0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Agapay ng sambayanan sa balita at impormasyon ngayon. Talakayang makabuluhan at napapanahon. Inspirasyon sa buong maghapon. Oras na, Pilipinas.

0: isagid ka maayad-ayad nga adlaw sang Miyerkules dira sa imo abiyan. Welcome sa aton programa Oras na Pilipinas, diri sa Jessice2DXKI. Kaupod ang inyo amiga, Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-aupdan ka hasta alas 9. Kumusta ang bugtaw? Namigya po ng tulog. Kaya medyo malamig ang aton iyang panahon. Salamat sa Ginoo sa ulan. Medyo mag-uum-guum niya po ng aton nga kalangitan. Ano ini, mga panganod ay han ini? Or nagbalik duman ang haze, kabay hindi lang, no? Kay nagsanag-sanag ng ang kalangitan naton halintong weekend, di bala, no? Thank God it's Wednesday! Siling din ni Maring Abe na namyaw siya. Temprano pa kagina sa daybreak. Hopefully tomorrow, makalive na liwat si Pastor Alex. Yan. Si Ate Jemima sa Chavez family, dera sa may Lamyan. Kumusta po? Da kay Brother Michael sa Mejia family. Mami Presi, dyan sa Cavite. Maulan pa rin po ba dyan o mainit na? Hello din kay Barbara sa Concebet Sinus family na namyaw kagina sa daybreak. Si Joanna, always man ang naka-tune in. And paring Ray, good morning da sa inyo. Sa Takurong, ara na nagabantay sa pwesto niya. And sa mga tuners naton early pa kaina, mga nag-heart kag nag-like, si Nanay Delia, si Brother Francisco, and sa Tomas Olarte family, Espiritu family. Sa TSK naman kaina, namati na sanday Sis Lenny kag Sis Beveline. Sa Ponticha, Hilahos, Babas families. Also kay Ate Beatriz sa Consad family. Sa TSK kaina, namati na si Ate Hazel. And si Brother Roldan sa Tibaba family. Kay Brother Rodrigo, Testa family. Kag kay Sis Mary Ann sa Panyagwa family. Happy listening dira sa inyo. Sino pa ang present? Si Tristan, mayong aga migo Dave kagina sa balitaan. Una nga nanamyaw si Tristan. Hello man kay John D dira sa Jensen, kay Brother Jacob sa Thailand, kay Maring Nini, ayan, sa De La Cruz family. And, kay Ate Marlene, mayong aga, ari ako sa Quezon City. Hi Ate Marlene, how are you? Sa Guillermo family, ayan, happy morning. Ulan pa rin po ba dyan sa Quezon City, Ate Marlene? O, sanag na. Ara na ang adlaw, nagbutlak na gid. Sa kay Sis Aileen nga Balintongog, mayad-ayad nga pagpamati dira sa imo. And dira sa Merkado Publiko sang Coronadal, kay Sis Sherlita sa Pagaran family, mayad-ayad gid nga aga. Narita sa aton nga unang segment ang Pabalos
1: na Pilipinas.

0: pagkabutang o kon ng aton nga propiedad mangin sentro na sang kabuhi naton. May mga tao nga nabisi na sa pagpangita sang kwarta pero wala na sang panahon para magpangamuyo. Wala na sang panahon para magsimba. Wala na sang panahon dira sa Ginoo. May panahon para sa overtime, pero wala naman sang panahon para sa pamilya. May kusog para labuton ang mga handom, pero wala na sang kusog para magluhod sa tubang sang Ginoo. Kung hindi naton inatagaan pagtagad, hindi naton mamalayan nga samtang nagadako ang aton kita, nagagamay naman ang panahon naton para sa Ginoo. Tandaan mo abyan, ang Ginoo ang naghatag sinatanan. Una, sang kabuhi mo. Ang kada gininhawa naton, halin ina sa Ginoo. Ang mayong panglawas, halin ina sa Ginoo. Ang talento nga mayara ka, gasa niya ina sa imo. Ang kusog sa adlaw-adlaw, ang Diyos ang nagahatag kag ang ikasarang nga magtrabaho. Even the ability to produce wealth, halin ina sa Ginoo. Ang trabaho mo, pagpakamaayo ina sang Ginoo. Ang talento or abilidad nga mayara ka, pagpakamaayo man ina halin sa Ginoo. Ang mga oportunidad nga ginabuksan, halin man ina sa Ginoo. Gani, hindi naton paghayaan nga ang mga pagpakamayo nga ina mangin mas importante kaysa sa naghatag sini sa aton. Tandaan gid, no, nga bisan maangkon man naton ang tanan nga luyag naton sa sini nga kalibutan. Pero kung ang relasyon naton sa Ginoo, amo ang kabaylo sina, wala ina sang pulos. Unahagid ang Ginoo sa kabuhi mo abiyan. Kay dira gid ikaw mangin tuod nga malipayon. Dira sa Ginoo ang tuod nga satisfaction, indi sa mga butang sa sini nga kalibutan. Amo nang aton nga pabalon subong Wednesday.
1: Oras na, oras na.

17 minutos, makaligad ang alas 8 sang aga. Abangan karon na sa ikaduhang bahin sa aton programa, ang aton talakayan, upod ang aton family counselor, si Kuya Danny Solidom. And kung may mga concerns ka mudara, luyag ninyo sang pagpaathag, no, mga concerns sa pamilya, pwede nyo man ipalabot diri ang inyong mga pamangkutanon kay karon ma iyahan mang kita, no, paagi kay Kuya Danny. Message nyo lang kami, dari sa 0963180469. Hambal dari ni Ate Marlene. Hello, wala ulan, maayo ang weather. Abaw ka nami, no? Lawig-lawig man nga, sige, inulan dara sa inyo, Ate Marlene. Salamat sa Ginoo kay nagmayad na gid ang panahon. Yan, umandi sa mundo, sanag-sanag naman sa gawas. Good morning, God bless everyone. Siling naman ni Ate She. Yan, sa Pagaran family dara sa aton mga negosyante sa Merkado Publiko, shout out liwat dara sa inyo. Sino pa ang present? Si Brother Jacob, si John D, Sis Eileen, present sa gihapon. Hasta subong. Sige, diretso kita sa aton mga public service announcement. Ibalo akon may mga update diri sa announcement ni Miga Jen nga pwede nimo mapartisiparan ari ang aton action line.

0: Action! Line!
1: Ang Socoteco 1 may ara sang power advisory, may ara sang scheduled power interruption sa September 27, 2026 from 8 a.m. to 5 p.m. Sunday ang maapektuhan bugos nga area sang Socoteco 1. Ang rason may ara sang preventive maintenance of 69 kV double circuit sub-transmission line kag iban pa.
0: Action! Line.
1: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
0: Action! Line!
1: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sang City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
0: Action! Line.
1: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
0: Action! Line.
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FY

0: Property Tax Declaration. Ini siya importante, una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal, or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action Line.
0: Luyag mo ba lang ang mangintes da scholar? May ara sang Early Childhood Care and Development Services NC3, 50 slots. PV Systems Installation NC2, 25 slots. Diploma in Agricultural Technology, 50 slots. Diploma in Electrical Technology, 50 slots. Dira sa TESDA Soxergen Manpower Development Center sa Porok, Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province. Open from 8 a.m. to 5 p.m. Para sa dugang impormasyon, please contact 0915-4331849. Ang mga requirement, active email address, valid ID, PSA birth certificate, TOR para sa mga nagtapos sa BEd, BSed, kag BSed. Para naman sa mga practicing child development workers, endorsement, halin sa inyo barangay o MSWDO.
1: Action Line.
0: In line sa Regional Development Council Week, ginauhag ang tanan diri sa Soxergen para sa isa ka community run 2026. Ini siya libre 3 km and 5 km sa September 23, 2026, 4 p.m. dira sa Coronadal City Hall, exit or covered walk. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code dira makitaan sa DepDev Soxergen Region FB page.
1: Action Line.
0: Ang Agricultural Training Institute Region 12 nag-auhag para sa application sa Youth Internship Program on Organic Agriculture Batch 2027 to Batch 2028. Ini siya nga Youth Internship Program on Organic Farming is a 21-month initiative designed for young individuals focusing on immersing them in the life of a farmer and promoting organic farming practices. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang FB page sang ATI Region 12. Ara dira ang link kag ang deadline sang application sa September 30, 2026.
1: Action Line.
0: Ang DOH Center for Health Development Soxergen Region nag-auhag sa tanan nga mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang nga mga kabataan. Ini siya inline sa bakuna eskwela nga magsugod sa Setyembre 15 tubtob Nobyembre 15, 2026. Ang bakuna eskwela ipatigayon sa mga pampublikong

0: ko nga eskwelahan sa Bug-os, Pilipinas. Para sa dugang nga impormasyon, pwede ka mo magpamangkot sa pinakamalapit nga health center sa inyong lugar.
1: Action! Line!
0: Ginaawhag ang tanan nga mga aspiring computer programmers nga ang Department of Information and Communication Technology mag-conduct sang ICT Proficiency Examination in Computer Programming. Ang examination date sa November 18, 2026 dira sa DICT South Cotabato Provincial Field Office, Digital Transformation Center, Coronadal City. Sa mga interesado, pwede ka mo magpa-register ang link ara sa ilang FB page, DICT Region 12. Ang mga requirement, valid ID, examination fee, birth certificate, transcript of records for graduating IT students, SCAN certificate of candidacy for graduation signed by the dean, for non-IT degree holders, SCAN certificate from your HR department stating you perform programming or ICT functions. Ginapahibalo nga wala sang walk-in applicants nga ginabaton.
1: Action! Line.
0: Luyag mo ba lang ang mga kabahin sa Philippine Science High School o PSHS? Abri na ang aplikasyon para sa National Competitive Examination o NCE 2027 para sa mga grade 6 pupils nga may potensyal sa science, mathematics, kag technology. Ang deadline sa application sa November 7, kag ang NCE schedule sa January 30, 2027. Para makakuha sa application form via online sa nce.pshs.edu.ph or sa PSHS Campus or DOST Regional Office kag sa Provincial Science and Technology Office o PSTO.
1: Action! Line!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. May schedule pud na power interruption ang NGCP dira banda sa may Cotabato area. So preparar lang ang mga taga Cotabato, no, kay nakapagwa to sang advisory ang NGCP nga may scheduled man nga power interruption dira sa inyong area.

0: Alas 8:32 ang aton takna abyan. Antes ang aton talakayan, ari may ra na ako sang resulta sang barm parliamentary elections. Pinakauna gid nino nga pinili ay dara sa barm. So final kag official result nga ginpagwa sang COMELEC para sa 40 regional parliamentary political party o RPPP seats. Nanguna ang Bangsamoro Federalist Party na nakakuha sang 16 seats. Ginsundan sang United Bangsamoro Justice Party o UBJP nga miyara naman sang 15 ka seats. Ikatatlo ang Barm Grand Coalition nga mayara 8 ka seats samtang isa naman ang Raayat Democratic Party. May mga nagpapili o partido nga wala gid nakakuha sang pwesto. No, kay 13 man to tanan no ang partido nga nagpapili. Ang wala nakasulod is ang PRO Bangsamoro Party, BAPA or Bangsamoro Party, ang Best Party, ang Moro Ako Party, Mahardika Party, Abot Party, Musyawara, PCMP, isama kagning Partido Bangon Bangsamoro o PBB. Ang 40 seats o 40 ka RPPP seats nagakrear ini sang 50% sang 80 member parliament sang Bangsamoro. So 40 dira sa RPPP samtang ang nabilin 32 ka seats para sa district representatives samtang 8 ka seats para sa sectoral representatives. Ayan. So makasaysayan gid ni nga pinili ay kay pinakauna gid ini nga na-experiencear sang mga taga-barm nga direkta nagboto para sa ila mangin parlamento. Ang mga nagdaog naman sa 32 parliamentary district representatives sa Bangsamoro, no? Ari sa probinsya sang Lanao del Sur, 1st District, Gandamra, Dokpala. Ayan, si Dokpala Gandamra sang CIAP. Sa 2nd District, si Hamza Gauraki sa UBJP. And sa 3rd District, Rauf Adyong sang CIAP. And then sa 4th District, Lampa Pandi sang UBJP. And then sa 5th District, Arimaw Asum sang CIAP. Sa 6th District, CIAP Gyapon, si Hosni Makapodi. Sa 7th District, Ryan Mindalano sang CIAP. Sa 8th District, Ari Balindong sa UBJP. And then sa Rushdie Adyong sa 9th District, halin sa CIAP. Para naman sa tiglawas sang probinsya sang Maguindanao del Norte, sa unang distrito, si Prince Khalid Tumawis sa BFP. Doc Ibrahim Ibay sa 2nd District para sa BFP. Then, Abdul Rauf Makakuwa, 3rd District Representative naman ini. No? BFP, Independent. And then, Abdul Nasir Abbas sa 4th District from UBJP. Sa 5th District naman, si Attorney Kokoy Mastura sa BFP. Ini siya, no, nga partido. Sa Maguindanao del Sur naman, ang nagdaog sa 1st District, si Tawakal Midtimbang sang UBJP. Sa 2nd District, si Sajid Andre Ampatuan from BFP. Sa 3rd District, si Ali Itihad Sangki. 4th District, si DJ Parok Mangudadato sang BFP. And sa 5th District, si Rafsanjani Ali from BFP. Sa Basilan, may mga na-deklarar naman, no? Sa 1st District, si Rima Hassan sang BFP. Si Pai sali sang UBJP sa 3rd District si Abrar Hataman. Sang BFP kag sa 4th District si Jay Hataman Saliman from BFP. Sa Tawi-Tawi sa 1st District si Gilbert Khe sang BFP. Sa 2nd District si Hajimar Matba from PRO BM. And then sa 3rd District si Tina Matolo sang BFP. Kag sa 4th District si Nor Mahadil Ahadja sang BFP. Dari naman sa Cotabato City sa 1st District si Attorney Sheriff Abbas sang UBJP. 2nd District si Attorney Najib Sinarimbo sang BFP. Kag sa 3rd District si Tomanda Antok sang BFP. Sa Special Geographic Area sa 1st District si Mansur Ibrahim sang UBJP. Kag sa 2nd District Eliza Inalang sang UBJP. Sa 8 Sectoral Representatives si Yul Adelfo Olaya sang UBJP and si Mary Ann Arnado UBJP gihapon. Sa women naman nga sector UBJP gihapon si Aida Silongan. Sa youth si Sulfi Abbas sang UBJP. Sa ulama from UBJP sa gihapon si Muhammad Nazir Ebil. Sa traditional leader from UBJP si Marjani Makasalong. Sa non-more indigenous people sector, ang mag-representar sa Tiduray tribe si Joe Gena Hover, samtang sa Lambangian tribe si Letico Datuwata. So, ito no, ang mga na-deklarar nga mga nagdaog no sa sectoral sector. I mean, sectoral representative, I mean. No? So, yun. Ang sa federal party naman, BFP, may ara sila sang 16, no? Sa 16 nga pwesto. Ang BFP ang magarepresentar Amosanday Swaib Oranon, Abdul Wahid Halil, Ahmad Brahim, Dan Asnawi, Abunawas Maslamama, Johari Abu, Kamid Gandamra Jr., Carwin Hamjani, Kitem Kadatuan Jr., Michael Midtimbang, Soraya Reyna Hataman, Maarup Kandaw, Alindato Pagayaw, Zulfikar Ali Bayam, Jafar Apollo Mikhail Matalam, kag Junalin Sumlay. Ang magarepresentar naman sa UBJP, Ahud Alhaj Murad Ibrahim, Datukan Muhager Iqbal Abbas, Ali Sulaiman, Edward Guerra, Ali Ibrahim, Said Salindab, Muhammad Yakub, Amir Gary Balindong, John Anthony Jet Lim, Haber Asarul, Sha Elijah Dumama Alba, Norjana Dapat Dipatuan Dukol, Raisa Jajuri, Said Sheikh Kag Ali Salik. Sa Barm Grand Coalition o BGC, i-representar naman Nanday Mamintal, Rakiin Adiong III, Amer Zakaria Adiong Rakim, Abdulrahman Rubil Mangudadato, Dato Bimbo Sinsuat, Hani Ain Bud, Abdel Razi Amin, Siti Aisa Pansar Kag Amil Bahar Mawalil. Para sa Bangsamoro People's Democratic Party, iga-representar naman ni Jose Lorena. Ayon. So, amo to ang mga deklarar na nga mga nagdaog sa BARM parliamentary elections. Okay, sige. Diretso na kita sa aton iyang talakayan portion. Makaupod naton sa liwat. Diri sa aton iyang programa, Oras na Pilipinas, ang aton family counselor, paborito naton ni nga guest diri sa aton programa, Oras na Pilipinas, si Kuya Danny Solidom. Hello, Kuya Danny. Good morning po. Kumusta ang panahon dyan sa Visayas?
1: Yeah, I'm glad that I can take part and not on a Monday. This is somewhat special.
0: Opo.
1: Yeah, somewhat maraming ano, history nangyayari ngayon dyan sa Mindanao. And I hope that, you know, everything, you know, no matter what happened, may challenges somewhere along the way, pero I hope that by the grace of God, everything turned well.
0: Salamat sa Panginoon at natapos ng matagumpay yung election dyan sa BARM, no? BARM region. Ayan. Yes. And exercise nila yung kanilang right to vote, right to suffrage. Ngayon, Kuya Danny, ang pag-usapan natin ay tungkol sa parenting with love and boundaries. Yan yung topic natin today. No, ano po ba ang ibig sabihin ng parenting with love and boundaries? Paano natin pagsabayin yun? Pagmamahal at disiplina.
1: Puntahan muna natin siguro yung ano.
0: Apo.
1: Puntahan muna natin yung ano ba ang pangunawa natin sa parenting. Kasi bago natin ilagay yung ano, yung boundaries and love na yun, kailangan ano. Basically, ano, ang una kong narinig ni Gladys at sa kong pumapasok ko, hindi lahat ng tao and therefore parenting is both a privilege pero meron ding responsibility. At doon sa responsibility, ang unang dapat ipasok natin ay i-provide natin ang physical needs, ang food, clothing and shelter na sinasabi nila. Kasunod ay ang pagbibigay natin ng basic emotional needs. Doon papasok yung pagmamahal, disiplina at pangunawa. Kasunod doon ay ang mga ano, ang mga virtue na dapat meron tayo. So meron tayong general moral excellence. Meron tayong naibibigay natin ang magandang pangunawa at kaisipan. Mabuting kaugalian at ang sinasabi nating morality. And then dapat mahalaga ito, kindness or what we call empathy. At of course, kasama sa virtues will be ang ating mga spiritual virtues na mahalaga sa bawat isang mananampalataya.
0: So maraming aspekto ng responsibilidad, no, ng isang magulang, no? Yan. So paano po pagsabayin yung pagmamahal at disiplina, Kuya Danny?
1: Okay. Ang parenting actually ay isang ano, hindi siya madaling responsibilidad. Pero at the same time kasi meron din siyang magandang mga reward. Kapag tinignan natin ang ating mga kabataan ngayon na kung saan ang kalang confidence ay umaangat, ang respeto ay naipapakita, ang value ng na pinapaniwalaan ng pamilya ay nakikita sa kanilang mga buhay. And therefore, kapag merong ganong klaseng pagpapakita ang kabataan, alam natin na meron siyang ano, magandang ang tawag dito, magandang panimula.
0: Okay?
1: The basic structure ng kanyang pagkatao. At doon ngayon papasok. No? Kasi kapag inuna natin ang discipline without connection, hindi dahil yung discipline. It's more parang pinaparusahan natin ng tao kasi mahalaga. Parang sa atin, hindi natin hinahayaan na ang mga anak natin ay dinidisiplina ng mga tao na hindi related sa kanila. That's why sa konsepto ng Pilipinong pamilya, inaalaw natin ang tito at tita na magbigay ng disiplina kasi connected sila sa ating mga anak. Binibigyan natin ang pagkakato ng lolo at lola na maging kabahagi ng pagdidisiplina. And even before, binibigyan natin ng pagkakataon ang mga guro na tinatawag nating second parents. So we are allowing our children to experience discipline through people who are connected with them. And much more sa ating mga magulang kasi we are directly privileged to be a part of their life.
0: Mm-mm.
1: At kung merong ganyang panuntunan sa tahanan na nararanasan ng mga bata, mas madali ngayon mag-set ng pagmamahal at pag-set ng boundaries. Now, sa unang-unang dapat malaman natin sa pag-set ng pag-ibig at boundaries sa mga bata is that dapat meron tayong firm household rules and behavioral standard. So ano-ano ang mga ito? Ang una dyan will be, ito yung pinaka-basic. Alam mo, ano, nung dito ako sa Boracay, I sharpened. Kasi may hinahawakan ako dito na mga bata, ages 13 to 16, ang tawag sa kanila, ayan, CICL, Children in Conflict with the Law, at pinalta namin ng term, sila yung Children of the Second Chances. So sila yung mga batang pasaway. Sila yung mga bata na kung minsan napapabayaan ng mga magulang, pakalat-kalat sa plant beats, mga bata na madalas ito, nagka-cutting classes. At because of that, I have the privilege of, you know, being an influence for them. At ang una kong na-structure is yung pagmamano. And true enough, you know, I remember I started with them, so parang nasa sampu itong mga batang ito. Every other Saturday, nakikita kami. At dinadala ito ng mga magulang. Okay. Karaniwan nanay. In the more than a year na being with them, parang dalawang tatay pa lang yata ang nakikita ko na naghatid ng mga batang ito dun sa site namin.
0: Mm-mm.
1: And when we started, tinanong ko sila, I think they have forgotten or maybe lost the quality of yung pagmamano. I don't know dyan sa inyo, Omega Joy, uso pa ba yung mano?
0: Opo.
1: O napalitan na?
0: Opo. Yeah.
1: And dito, nawala yun.
0: Mm.
1: So, as in, siguro out of the 10 children na meron ako that time, none of them have said regularly nagmamano sila sa kanilang mga magulang, sa lola at lola, sa tita at tita.
0: Mm-mm.
1: So, trust Lord. So, sinalins ko sila na baka pwede nating i-restore. Baka pwedeng simulan natin. And true enough, ano, ngayon, hindi lahat. Pero karaniwan yung mga 13-14, discarded pagmamano sa mga magulang. And it's a basic standard. So, kumbaga, itong mga bagay na ito ay unti-unti, hindi pwedeng pilitin natin na dapat makita kaagad. Pero unti-unti, dapat mailagay nila sa puso nila na mahalaga yung pagpapakita ng respeto. And one of that will be pagmamano.
0: Mm-mm.
1: And of course, yung rules natin, ang unang-una is dapat consistent ito. Hindi lang ito pwedeng, you know, once in a while ginagawa, kundi dapat araw-araw ginagawa. And we rewarded them of that. Kasi every time we met, may mga merienda kami na binibigay apart from the counseling sessions I have with the parents. At kapag nagpakita ng consistency, yun, meron kaming special reward na binibigay sa kanila. So, let them be consistent. Pangalawang mga boundaries na sineset namin dito is dapat marunong kang mangunawa. So, doon sa pag-uunawa na yon, ang unang-una will be bawal kang manakit ng kapwa mo kang bata. So, kahit nagkamali siya, kahit kayo nagsisigawan, no hitting will be allowed. And malungkot na nung panahon na nagsimula kami, may mga ganun, may mga bata mag-aaway, at pinapabayaan ito ng mga magulang. Parang sa kanila, normal na lang yun. Parang ginawa nilang normal lang isang bagay na sa panangin natin na lalong-lalo na tayo matatanda. Parang abnormal siya.
0: Okay?
1: So, tinanggal natin yun. We make it a point that, you know, hitting other people is not allowed. Tapos, kapag ikaw ay inuutusan, dapat walang complaining. Mahirap. Hanggang ngayon, nag-struggle pa rin kami dito. Lalong-lalo na sa may mga kapatid at di ba? Tayong mga magulang, at least ako walang problema kasi isa lang ang anak ko. Pero madala, tayong mga magulang, may paborito tayong batang utusan. Anak, bili ka nga lang ganito sa tindahan. Kunin mo ngayon ganito. I don't know, is it, ano, sa lugar mo ba dyan, Mega Joya, is this common?
0: Opo, yung utusan ng bata.
1: Oo.
0: Sa tindahan. Ako, isa lang yung anak ko. Pag madalas na yung utos ko, magreklamo na siya. Pag siya na lang lagi.
1: Yes, oo. So, bakit si ganito hindi? Actually, meron akong ganung black counselee dito sa ano, na ang paboritong utusan ay si panganay at si bunso hindi.
0: Mm-hmm.
1: Kasi si bunso, pag inutusan, yung favorite word niya ay maya-maya. Hindi kong kailangan mo na. Yung kailangan mo na, hindi pwede yung maya-maya. So dahil na sanay, pag si nanay ang umuutos, sigurado ang tatawagin si kuya kung diyan sila pareho.
0: Yeah.
1: Mm. So hindi pwedeng ganun. Okay. So, dapat consistent ka rin doon.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Sa mga bata na ano, lalong-lalo na sa grade schooler, ito, naranasan ko ito. Walang television hanggat hindi tapos ang assignment.
0: Mm.
1: Those are boundaries. Malinaw dapat yun. And, alam mo, ano, nasa challenge ako ngayon kasi, di ba, for the past years, yung ating education ay talagang bumagsak daw.
0: Mm.
1: Pero, couple of days ago, nabalitaan natin na similarly ang educational system ng Pilipinas ay medyo umaangat daw. Malinaw na merong positive na nangyayari. But, I don't know, nagiging ilang taon na ba ang anak mo?
0: 10 years old nung Friday. 5 po, grade 5.
1: Ah, grade 5, okay. Pag ano, is television allowed before the homework?
0: Hindi naman siya nanonood ng TV, kuya. Cellphone yung kanya.
1: Ooh, hira yun.
0: Pero cellphone naman yung kanya.
1: Ano?
0: Cellphone naman yung kanya.
1: Oh yeah, pero mas malalala yata yung cellphone compared sa television.
0: Okay? Oo, kasi so, mas malapit sa kanya yun.
1: Yes. So ngayon ba, sa mga lumalabas ngayon sa forum, even sa mga research, kung hindi na daw talaga kayang tigilan ang bata sa paggamit ng cellphone, is it possible na control natin ang time ng cellphone? And that will be at least 1 hour per day na lang rather than so many hours. At ang message dito is that kapag ang bata ay naibabad sa cellphone, ang kanilang reasoning power ay nagiging loose. Hindi sila marunong mag-connect sa totoong tao. Hindi rin sila marunong mag-regulate ng kanilang emotion kasi hindi totoong tao ang kausap nila. At ang problema pa, of course, yung development ng kanilang brain na tumatagal until 25, mas lalong napuprolong kasi na walang brain regulations na nagaganap kapag gamit ng bata ang cellphone. That's why, di ba, in some other places right now, cellphone is no longer allowed doon sa educational system.
0: Sweden, parang tinanggal na nila.
1: Saan?
0: Sweden po.
1: Yes. Actually, sila ang kauna-unahan na zero talaga. Mm-hmm. Ang unang nag-propose niyan ay Australia kasi they found out. Sa Sydney before, in the whole of Australia, ang Sydney before ang number one sa education. Ngayon, nasa likuran sila ng New South Wales. At ang comparison is that kasi sa Sydney ang unang nag-introduce ng tech education, high-tech education. So ngayon, bumabalik sila kasi malaki talaga ang binagsak ng educational system.
0: Mm-mm.
1: So, mahalaga yun na meron ba tayong boundaries?
0: Mm.
1: And then, yung isang na mahalaga sa akin is name calling. I don't know, anong name calling sa ano? Yan sa Coronadal.
0: Ano kuya?
1: Yung mga aliases.
0: Alias.
1: Yung mga aliases na binigay ng hindi mo binigay kundi ibang tao ang nagbigay.
0: Ah. Mm-mm.
1: So halimbawa, meron siyang karakter niya na ganito.
0: Mm-hmm.
1: And then hindi mo na siya tatawagin sa pangalan kundi doon sa karakter na karaniwan negative.
0: Okay.
1: Mm-hmm. So those are the boundaries na dapat ipakita natin bilang mga nangunguna o bilang mga gabay nito mga batang ito.
0: Hmm.
1: Another thinking so far na dapat ipakita natin sa ating mga nag-iit, paano magturo ng empathy habang sila ay bata pa? Okay. How do you think father feels when you say hurtful words? Doon papasok ang bullying. Yung pagsasabi ng mga bagay na masakit, marinig.
0: Mm-hmm.
1: And so far, I think itong struggle na ito ang nag-cause ng maraming sakit sa mga magulang.
0: Mm-hmm.
1: Nag-cause ng maraming sakit sa mga guardians. Nag-cause ng maraming sakit sa individual mismo na binubuli.
0: Mm-hmm.
1: Because of those hurtful words.
0: Actually, yung name calling, a form of bullying din po yun, di ba, Kuya Danny?
1: Yes. Yes.
0: Mm-mm.
1: And sabi nga, baka pwede yung name calling na positive.
0: Mm.
1: At meron naman, di ba, alam mo yung batang yan, mahusay ang, mahusay ang maglaro ng patentero.
0: Mm.
1: Yung batang yan, mahusay makisama. Yung batang yan, magaling sa klase. Pero madalas kasi, pag binanggit natin yung word na name calling,
0: negative.
1: Lumalabas. So, hindi dapat yun maging practice ng ating family.
0: Mm-mm.
1: And so far, kapag naiwasan mo ito, mararamdaman ngayon ng bata na meron siyang special role na ginagampanan din sa family.
0: Mm-mm.
1: Meron siyang prominent role na ginagampanan within the community. At lalong-lalo na sa set ng kalang mga kaibigan.
0: Mm-mm.
1: And so far, kapag nagawa natin itong mga settings na ito, din alam ng bata kung paano mag-behave well. I remember I have a friend, a missionary, anong nasan ako sa Batangas. And then, dalawang anak ng missionary na yon ay isang babae at isang lalaki. And yung babae ang panganay dun sa ang lalaki. And every time na yung lalaki medyo naughty, okay? And every time yung lalaki ay may ginawang bagay na hindi maganda, iuutos kayo ng tatay sa bata na rather than hurting, embrace your sister.
0: Mm-hmm.
1: And alam mo, habang tinitinan ko sila, even though 6 months lang ako nandoon sa field ng counseling bago ako nilipat sa isang lugar, nakita ko yung development na walang aggression na nagaganap doon sa dalawang bata. Di katulad ngayon parang pangkaraniwan nila yata yung away magkakapatid.
0: Mm-hmm.
1: At kumisan, dahil mahirap mag-react ang parents kasi ayaw nila na may pinakampihan. ang nangyayari ngayon is that hindi alam ng bata kung sino ang tama at sino ang mali. And I think it should be clear sa buhay ng lalong-lalo na ang mga bata na very vulnerable pa kasi hindi pa nga talaga nila alam ang exercise ng tama at mali.
0: Mm-mm. Ayun. So, Kuya, ang bilis ng oras natin. 9:01 na. May part 2 pa ito, Kuya, ha? Kasi mahaba-habang usapan pa ito. Nasa point number 1 pa lang tayo.
1: Pwede nga i-explain ko itong isang boundaries na mahalaga sa tingin ko.
0: Opo.
1: The boundary of vices sa kayong authority.
0: Mm.
1: Ayun ang mga bata, ang dami ngayong mga bata na ang aga-agang may bisyo.
0: Opo.
1: Ang dami mga bata ngayon na, so, bakit pwedeng Kaya hindi ito nasasawata ng parents kasi they themselves are suffering. Ganon din ang vision nila.
0: Mm-mm.
1: So, baka pwedeng ano, baka pwedeng tayo mismo ang mag-set. Kasi mahirap mag-set ang parents ang boundary kung ikaw mismo ginagawa yon.
0: Correct.
1: Diba? So, kaya ko siya hinabol kasi kung next week pa natin itong kasunod. Diba? So, please,
0: mm-mm,
1: set boundaries,
0: mm-mm,
1: na ikaw mismo ang sumusunod.
0: Yeah.
1: Diba before merong ganito eh. Do as I say, but don't do what I do.
0: Mm-mm.
1: Hindi
0: yun effective. Modeling, yes, pa rin, yeah, ang pinaka-epektibong, yes, way.
1: So, no? Kasi na, ang sabi nga, ang mga bata hindi lang nakikinig ng iyong sinasabi, kundi nanonood, mm-hmm, sila ng iyong ginagawa.
0: Correct.
1: So be a good model for what you're saying.
0: Mm-hmm. Ayon. Thank you so much, Kuya Danny, sa mga mahalagang mga ideya at mga reminders din po para sa ating mga, yes, magulang. Tandaan natin, yes, parenting is a privilege, at the same time, a responsibility. Hindi man madali, pero rewarding naman, di ba, no?
1: Yes.
0: So, ang aspekto ng parenting, may physical, no, yung provision ng mga pangangailangan ng mga anak natin, may emotional aspect din yan, no, kung paano nila i-handle yung kanilang emotions, yung moral aspect, pagtuturo sa kanila ng tama at mali, and of course, ang spiritual aspect na makilala nila ang Panginoon sa kanilang buhay. Ayan. So, yung sabi mo kanina, Kuya, dapat pantay, no? Love, tsaka may discipline. And discipline without connection, punishment ang dating nun sa kanila. Kaya dapat may magandang connection ang bata sa magulang, sa relatives, sa teacher, diba, no? Para makapag-impose siya ng positive na discipline. Ayan. Thank you, Kuya Danny, sa mga reminders ngayong umaga. Opo. Ingat po kayo dyan sa Boracay. God bless you more. Madamang salamat, Abyan, sa pag-upod mo subong sa ato niya programa diri sa Oras ng Pilipinas, Wednesday edition. Hello, Ate Michi Tyson. Kumabol. Tugtog sa liwat naton nga pag danay sa pag-assist diri ni Migo Anson, Migo Edgar, Migo Dave. Nagabilin ako sa inyo sang mayong aga. Saliwat inyo, amiga, Amiga Joy. Gawain combatir, nagpahanumdom sa mga balita kag impormasyon nga to nabatian ng Diyos lamang aton pagasaligan.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa syudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Tingog sang Provincial Health Office. Talakayan nga maghatod sa inyo sa mga proyekto, buluhaton kag mga programa para sa kayong lawas sang probinsya sang South Cotabato. Tingog sang Provincial Health Office.
2: Matahom kagpapaskod na Wednesday morning sa ating mga pinalangga nga tagapalamati. Welcome sa tingog sang IPHO, ang inyo tingog sa kahim nga sa kahimso nga ginadala sa inyo sa South Cotabato Integrated Provincial Health Office. Ako si Andrea Palmaria Hare. Halin sa Health Education and Promotion Unit, kag kaupo ninyo kami sa isa naman ka makahuluganan nga diskusyon bahin sa mga issue, impormasyon kag edukasyon nga importante para sa aton panglawas. Ini nga programa mabatian kada Miyerkules alas 9 tubdob alas 9:30 sang aga. Himuon naton nga inspirasyon ang kada episode sang tingog sang IPHO, agud mangin mas maalam, mas alerto kag mas handa kita sa pag-atubang sa mga hamon sa aton kahimsog. Good morning, Ma'am Maylene.
3: Yes, good morning, Ma'am Andrea. Kag syempre manipayon man nga aga sa aton mga pinalangga nga taga-panamati sa bukos nga South Cotabato. Ako sa liwat, si Maylene Tamorete, kag-updanay kita subong agud mas mangmaalam sa mga impormasyon nga may kaangtanan sa aton panglawas. So bago ang tanan, Ma'am Andi, no, aton man nga tamyawon kag pasidunggan ang aton mga pinalangga nga health workers sa nagkalain-lain naton nga mga barangay health stations, mga private kag government hospitals, clinics, sa aton man nga mga laboratories, kagang aton niya nga mga health workers sa aton nga mga municipal kag city health office.
2: Isa man ka mainit nga pagpasidungog sa tanan naton nga health workers sa Integrated Provincial Health Office kag sa bugos nga probinsya sang South Cotabato. Madamo gid nga salamat sa inyo wala untat nga serbisyo para sa kaayuhan sang tanan. Kag syempre dako gid nga pagpasalamat sa inyo aton mga pinalangga nga tagapalamati sa padayon ninyo nga pagsuporta sa tingog sang IPHO.
3: Yes, no, sa subong episode sang aton niyang programa ang tingog sang IPHO, aton pag-aistoryahan ang isa ka importante nga balatian nga may kaangtanan sa isa ka gamay, no, pero importante gid nga parte sang aton nga lawas, amo ang thyroid cancer. Sa aton pag-aistoryahan ay subong aton hibaluan kung ano gid ang thyroid, ano ang thyroid cancer, ano ang mga sintomas kag risk factors nga dapat naton bantayan, paano ini ginadiagnose kag ginamanage, kag ano ang aton mahimo para mangin mas responsable kita sa pag-atipan sang aton nga thyroid health.
2: Yes, may no. Kadamaan sa aton tagapalamati, basi nakabati na sang thyroid, pero kung pamangkuton ta sila kung ano ang thyroid, kag ano ang ubras ni, basi hindi tanan makasabat o kung gamay lang ang nakabalo, no?
3: Matuod gid ina, Ma'am Andi. Kag kasagaran, ginakabit gidayon abi ang thyroid sa guiter. Pero ang thyroid health, hindi lang about guiter, no? May lain-lain kita nga kondisyon nga mahimo makaapekto sa thyroid. Parehas ang hypothyroidism, hyperthyroidism, thyroid nodules, kag ang aton niya nga thyroid cancer.
2: Yes, no? Kag subong nga aton ginahatagan sang awareness, ang National Thyroid Cancer Awareness Week. Maayo ini nga tion para mas mahibaluan naton ang aton mga tagpalamati kung ano gid ang thyroid, no? Ano ang mga warning signs sa may ara sang thyroid diseases, no? Kag ang nga importante ang early consultation kung may ara na gid dayon ginabat siya nga symptoms kag may ara sa mapansin nga bag-o sa ilang nga panglawas.
3: Kag isa gid ka importante nga klaro, nga iklaro naton, hindi tanan nga may bukol o kung pagdako sang liog may cancer na. Pero kung may pagbag-o o kung hindi normal nga pagbag-o sa liog, hindi man naton dapat pagbaliwala.
2: Yes, may no. So umpisahan ta subong sa simple gid nga pamangkot, no? Ano ang thyroid, no? So ang thyroid isa ka gamay nga glandula nga yara sa atubangan sang liog kag butterfly shape ang porma niya sini. So gamay lang siya pero dako ang role sini sa aton nga lawas. No, kay ang thyroid nagaproduce ang hormones nga nagabulig sa pagkontrol sa metabolism o kung paano ginagamit sang lawas ang energy naton. So may epekto man ini sa heart rate, body temperature, no, sa digestion, kag sa normal nga pag-function sang utok kag sa muscles naton.
4: Oo, kay bisan gamay siya nga glandula, damo gid ang proseso sa lawas o kung function sang lawas nga may relasyon sa thyroid hormones. Kad kung magproblema ang thyroid, mahimo nga ang tao makabatsyag sang lain-lain nga sintomas nga daw wala man kaangtanan sa isa kag isa. So halimbawa sini, mahimo nga makabatsyag siya sang kakapoy, magbago ang iyang kilo or ang timbang niya, maglain ang iyang heartbeat o kung magbago ang iyang bowel movements.
2: So amo na kaimportante mamay no ang awareness. So kay kung hindi kita kabalo kung ano ang thyroid, basta hindi naton ma-recognize nga ang pila ka symptoms, posible nga may kaangtanan na sa aton nga thyroid.
4: Yes, ma'am Andi, no? Kag aton niya nga umpisahan, no? Ang pag-aistoryahan, ining ginatawag bala naton niya nga hypothyroidism. So, ano bala ining hypothyroidism? So, ini nga kondisyon kung hindi nag-produce, no? Sang enough nga thyroid hormone ang aton niya nga thyroid. So, ginatawag siya nga hypo kay kulang o kung hindi enough ang iya nga ginaproduce nga hormones. So, kung kulang ang thyroid hormones, mahimo nga daw nagapahinay ang madamo nga function sa lawas. So, ang isa katawo mahimo nga permi makabatsyag sang kakapoy o kung kulang sa energy, mahimo man nga mas mabatsyagan niya ang katugnaw, magdry ang panit, maglagas ang buhokag, mahimo ang makabatsyag man siya sang constipation. May iban man nga magdugang ang ilang kilo o kung ang ilang timbang, kag maglain ang ilay nga mood. Pero gusto natin nga ma-emphasize, Ma'am Ande, nga hindi tanan nga nagadugang ang timbang ukon nagagain sang weight, kag nagabatsyag sang kakapoy, may ara na dayon sang hypothyroidism.
2: Yeah, so,
4: damo sang possible causes, abe, ang fatigue kag ang ato niya nga weight gain. Amuna nga hindi dapat kita mag-self-diagnose. Kung may suspicion kita, nga may ara kita sang thyroid-related nga mga ginabatsyag, ang healthcare provider mahimo mag-request sang ginatawag natin niya nga mga blood test pareha sang TSH, kag ang ato niya nga FT4 o kung free T4, depende sa assessment Manila.
2: Yes, no? Kung ang hypothyroidism, amo ang kakulangan o ang kulang na thyroid hormone, ang hyperthyroidism naman, amo ang sobrang na thyroid hormone. No, sobra siya. Do baliktad ang epekto nila nga duha. So, mahimo nga dasig ang heartbeat, dali mag panginit-init o masobrahan ang pagpasingot, no? O kondo permigin na kulbaan, no? So, mahimo man ang pagkurog sang kamot, no? So, mabudlayan magtulog o difficulty of sleeping. Kag kung nagadugang ang kilo sa hypo, sa hyper naman, kay mag weight loss, no? O magpayat o magbawas ang kilo, bisan wala man ginatuyo, no? Wala ginasadya nga mag-diet, no? So, gabawas ang iyang kilo. May iban man nga mas kanunay magbawas o kung maglain ang bowel movements, no? Sa mga babae, may himo man magbago ang menstrual period sa ilang mens. Kag sa pila ka kondisyon, may himo sang Graves disease, may himo man maapektuhan ang mata. So, pare-pareho sang aton ginahambal kaina nga hindi ini nga symptoms, nagkakahulugan automatic na dayon may ara sang hyperthyroidism. Ano siya? Nang symptoms or nang pwede siya nga symptoms sa hyperthyroidism. So, ang symptoms, amo lang ang signal nga basi kinahanglan na sang medical assessment, no? So, amo na siya.
4: Yes, ma'am, andi, no, kag na istoryahan natin ang hypothyroidism kag ang hyperthyroidism. Subong naman, kadaman sa aton, kabalo na sang term nga guiter, kaya amugin ang kadalasan natin niya nga mabatian, no? Sa, sa katawhan. So, ang guiter, amo ang pagdako sang thyroid gland. Kag importante gid nga mahibaloan natin goiter is not synonymous with cancer. So ang goiter mahimo maghalin sa nagkalain-lain nga causes, parehas ang thyroid hormone problems, iodine related problems, thyroid nodules kag inflammation, kag iban pa. Gani kun may makita nga pagdako sa liog, hindi magpanik. Pero hindi man maghambal nga, guiter lang na.
5: Yes.
4: So hindi nato pag-ilang lang ha. Kag hindi na dayon ka magpakonsulta kung hambal nyo nga guiter lang na. Ang importante amo ang proper evaluation para mahibaluan kung ano gid ang kabangdanan.
5: Yes, may no. So may isa pa ka term nga base na nabatian na sa atong tagpalamati no, amo ang thyroid nodule. So ang thyroid nodule is a kabukol o kung abnormal nga area sa thyroid. Kag ang maayong nga balita, madamo sa thyroid nodules ang benign o kung hindi siya cancerous, no? Pero may iba nga nodules nga mahimo cancerous. Gani ginatan-aw ini sang aton nga healthcare provider o kung sang aton nga doktor, no, mahimo nga magrekomendar ang doktor sang thyroid ultrasound para ma-confirm, para makita ang structure sang thyroid kag ang characteristics ng nodules naton. Kag depende sa resulta, mahimo man nga kinahanglan sang fine needle aspiration biopsy o kung iban pang test, no, nga i-request ang aton nga doktor. So tandaan taliwat, no, ginabalik-balik ta, hindi tanan nga may nodule kinahanglan sang biopsy, nakadepende gid ina sa findings kag assessment sang aton nga doktor.
4: Yes, tama na, Ma'am Ande, no? Kag subong naman, magkadto naman kita ya sa isa naman ka topic ko nga focus ang aton nga awareness subong nga bulan sang Setyembre. So, amo ini ang thyroid cancer. So, ang thyroid cancer, nagakatabuon ang cell sa thyroid, nagatubo kag nagadamo nga hindi na normal o kung hindi na kontrolado.
5: Mm-hmm.
4: So, isa sa mga signs nga dapat natin bantayan, amo ang pagbag-o sang bukol o kung lump sa liog, labi na kung ini nagapadayon o kung nagadako. May iban man nga mahimo makabatsyag sang pressure sa liog na dugi na kuga, difficulty swallowing, budlay magtulon, o kung pagbag-os ang tingog kag pamamaos. Kag sa mas severe nga cases, mahimo nga may difficulty breathing, budlay maginhawa, o kung ang mas, bala, nagapilit sa nervous structure sang ato niya nga thyroid. Pero hindi naton pagkalimtan, may mga tao nga may thyroid cancer nga wala sang obvious symptoms sa una. So amo na kun may nakita nga thyroid nodules o kun neck lump, mas maayo nga ma-assess ini sang aton nga health professionals, lalo na sang aton nga mga doctors.
5: Tama ina, may no.
4: So sa subong naman, Ma'am Ande, kadalasan may mga nabatian kita nga impormasyon parte sa thyroid nga hindi natin masiguro kung matuod o kung hindi. Gani aton iniklaruhon kag agud malikawan ang mali nga mga impormasyon kag makorek ini.
5: Yes, tama na, may no. So importante nga aton nga mabatian ang impormasyon halin sa kasaligan ng health professionals kag hindi lamang sa social media, no, o kung sa mga ginasugid-sugid lang sa mga kapitbahay naton, no, kung sa mga kakilala naton. Gani aton talakayon ang pila ka myth o kung sayop nga pagtuo, kag fako kung matuod ng impormasyon parte sa thyroid.
4: Yes, no? So, una, ibaluon natin kung myth o kung fact, no? Ang tanan ba lang nga bukol, Ma'am Andi, sa liog nagkahulugan nga thyroid cancer na?
5: So, myth ini, no? So, hindi tanan nga bukol sa liog kay cancer. So, na-explain na ini kaina. So, mahimo ini nga pwede thyroid, no, thyroid nodule o kung ibang pang kondisyon. Pero bisan hindi tanan nga bukol cancer, importante gihapon nga magpakonsulta agud mahibaluan ang insakto nga kabangdanan.
4: Sige, Ma'am Andi. Sunod naton niya nga pamangkot among ang meet o confact bala kung wala ka sang sintomas, wala ka man sang problema sa thyroid.
5: No? So myth gapon ini kay ang iban nga thyroid conditions mahimo nga wala sang klaro nga sintomas sa una, do pares lang sa iban nga sakit. No, so gani kon may ara sang risk factor, so kon may makita nga pagbag-o sa liog, mas maayo nga magpakonsulta o kon magpa-check up kung ginarekomendar sang aton nga health professionals or kon ang aton nga doktor.
4: Yes, no, kag isa pa gid dugang naton, myth o kon fact, ang herbal o kung natural nga mga supplements makapaayo sang tanan, na thyroid problems.
5: Yes, no? So, naanad-abi kita sa mga herbal o naturals nga supplements, no?
4: Mm-hmm.
5: So, myth gyapon ini hindi tanan nga supplements epektibo o luwas para sa thyroid conditions, no? Ang iba ay mahimo pagani magpalala sa aton nga kondisyon o kung mag-interact sa maintenance medicines naton sa mga bulungag naton, no, sa maintenance.
4: Mm-hmm.
5: Gani, antes magamit kita sa bisan ano klase nga supplements, no? Masing herbal ba na? Unong mga vitamins ba lahaw nga
4: yes.
5: supplements?
4: Mm-hmm.
5: Kinahanglan gid nga ipakonsulta naton sa doktor naton kung pwede ina sa aton nga supplements or kung herbal nga ginainom naton.
4: Yes, mm-hmm. Kagsubong naman, aton man yung pag-istoryahan, no? Ang aton yung ginatawag nga iodized salt, no? Para
5: yes.
4: sa aton yung thyroid health.
5: Mm-hmm.
4: So, ang istoryahan naton is ang kung ano ka-importante ang iodine, no? Sa aton yung thyroid health.
5: Mm-hmm.
4: So, ang iodine, ginagamit sa thyroid para makahimo sa thyroid hormones.
5: Mm-hmm.
4: So, kumbaga, amuning iya yung fuel, no? Para makaproduce siya sa thyroid hormones.
5: Mm-hmm.
4: Amuna nga importante ang paggamit sa iodized salt sa sakto nga kadamuon bilang bahin sang balanced diet.
5: Yes, no? So, pero hindi man nagkakahulugan nga mas madamo ang iodine,
4: mm-mm.
5: mas okay o mas maayo. Ang sobrang iodine, mahimo man nga makahatag sang problema sa aton nga thyroid sa pila ka tawo. Gani, hindi kita mag-inom sang iodine supplements o kon nga thyroid booster nga ginatawag nila nga wala sang advice ang aton nga doktor.
4: Yes, labi na gid no kun nakita lang sa social media kag naga-claim nga natural cure kuno o kun guaranteed cure.
5: Yes, no. So speaking of social media though, halos tanan nga tao abi subong ara na sa social media,
4: yes.
5: nagatutok na gid sa social media sa Facebook, no. Kadali lang, subong nga panahon, kadali na gid mangintas ang health information online.
4: Mm-mm.
5: Tuod ina, pero hindi tanan nga viral kay verified o kung tama nga ang, ang information. May mga products nga nag-claim nga makapaayos ang goiter, ang thyroid
4: yes.
5: problems,
4: mm-hmm.
5: o kung biskan cancer. Pero dapat ini siya ng information ara gid sa verified o kung sa doktor gid nato, no? Or health professionals
4: yes.
5: naton. Kag dapat kita mangin mapanilagon, no? So, ang natural hindi automatico conceive. Kag ang supplement hindi substitute sa proper diagnosis kag treatment. Kung may thyroid conditions ka, mas maayang pamangkuton ang doctor o kung pharmacist antes magdugang sang supplement.
4: Yes. Tama gid na, Ma'am Andi, no? Basi may tagapalamati kita nga magpamangkot. Paano bala mahibaluan kung may thyroid problem ako?
5: Mm-mm. So, yes, according

0: alam, hindi magpakonsulta sa social media.
1: Yes,
0: kundi magkatugid sa ato niya nga mga health care facility mm-mm. para magpa-assessment. Mm-mm. Kun may makita kita nga thyroid nodule o kun iban nga pagbag-o sa liog, mahimo nga mag-request ang doktor sa mga test para sang thyroid ultrasound, blood test, kad kung mm-mm. kinahanglan, fine needle aspiration biopsy para mahibaluan kung benign o kun may posibilidad nga cancerous ang nodule.
1: Yes, so tandaan nga po nato nga hindi tanan nga, nga evaluation pare-pareho, no?
0: Mm-mm.
1: Ang test nagadepende sa symptoms kay clinical findings sa aton nga doktor. Kay basi, ang kapitbahay mo may sakit niya amusin na, tapos may symptoms ka ba nga kinabatsyag sina, tapos isuggest ang imo nga kapitbahay nga imuon mo niya muna. So, dapat magpati lang kita sa aton nga doctors kay lain-lain kita nga test nga pwede ihatag or clinical findings ang aton nga doktor.
0: Yes. Kag may mga factors man nga dapat naton mahibaluan nga mahimo magdugang sang risk sang thyroid disease o kon thyroid mm-mm. cancer. Isa sini ang family history. Kun may malapit nga family member nga mm-mm. may thyroid disease o kon thyroid cancer, importante nga isugid ini sa aton niya nga doktor.
1: Yes, no? May relevance man ang previous radiation exposure sa head and neck sa pila ka situations. Kaya may iban man nga factors depende sa specific thyroid condition naton. So, pero, bisan may risk factor in sa katao, hindi man nagkakahulugan nga mag-develop siya sa cancer. Risk factor means increased possibility, hindi certainty.
0: Yes.
1: No?
0: Mm-mm. Importante man nga ang thyroid health sa mga babayi.
1: Yes. So,
0: ilabi na sa mga nagaplano magbuntis o kung nagabuntis. Kaya ang thyroid hormones, may importante nga role sa pregnancy kag development siya sang baby.
1: Yes. No. So kung may existing thyroid condition na isa ka babayi, importante nga mag-inform ang iyang healthcare provider o kung OB. No? Kag kung may maintenance medicine, hindi dapat basta-basta ang tatan-inom tungod kay nabuntis. So, ihambal natin sa atong doktor para balaan natin ang dugang na bulong or kon treatment plan natin, no? So, ang dose o kung treatment, mahimo kinahanglan i-adjust, pero doktor ang dapat mag-desisyon isini. No? Hindi maskin sino lang, hindi ikaw lang, hindi ang Facebook, mm-hmm. hindi ang social media, kundi ang doktor.
0: Yes, tama. Good ina, ma'am, ande, no? Kag, ang tanan ninyo nga mga health concern dapat ihambal gid sa doktor para mabuligan ka kag ang imuya nga ginabusong nga baby.
1: Yes, no. So, may no, so imagine ta may ara naman mo magtawag o magpamangkot sa aton kag nagahambal nga permi ko kapoy.
0: Yes.
1: No, so sakit na kaya sa thyroid ini?
0: So according no, liwat sa ato nga National Cancer Institute and the American Thyroid Association, possible, pero hindi kita makasiling nga thyroid kid, no? Kay ang kapoy mahimo man tungod sa kulang ka sa tulog, stress ka, may anemia, infection, nutritional problems, medication kag madamo pa nga causes.
1: Yes, no, gani ko nagapadayon ang fatigue o kung may kaupod ni iba niya symptoms, mas maayo magpakonsulta gid yon, no? So isa pa gid kay example, no, daw nagadasi gid ang heartbeat ko kag permi ko ginabalhasan, may sakit na kaya ako sini sa thyroid.
0: Isa sa possible nga rason, based sa na-discuss ta kaina, amo ang hyperthyroidism. Pero hindi lang thyroid ha, mahimo man nga may heart-related causes ina. Possible man nga bangod sa caffeine, medication, anxiety, o kung iban pa.
1: Yes, so, pero kung grabe ang palpitation kag may chest pain, no, or feeling mo kalipungon ka, o nabudlihan ka maginawa, o kung feeling nga may emergency, kinahanglan magpangayo dayon sa urgent medical attention o kung maglakat na sa ER.
0: Yes. So, isa pag ito example, ma'am, ande, pag may mamangkot, no, may nabatsyagan ako nga bukol sa liog, ano ang dapat ko nga himuon?
1: Yes, no? Kaya ang una, gid sina makulbaan ikaw. So, hindi una, hindi ka gid magpanik, no? So, ikaduha, hindi man pagbaliwalaan. Kaya basta bukol lang man, ulam ako may kinabatsyag pa iban.
0: Mm-mm.
1: So, hindi mo na inapagbaliwalaon. No, ikatatlo, magpakonsulta din sa healthcare providers o kung sa pinakalapit nga health facility.
0: Importante gid ina, no, nga hindi kita magsalig sa ginpislit ko lang kag nadula man, no, ginmasahi ko o kung nag-inom ako sang herbal kag nadula. Kay ang pagbag-o sang bukol hindi enough para masiling naton kung ano gid ini.
1: Yes, tama ina, no? Pag-abot naman sa pag-inom kabulong, kag pag-diagnose ka sang hypothyroidism,

0: nga ginresetahan kasang thyroid hormone replacement, importante gin nga regular ang pag-inom sa nisuno sa prescription. Depende sa prescription sang imong doktor. Ang thyroid medication dose ginabase sa clinical assessment kag laboratory results. Kag importante man ang mag-follow-up check-up, no? Kung maghambal ang doktor mag-follow-up check-up, dapat mag-follow-up check-up kita. Kaya ang thyroid condition kinahanglan ma-monitor.
1: Yes, no? Kag may kadalasan, no, nga pamatasan sang katawhan ang wilining okay na ako, stop na ako sang ako niya nga maintenance, o sang ako niya nga bulong. Amo ni ang isa ka common niya gid nga pamatasan, no? Wala na sang symptoms, gani untatan ko na ang pag-inom sang bulong. So dapat likawan gid inaha nga pamatasan. Ang pagkadula sang symptoms hindi automatic nga nagakahulugan nga cured na ang condition o kun naayo ka na sa sakit nga imo ya nga ginabatsyag, labi na kun chronic ang thyroid condition. Kung gusto mag-adjust o kung mag-stop sang medication, dapat ipaathag anay sa aton ya nga mga doktor.
0: Yes, no, isa pa gid, no, nga agid bala importante nga temprano magpakonsulta or early consultation. No, kay ang temprano nga assessment makabulig nga mahibaluan dayon kung ano gid ang kabangdanan sa symptoms o kon abnormality. At least ma-check dayon, ma-assess dayon, no, nang matagaan ka dayon sa medication kag treatment plan mo.
1: Yes, no. Kag kung may thyroid cancer gani, ang diagnosis kag treatment plan nagadepende sa klase kag size. Kag iban pa nga characteristics sang cancer, amo na nga mas maayo nga may proper diagnosis kaysa magdugay kita sa speculations.
0: Yes, kag hindi nato ni compare ang aton nga sakit sa sakit kay iban. Kay pwede pareho kamo sa symptoms pero mas maayo gid nga magpakonsulta para sa mas klaro ang diagnosis kag ang treatment plan nga ihatag sang imo sa imo sang doktor, no. Hindi man dayon tanan mag-search lang sa internet,
1: yes,
0: no. Kay hindi tanan hindi na sila maka-diagnose sa inyo. Tandaan niyo, ang Google kay makahatag lang sang information pero hindi na sila ka-examine sa inyo.
1: Yes.
0: No, so ang kung may ginabatsyag na nga symptoms o may makitaan nga pagbago sa aton kaluwasan, pwede kita mag-avail sang health services nga ginahatag ka gobyerno. Paagi sa PhilHealth Yakap o kunyaman ng kalusugan program, ang aton Yakap Accredited Facility, mahimo nga manginuna nga lugar nga kadtuan para sa primary care consultation kag initial assessment.
1: Kag kung may makita nga health professional nga kinahanglan sang dugang nga laboratory test, diagnostic procedures o kung specialista nga pag-atipan, mahimo kita i-refer sa angay nga health facility o kung higher level service.
0: Yes, gani hindi bod silingon nga sa Yakap Clinic lang matapos ang pag-atipan, importante man nga ang referral process para mabuligan ang pasyente nga makaabot sa gusto nga serbisyo suno sa iya nga kinahanglanon.
1: Para sa iban pang dugang impormasyon about sa mga benepisyo para sa cancer, pwede kita mag-search sa online about sa PhilHealth Z Benefits PWD-ID CAF Access Sites kag ang atin yung CSP MAP Access Site na pwede makabulig sa inyo. Gani, mga pinalangga namon nga tagapalamati, hindi naton pagbaliwalaon ang mga pagbag-o nga aton makitaan o kung mabatsyagan sa aton liog kaglawas. Labi na kun may pagbago o kun nagadako nga bukol. Kung may amusini nga sintomas o kung concern, magpakonsulta sa doktor o kung sa aton niya nga Yakap Accredited Health Facility para sa hustong assessment kag pag-giya. Likawan man naton ang pag-self-medicate o kung paggamit sa mga supplements kag herbal products nga wala sang rekomendasyon sang aton niya nga mga health professionals. Kag sundon ang ginarekomendar nga test kag treatment. Lastly, gamiton naton ang mga available nga health service pareho sang PhilHealth kag Yakap kag mangin responsable sa aton nga health paagi sa regular nga pagpakonsulta, pagkuha sang insaktong impormasyon kag pag-atipan sang aton nga thyroid health.
0: Yes, so madamo gid nga salamat sa inyo pagtapalamati subang Wednesday morning sa atong programa ang tingog sang IPHO. Ini ang inyo host Andrea Palmaria Hare
1: kag Maylin Tamorete.
0: Kaupod ang atong Provincial Health Officer Dr. Conrado Jun Branya kag atong pinalangga nga Gobernador Honorable Reynaldo Estamayo Jr. Nagapasalamat kay nagaingganyo sa tanan nga magpadayon nga mangin alerto, mangin maalam kag mangin responsable sa pag-atipan sang atong kaugalingon. pagpalingon kag pamilya. Ginapangayon na mo ng inyo padayon ng suporta kag pag-upod kada Miyerkules, alas 9:00 to 11:30 ng aga, diri sa tingog sang IPHO. Padayon kita sa pagkinabuhi nga himsog dahil bawat buhay mahalaga. South Cotabato, angat ka sa lahat.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Family Matters.

0: pangalan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, 1062 DXKI Coronadal City, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radyo TV YouTube Channel, FEBC Radyo TV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.
2: Hello! Magandang Wednesday po sa buong kapuluan ng Pilipinas. Ako pa rin po yung lingkod, Evelyn Garcia, na dito naman tayo sa panibagong episode ng Family Matters o Women Empowerment Show! Napakabuti talaga ng Diyos dahil nakakapag-broadcast ulit tayo, no? And week after week, we always tell you that we are here not just to inspire you, but to keep you on fire. At syempre, good morning sa Pilipinas, good evening sa ibang lugar. At syempre, kami pa rin po ay nasa Family Matters, nakatutok pa rin kayo sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS Radio TV, agapay ng sambayanan. Sa mga ka-tune in pa lang, ano po, kami po isang AM station ng Far East Broadcasting Philippines. Kasapi po kami ng mga broadcasters ng Pilipinas. At syempre, napapakinggan pa rin tayo sa 702 DZAS. Meron din tayo sa mobile app. Maaari nyo kaming i-download sa inyong Google Play App Store or sa Apple Store. At syempre, sa mga nanunood sa amin ngayon, mga nakikinig, magandang babae. No, sabi nila, bakit babae lang eh? Women empowerment nga eh. Diba? But, of course, nakakatuwa dahil hindi lamang po women ang mga nanonood sa atin. Even ang mga men ng tahanan ay nanonood din po sa atin. At syempre, bago ko ipa-introduce ulit ang aking co-host, no? Talagang, ibang klase itong co-host ko eh. Nagsimula sa guest ngayon, in-house na. So, bago ko ipakilala ang ating co-host for today, gusto ko lamang sanang dumako tayo sa pagbabasa ng Biblia. Ano po? Of course, nandiyan na pala yung aking co-host eh. Oo, siguro sabay na naming babasahin yung ating Bible verse for today. Walang ibang aking co-host, double A na naman kami, si Anjanette Abayari. Hello, Darna!
3: Hello, good evening, good morning sa inyong lahat dyan. How are you?
2: I'm doing great. Ikaw naman. Kamusta ka? Are you doing good?
3: I'm doing well. Thank you.
2: Ayan ha. O, dun sa mga nagpadala sa akin ha. Ayan, nagtagalog na siya. Hello, Bible.

Alas 11:14, ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang araw po ng Miyerkules, Setyembre 16, 2026. Welcome dito po sa programa Pagdayaw Kag, Pagpasalamat sa 1062 DXKI, your friendly voice of South Central Mindanao. Kasama po ninyo sa loob ng isang oras ang inyong kaibigan diri sa Pagdayaw Kag, Pagpasalamat, Miga Jen Robles Librado. At sabay-sabay po tayong magpapasalamat, magpupuri. Siyempre, sabay-sabay din po tayong ma-encourage at ma-inspire sa mga awitin na ating mapapakinggan. Siyempre po sa mga topic na ating mapapakinggan dito sa ating programa. Kahapon, we talk about developing an attitude of gratitude. And today, pag-uusapan naman natin, paano kung mahirap magpasalamat dahil nga po sa sitwasyon na pinagdadaanan. Ano ang gagawin? What happens when gratitude is hard? Minsan, pag andun tayo sa tok ng ating emosyon na hindi natin ma-identify or hindi natin alam kung anong gagawin, sometimes ang hirap magpasalamat. Or kung ikaw ay nawalan, no? Na wala ng mahal sa buhay, may problema, ang hirap naman magpasalamat. Pero kaibigan, gusto naming marinig mula po sa inyo. Paano po ba kayo mag-cope or paano kayo magpasalamat kahit na nahihirapan kayo? Patuloy pa rin bang magpapasalamat? Ako, marami akong mga na-meet na mga tao na kahit na ang dami nilang mga pinagdadaanan sa buhay, still, marinig ko pa rin sa bunganga nila na they are grateful. Grateful sa Lord dahil hindi nagkulang ang Panginoon sa pag-sustain. Yung kanyang biyaya ay sapat. Yun po yung kanilang nararanasan. Kaya walang hanggang pasasalamat ang kanilang ginagawa. So, ikaw kaibigan, ganun din ba? So, share your testimony, your praise report, your prayer request, your messages or greetings sa ating text line number 0963180149. Pwede din sa FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Dahil ngayon ay naka-FB live tayo. Thank you, Kuya Edgar, sa pag-set up ng ating FB Live and pag-line up dito ni Migo Dave ng mga awitin. And salamat din po, no? Kay Kuya Don. Sila yung mga nag-set up ng ating FB and nag-line up ng kanta. So, yun, pwede po kayo mag-iwan ng inyong comment, reaction, greetings, encouragement, praise report, at syempre ang inyong mga pagbati din po dito sa ating programa, Pagdayaw Kag, Pagpasalamat. Gusto ko pong i-shout out ang mga kaibigan natin dyan sa Barrio 5. Siguro nakapuli na sila, sis Yoli Arsaga Tanghian,
si Brother Craig and si Tatay Jury. And comfort mo no sa family Arrieta. Hindi inaginlubong si Auntie Nita Arrieta. Listener man to naton dari sa DXKI. Okay, naton ang padayon nyo. Comfort and strength sa ilang family. Mga nabilin nyo, family ni Auntie Nita. And amyaw man gali naton si Ate Lourdes. Ano gani, pilyada ni Ate Lourdes Biah. Hindi niya nang nagapamati man daw. And happy listening man dira kay Pastora Bangkaya, kag kay Pastor. Pastora Lorna Bangkaya and kay Pastor. Happy listening dira sa Barrio 5. Si Uncle Bartol, Villanes, Ati Inday, sa Mamoso Family. Kag-namit ko man kagaina sila Ante Celia and si Uncle... Nalipatan kong pangalan ni Uncle ba? Yan, sa Saldivar Family. Dira sa may San Gregorio. Sino pa ba ang mga friends natin dira na sa Barrio 5? Thank you so much, Gid, sa inyong padayon man yung pagpamati. Salamat man kay nag-meet kita kagaina. Sila Ati Aryan. And gusto ko man gali Tamyo 1, ang akon niya inaanak. Si Abby, happy birthday, Abby. Today gali ang iyang birthday. Sige, sa tanan man niya naga sa ulog, sa ilang adlaw nga natawhan today, ang akon duha ka... Ang auntie ko kag uncle, birthday Manila Subong. Sige, sa tanan man yung mga kadungan nila nga naga-birthday, ari ang birthday song and anniversary song para sa inyo. We pray na ma-enjoy nyo ang ining adlaw sa pag-celebrate sa bago naman niya tuig, bago nga opportunity na ma-experience ang goodness and faithfulness ng ating Panginoon. Sige po, happy, happy birthday! Ito po ang kantang Dearly Beloved, Happy Birthday and Happy Anniversary.

Happy, happy birthday sa lahat po ng mga nagbo-birthday today. Lalo na sa aking inaanak na si Abby Sedenio. Happy birthday, Abby. And also kay Ante.

si Eric Bicoy. Happy birthday din, Jen Eric Maliari Bicoy. And happy birthday din kay Sis Mary Joy Obligar, kay Brother Ronnie Antonio, kay Auntie Arlinda Perales, kay Ma'am Marian Danion, and kay Sis Denden, kay Brother Jason Pacres, and kay Brother Lenuel. Yan, sila yung mga kaibigan ko na nagbo-birthday dito sa FB. At sa mga mag-asawa na kasabayan din po nila, happy wedding anniversary po sa inyo. And blessings sa inyo tanan. No, I pray na magdalumpagid ang inyong pagtuo, pagsalig dira sa Ginoo, pagkilala sa iya. And I pray that you will continue to experience His goodness and His faithfulness sa inyong life. Again, happy birthday halinderi sa inyong mga amiga kag amigo sa 1062 DXKI. And 11:27 ang atin nga oras. Padayon natin nga i-worship ang Ginoo sa pamaagi sa sining alambahanon tono sa pagdayig. And after that, gintandayan kita sa atin nga verse of the day.

0: 11:32 ang ating oras, mga kaibigan. At ikaw pa rin ay nakikinig dito sa 1062 DXKI. Hello po kay Ate Sharon Lial dira sa may San Felipe, Tantangan. And shout out man dira sa imo, Ate Hazel Paolo, na imbag nga bigat kada tayo amin na mga kakabsat na mga Ilocano. Blessed Wednesday daw po sa ating lahat ang pagbati mula kay Ate Hazel. Shout out na rin sa inyo, Ate Hayes, and sa imong sister kay Ate Alona, kagay Pastor. Shout out man sa mga doggy. Damdamo mga doggy si Ate, ano? Si Ate Hazel. Mahilig yun na siya sa mga dogs. Hello and shout out sa imo, Ate Neneng Galvez Borhel. Ay, namiss natin si Ate Neneng. Kamusta dira sa may Sarala? Kaga shout out sa mga kaupdanan mo nga mga nagatrabaho dira sa SGH, Ate Neneng. And sa imo mandira, Ate Cecil Cerisola. And kay Ate Michi Tyson, kay Kuya, kay Brother Tristan. And sa imo, Migo Jandy. Kamusta ka, Migo Jandy? Kay CJ, Brother CJ Sarasal. And kay Tito Manny. And kay Tio Manny ni Miga Yoli, dara sa may Chinatown. Pero may doon nagapamati. Si Brother Jujin, maayong aga, Mang Hojen. Sige, pag-pray man galit naton si Kuya Jujin, kay wala daw siya nakatulog kagabi, kay hapdi daw kaayo ang iyang mga pantal-pantal sa ano, sa skin niya. So, i-uphold man natin, no? Ilakip natin sa pangamuyo si Brother Jujin and then sa Garita. Pray na sige niya, ipag-pray niyo po ako. Hindi daw siya makatulog ng maayos kagabi. Praying sa imo, Kuya, na magkakon mo ang kayuhan, Lord, kaga strength man dira sa inyo, sa Lansa Garita family, kay nanay, and hello kay Brother Joffrey Perlas. Ay, nagsulod na gali ang bed naton sa aton niya verse of the day. Sige, samahan niyo po ako sa pagbabasa natin sa salita ng ating Panginoon sa aton niya verse of the day.
1: Verse of the day.
0: Para po sa ating verse of the day, mabasa natin sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18. Even if the fig tree does not bloom and the vines have no grapes, even if the olive tree fails to produce and the fields yield no food, even if the sheep pen is empty and the stalls have no cattle, even then I will be happy with the Lord. I will truly find joy in God who saves me. Mula po ito sa God's Word Translation. Even if, at ito yung sabi ni Prophet Habakkuk. Imagine mo, no? Siguro that time, yung setting, perti ka El Nino. Kay amugid bala ni ang maging results ang El Nino. Wala sang fruit. Wala sang harvest. Kay ugaman ang ano, lupa. Magmahal gid ang mga baraklon. No food. That time, no visible reason for celebration. Amo ito ang setting that time sa in-chair ni Habakkuk. Yet, sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will be happy with the Lord. I will be happy with the Lord. Sabi. So, itong si Prophet Habakkuk, talagang nag-resolve siya kay God. Nakipag-usap siya kay Lord. Yung mga tanong niya, kung mabasa natin sa previous chapter, chapter 1, grabe yung tanong niya kay Lord. Bakit? Yung emotion niya, no? Honestly, tinanong niya ang Panginoon. And sabi niya, bakit ginamit niyo pa yung mga kaaway namin para mag-pildi sa ila? Gintanaw niya ang situation sa palibot niya. Pamangkot niya gid si Lord niya. Amuning nabatsyagan niya. Amuning nabatsyagan nila. The experience injustices, suffering. Though God answered him, but the circumstances did not immediately become easy. And amuna ang magiging basihan natin karon sa atin topic. Kasi siling na ni Habakkuk, even if, so hindi nagabase sa circumstances ang iya nga pagkalipay, pagpasalamat dira sa Ginoo. Kay ang iya nga pagkalipay, pagpasalamat dira sa Ginoo, nakabase kung sino ang iya Ginoo. Bible gratitude is not pretending that everything is okay. It is trusting that God remains God even when life is not okay. Yes, our circumstances can change. Our plans can fail. Siguro yung mga tao sa paligid mo na-disappoint ka nila. Walan ka ng mahal sa buhay o mga bagay na gina-treasure mo. Dula. Kasi temporary lang gid natanan. But God's character remains faithful. That's why sinabi ni Habakkuk, God my Savior, I will be happy with the Lord. I will truly find joy in God who saves me. Ang kalipay kag ang pagpasalamat ni Habakkuk nakabase kung sino ang iya Ginoo. His God, His Savior, His Lord, His Creator, His faithful God. So, dito nakabase. Siguro sa imabiyan nga nagapamati subong. Maybe you're listening today and you are going through something difficult. Maybe you're asking, what do I have to be thankful for? Kay, grabe ang imo na agyan. Masakit na mga experiences. Kagado, isip mo, ano bang ako na ipagpasalamat? Kay daw puro sakit naman ang ako na batsyagan. But, kaibigan, invite you to look deeper. Our greatest hope isn't found in having a problem-free life. Dahil ang ating greatest hope is found in Jesus Christ. So, ang Bible nagasiling nga ang atin niya deepest problem is not our difficult circumstances, but it is our sin and our separation from God. Kag ang kamaturan, hindi natin kaya i-save ang atin mga sarili. But God makes a way. Ginpadala niya diri ang iyang abugtong anak nga si Jesus. Samtang kita makasasala pa. Si Jesus nag-suffer kag namatay dito sa cross sang Kalbaryo. But on the third day, he rose again. Gin-offer niya ang forgiveness, reconciliation, kag kinabuhi nga wala sing katapusan sa mga tao nga nagatuo kag nagasalig sa iya. So even when life is uncertain, there is one truth we can hold on to. Ari ang kamatuoran niya dapat naton panindigan sa atin niya kabuhi na ang Ginoo wala nagauntat. Mangin Ginoo sa atin kinabuhi. Siya gamhanan niya Dios, mahigugmaon. He is also just God. No? Kita nakasala. So may ara gid sang punishment ang sala, and that's kamatayon, but gintagaan niya kita sang hope pinaagi kay Jesus Christ. Si Jesus nagkari diri sa kalibutan. Pinaagi sa iya kita may ara sang kaluwasan. Silingan ni si iya pulong kung kita magasalig kay Jesus, ara kita sang buhi nga paglaom. Kita magasalig kag gindawat aton si Jesus, isip aton Ginoo kag manluluwas, may ara kita sang kaluwasan, may ara kita sang freedom. Freedom sa sala nga may ara kita. Mga kabugaton nga may ara kita. So this time kung wala mo pa siya ginbaton, this is your time, no, ginainbitahan kanya. Come to Jesus. Seek Him. Trust Him today. Hindi mo na ipabuhas, kundi subong na. Saligi ang Ginoo. Bato na siya sa imo kinabuhi. Isip imo Ginoo kag manduluwas. Kaya ang promesa niya. Magaan ka niya sang kinabuhi. Nga wala sing katapusan. Samo na ka gamhanan ang aton Ginoo abyan. So padayon kita nga magpasalamat dira sa iya. Pasalamatan nato ng iya nga ginhimo dito sa cross sang Kalbaryo. Pinaagi sa sining lambahanon, salamat o Jesus.
2: Sa iyong dakilang pag-ibig sa aming buhay, patuloy natin siyang purihin at sambahin. Itaas ang ating mga kamay. Upurihin ka, Panginoon.

Alas 11:50 ang ating oras, mga kaibigan. Salamat sa ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig, pagmamahal sa atin. Lalo na salamat sa kanyang ginawa doon sa cross ng Kalbaryo. Dahil sa kanyang ginawa, kaibigan, meron tayong buhay na pag-asa. Purihin at pasalamatan natin siya. Hello kay Ate Daisy Concepcion Mogote. Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig ng 1062 DXKI, lalong-lalo na kay Brad Panoy, Brad Lowy, Brad Gary. Sa ang bago nila nga kaupo at halin pa sa Marawi. Marawi galit ni halin si Brother Nelbert Aki. Hello Brother Nelbert, salamat sa inyo nga pagpamati dira sa Namnama. Pray na makita kita soon, Ate Daisy, no? Kung magka-tion, no? Mag-meet kita dira sa may Puro Krusal. Kinday, Ate Che and Nanay Ellie. See you, Ate Daisy. God bless gid, silig ni Ate Daisy. Salamat po, Ate Daisy, sa padayon nga pagpamati. Kag-shout out dira sa mga upod mo. Salamat sa inyo. Hello man kay Mami Aida Deliomes, Nanay Lita, Pastor Jerry, kag sa imo, Pastor Elijah Valdez. Kay Ate, ano, Brother Marcel, ay kay Kuya Marcelo Espinosa, Ate Jo, hello po. Sa imo mandera, Ate Jessica Tetonggenes, kay Migo John D, hello Migo. Maayong buntag. Salamat sa pagpamati dira via online streaming. Kung may order tuloy. Ano ba yan? May order. Nagabaligya lang. Kung may ara ka song request, Migo. OPCM, Abinaya song request. Tomorrow na lang. Pero kung may ara ka song classic and hymns, later sa LT, i-play natin. Si Sis Yoli, yan, nag-meet kami kagaina. Kag si Zach, ang ilang big boy na gid si Zach ba? Hindi na siya baby? Na-remember ko, parehas na sila paborito ni Buboy, bata ni Ate Joy. Lagsang manok, permi na sila gakaon. Big boy na sila. Si Ate Neneng, si Miga, si Ate Sarah, si Ate Sheila Maysiva. Ay, hello Sis Ivy! Namiss kita! And kay Ate Marlene Velomor Hobero. Nagapamati man dira si Mami Melds. Hello Mami Melds! Kag si Baby Ken, si Daddy Marbs. Ay, dito kong arap po dira si Pastor Marlon Panizales. Dira sa my Barrio 1. Happy listening dira sa inyo. This time, updan nyo naman ako sa i-share natin ang ating discussion segment. Kag may ara kita sang acrostic word nga i-share sa inyo. Paano ba? Ano bang gagawin when gratitude is hard? Oh, ang hirap nga man talaga, di ba? Magpasalamat kung hirap talaga magpasalamat. Pero anong gagawin natin? Okay, let's remember the simple word, choose. Meron tayong choice. So, piliin natin. Piliin nating magpasalamat kahit ang hirap magpasalamat. So, choose C-H-O-O-S-E. Una, letter C, count what remains. When something goes wrong, we often focus on what we lost. But ask yourself, ano po ba ang naiiwan? Oo, yung feeling na tuloy na remember ko yung kantang magpasalamat na Hiligay ng version. Nang ara ka na sa punto na magreklamo ka kay Damo, ralabhan mo. Pero pag tanaw mo sa kapitbahay, hala, wala, manggali sila bayo. So, thank you, Lord, kay may bayo pa kita. No? Bayo damit.
food, no? Minsan, nareklamo kita ng merienda. Dahil kung may mga merienda man, hindi man maubos. Pero ang ibanggali, wala man sang may makaon na. No? So, i-count natin kung ano ang nabilin sa aton. Kagpasalamatan kay Lord. There may still be people who love you, opportunity na pwede pong applyan kung naghahanap ka ng trabaho. And there may be still another day and hope, no? Kag strength nga makalakat ka pa. Kag na-remember ko tuloy tong isa ka story sang nanay nga permigid siya nagapasalamat sa panglasa niya. Thank you Lord kay makalasa pa ko sang pagkaon. Oh, tuloy nagapang invite na sang kaon ang amon niya invited speaker ba? Si Pastor Alex, actually ara siya diri Subong. Na-miss naman si Pastor Alex kaya nagbisita siya diri sa amin. I hope hindi lang si Yuki ang iya na miss kundi kami man. So count what remains. And next, hold on to God. Letter H, hold on to God. When you don't understand your circumstances, hold on to what you know about God. God is faithful. Wala siyang nagbago. Your feelings may change. Your situation may change. But God does not change. So hold on to God. May good day mag eat na daw. So, salamat sa food. Kaga today, pasalamatan namon ang anniversary, work anniversary ni Migo Anson. Wala na siya katuig. Duha na kadekada siya dari sa DXKI. Kaya nag luto sang chicken. Masarap ang aming lunch ngayon. Thank you, Lord. Letter O, open your heart. You don't have to hide your pain from God. Siling sa iya tanan, Lord, hindi ko na ginaintindihan yung mga bagay-bagay nga nagkatabo sa ako. Lord, nahadlo ko. Actually, hindi man ma-surprise si Lord, pero gusto niya lang ganyan maging honest kita dira sa iya. Hindi kita mag-pretend na okay kita. Kung hindi kita okay, it's okay not to be okay. Kag open your heart to God. Letter O, again, observe God's goodness. So, remember His love, His faithfulness, His goodness sa iyong mga kabuhi abyan. Balikan mo tong pagkamaayo niya. Maganit ng siling sa kantang goodness of God, diba? Balikan natin kung ano tong pagkamaayos ang Ginoo sa atin niya kinabuhi. And letter S. Uwi na. C, count what remains. Letter H, hold on to God. Letter O, open your heart. Another O, observe God's goodness. Letter S, set your eyes on Jesus. Look to Jesus today. He is our hope. He is our Savior. He is the reason we can still have joy even when life is difficult. And last, letter E, express your trust to Him. Amo nang dapat gid natin himuon niya. Bisan na budlayan ka, abyan. Silingan mo lang, Ginoo. Lord, hindi ko nabalaan ano ako himuon, pero nagasalig ako dira sa imo. Kay balaan ko, kaya mo himuon ang mga imposible nga bagay sa akin. Kag thank you, Lord, sa imo pagahimuon. So, friend, maybe today you don't feel thankful. That's okay. You don't have to pretend. But don't let your difficult circumstances make you forget the goodness and faithfulness of God. Gaya ni Habakuk, sabi niya, even if, no, walang provision, walang food, wala lahat, yet I will rejoice in the Lord. Not because everything is perfect, but because God is still worthy of our trust. And if you're still searching for God, remember, your hope is not found in a perfect life. Your hope is found
in a perfect Savior, our Lord Jesus Christ. Thank you so much, Abian, sa imo pag-upod diri sa programa Pagdayo kag Pagpasalamat. Kung hindi mo balaan kag nabudayan ka magpasalamat, remember the word choose. Choose. Count what remains, hold on to God, open your heart, observe God's goodness, set your eyes on Jesus, express your trust. This is your friend, Mika Jen Robles Librado. Whatever you're facing today, don't lose hope. Look beyond your circumstances, look to God, and look to Jesus. Until our next time together, diri sa Pagdayo kag Pagpasalamat. Ari ang alambahanon, goodness of God, Tagalog version. God bless you kag magasunod na ang programa, listeners.

Magandang tanghali, narito ang DXKI Balita sa alas 12. Bakunahan sa mga paaralan, nagsimula na sa Coronadal City. Formal nang nagsimula nitong Martes ang libreng bakunahan sa mga pampublikong paaralan sa ilalim ng School-Based Immunization Program 2026 ng Department of Health o DOH-12. Ayon sa City Health Office o CHO, isasagawa ang programa hanggang Nobyembre 15 ngayong taon kung saan layunin itong maprotektahan ang mga mag-aaral laban sa iba't ibang malulubhang sakit. Kabilang sa mga sakit na tinututukan ng programa ang tigdas o measles, tigdas hangin o rubella, tetano, diphtheria at cervical cancer na dulot ng human papilloma virus. Hinimok naman ng CHO ang mga magulang at tagapag-alaga na suportahan ang programa at antabayanan ang anunsyo ng schedule ng pagbabakuna sa pampublikong paaralang pinapasukan ng kanilang mga anak. Taunang isinasagawa ang programa sa pamamagitan ng pagtutulungan ng DOH-12, DepEd Coronadal at City Health Office. Tiniyak ng mga kinauukulan na ligtas at dumaan sa pagsusuri ng mga eksperto ang mga bakunang ginagamit sa programa. Yan ang balitang hatid ng 1062 DXKI. Patuloy na makinig dito sa mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao. Susunod na ang programang Listener's Touch kasama pa rin si Miga Jen. Ito po ang inyong kaibigan at kaagapay, Migo Dave Pestanyo.

alas 12:38 ang ating oras, mga kaibigan. Isang maganda at mapagpalang tanghali po buong South Central Mindanao. Welcome sa programang Listener's Touch. Nasa kalagitnaan na tayo ng linggong ito. Setyembre 16. Ang bilis ng mga araw, no? At nasa kalagitnaan na pala tayo ng buwan ng Setyembre. Kumusta naman, kaibigan? I hope nasa mabuti po kayong kalagayan. At nag-e-enjoy sa inyong mga ginagawa dyan. Siguro yung iba ay nananghalian po ngayon. Or papahinga na dahil busog na. Ikaw, mi good day, busog na ba? Ako, busog na busog. Thank you sa aming lunch ngayon. Sa masarap na ulam. Nolang manok na native. Iba talagang lasa, mi good day, no? Pag native na manok. Kayo dyan, ano bang ulam ninyo? Share nyo naman. Para habang nakikinig ay mabubusog din yung mga tainga. At I believe naman kayo po ay mag-e-enjoy at masisiyahan, no? Mag-e-enjoy, masisiyahan pa. Sa mga awitin ating ipi-play ngayon. Hymns and classical music ay yung ating category. Kaya napakinggan po natin kanina yung mga paunang kanta. Sali na natin yung Stand Up and Bless the Lord by Rick Powell Sunday Choir. Praise Him by Heaven of Rest. Simple Song of Praise by Benson Artist. And I Will Enter His Gates with Thanksgiving in My Heart by Celebration Singers. At marami pa pong mga hymns and classical song ang ating ipi-play dito sa ating programang Listener's Touch. Kaya kung meron po kayong mga song request, gustong batiin, gustong i-shout out. Ayun, kanina meron palang binati si Ate Michi Tyson. Happy birthday daw po kay Mother Carmelita Lial Fajardo. Kagsatanan nga mga nag-birthday today. Yan, happy, happy birthday! I hope nag-pamati si Mother Carmelita Lial Fajardo. Binabati po kayo ni Ate Michi Tyson. At sa lahat ng mga nagse-celebrate din ng kanilang kaarawan. Shout out din po sa mga kaibigan natin dito sa City of Coronadal sa 27 ka barangay Sang Syudad. Kagain na dito ko halin sa Barrio 5 daw. Manta sa mga listener dira, happy listening. And sa may bandang Supon, sa may Tinago, may arat na dira sa mga listener sila Ante Milet, Sonyo. And also, happy listening man sa mga friends natin dira sa Palavi, Villa Lutayan, Sultan Kudarat, kag kutob sa malabutan sang atin niya istasyon. Kung nagapamati ka mo via radio, isang mapagpalang tanghali po sa inyo. Sa mga bayan po dito sa South Cotabato, mula po dyan sa Tampakan, sa Polomolok, sa Tupi, sa Lake Cebu, and Tiboli, sa Surala, sa Banga, sa Norala, sa Santo Niño, and syempre, yung mga kakabsat natin dito sa Tantangan. Hello and isang mapagpalang hapon po sa inyo. Naranyag na Tantangan. Yung mga kapitbahay ko man dira sa may Valin Vista. Nagpamati dira, shout out. Hello kay Ma'am Wilma. Balik eskwela na ang mga teachers tapos ng ilang mental wellness break or wellness break gali.
Kag sa mga estudyante, nami man no kay syempre kung magpahuway ang mga teachers, makapahuway man ang mga estudyante. Pero hindi niyo extend ang inyong rest day. Kay balik eskwela na subong Wednesday. Kag nami na pud ang aton nga weather kahapon na morning pa lang nang nag-ulan na, pero subong medyo mainit na din ang panahon. Pero salamat kay Lord sa ulan nang makit-an ko gid ang mga tanom na nag-green naman liwat. Siguro nag-smile man sila, no? Hindi ko na makita. Oo, kag ang mga bulak. Pero believe lang po ko sining bulak nga

ning bougainvillea galing. Na lipatan ko kay sa balay bisan init kag ulan gabulak gid sila. Nami lang gid ang pag-sustain sa ila sang Ginoo. So silingga ni sa Book of Matthew na bisan ang mga lili, ang mga bulak, gina-care sang Ginoo, how much more ikaw, Abian. Kaya kung ara ka sa punto nga daw nagkaguol ka, ara ka sa punto nga nabugatan ka kay tungod damo ka sa mga ilisipunon, mga pinagdadaanan. Ma-remind kita sa creation sang Ginoo, tanawa dira pagwa mo sa inyo balay, makitaan mo ang mga bulak, ang mga tanom, no, diri sa amon sa DXKI. Salamat gid sa Ginoo sa kay Kuya Eddie. Kay mapisan siya nga magtanom, kami man mapisan man nga mangayo sang iya nga mga tanom. Ang iya gid nga okra daw everyday tanabala ga ano gapamung. No, siling naman ni Ate Ging, kahapon naman kami nagkuha pero pagkabos may ara na naman. Kag ang sitaw daw, only sitaw kami. Kag malunggay. Thank you, Lord, sa iyang provision. So, ibig sabihin, ang dami talaga nating pasalamatan ng ating Panginoon. So, ikaw, kaibigan, ano yung mga gusto mong pasalamatan kay Lord? Share mo naman dito yung iyong mga praise report or greetings, encouragement para ma-encourage din po yung mga kaibigan natin. E-text niyo lamang po sa text line number ng DXKI 0963-180-1469. Pwede din sa ating FB page via Messenger 1062-DXKI. Kung hindi mo pa na-follow or na-like at hindi mo din po na-share pa, yan, please like, follow, and share our FB page 1062DXKI para syempre marami po tayong ma-reach na mga kaibigan. I-share mo din sa kapitbahay mo, sa mga kakilala mo, ma-encounter mo na meron DXKI. At kung kayo po ay magbayad din po ng inyong kuryente, nagdiri ka mo nagbayad sa Barangay Morales, malapit lamang po tayo sa Socoteco 1, so pwede din kayong bumisita dito. Hello kay Kuya Ernesto Tartada Senior, nag-visit siya diri last 2 weeks. Mahappy gid kami kung mag-visit man ka mo diri. Si Ate Inday kag si Kuya Von Magan daw gusto man to nila diri mag-visit. So welcome gid ka mo. This afternoon, may ara kita sang pamalandungan nga pamangkot. Ari ang pamangkot ko sa inyo. What am I living for? What am I living for? O kabala, nagkakabuhi abiyan. Bakit ka bumabangon? Parang patalastes yan nun sa isang product. Ang rason, bakit siya bumabangon? Siguro, iba-iba yung ating mga sagot. Siguro sa inyong sagot ninyo, dahil may family, tayo sa trabaho, or dreams, happiness, success, siguro, kung hindi mo pa alam, pwede mong tanungin ngayon yung self mo. And then, try to answer. What am I living for? Kanino ka bumabangon, kaibigan? Bakit ka ang tawag doon na nagpapatuloy, bakit ka nagtatrabaho?
pwede mong i-share ang iyong sagot dito sa ating programa, Listener's Touch. But this time, no, patuloy tayong aawit at magpupuri sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kantang ito ng Kingsway, I Was Made to Praise You, because You are indeed holy, holy, holy God. Iba pang mga kanta para po sa ating Panginoon. What would I do without the Lord? Na naisip nyo ba? Kung wala ang Panginoon, saan kaya tayo ngayon? Anong ginagawa natin? May hope pa ba? Of course not. Ang Bible talaga nagsasabi, kung wala kang Kristo, wala talagang hope, dahil si Jesus yung ating living hope. Kaya kung ikaw ay wala pang Kristo sa buhay, kaibigan, this is your time, no? Lumapit ka at magtiwala kay Jesus, dahil siya ang ating living hope. So ito, pakinggan natin. I was made to praise you. You are holy, holy. What would I do without the Lord? Dito lamang sa programang Listener's Touch.

0: listen, you get encouraged. The choice is clear. Listeners touch. Here on 106.2 DXKI.
1: Alauna 9 ang ating oras, mga kaibigan. Thank you, Lord. Dahil meron tayong living hope mula sa ating Panginoon. At sabi nga po sa Book of Isaiah, sa chapter 40 verse 31, "But those who wait for the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Patuloy lamang tayong maghintay sa ating Panginoon dahil siya yung ating kalakasan. Siya yung ating buhay na pag-asa na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Our living hope. Sa ating pagpapatuloy, mga kaibigan, natin yung ating FB dito. Hello po pala kay Ate Pies Cabrido, kag kay Mami Milagros dera sa may Davao del Sur, particular sa may Matanao. Lagi kami dera, Ate Pies, no, sa Matanao. Kanami gid sang creations ang Ginoo. Amazed gid ko sa mga taas ang mga bukid. But, thank you, Lord. Gaano ka taas ang kabukiran, amupod na kagamhanan. Atong Ginoo, amupod na kadako, taas ang iagugma sa atoy. Si Lord ang aton paghugutan sa atin niya kay nabuhi. Sige, bago kita matapos sa biyay, isang dugang pamangkot sa inyo. Sa imong nagapamati subong.

0: Chapter Ray.
1: Gusto ko pong iwan po sa inyo itong paalala sa bawat isa sa atin. Siguro, yeah, ikaw ngayon, kaibigan, you've spent years trying to build your own life, trying to be successful, trying to be accepted, trying to keep everyone happy, trying to control tomorrow, and maybe you are tired of controlling everything. Right now, Jesus gives a different invitation.
2: I lay them down.
1: Not to fix yourself first, but sabi po niya, come to me. Come to Jesus today. Jesus calls sinners to repentance and faith, to turn away from sin. He invited us to trust Him, to receive forgiveness, and to follow Him. Kaya ngayon, kung hindi mo pa personal tinanggap si Jesus, hindi ka pa nagtiwala sa Kanya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, ngayon, offer your life to Jesus. I-recognize mo, sabihin mo sa Kanya, Lord, I am a sinner at hindi ko po kayang iligtas ang aking mga sarili. Salamat sa iyong pagmamahal at biyaya na sapat para sa amin. Salamat dahil kayo po ay nagsakripisyo at namatay doon sa cross ng Kalbaryo para kami magkaroon ng kapatawaran. At hindi po kayo na natiling patay. On the third day, you rose again. At naniniwala po ako. Ikaw lamang po ang makapagliligtas sa akin. Right now, I turn from my sin and put my trust in you. Forgive me, save me, and lead my life. I surrender myself to you and want to follow you. So, kaibigan, kung ikaw po ay nanalangin ngayon sa ganong panalangin, no?
2: Glory,
1: ang pangako po niya, bibigyan niya po tayo ng kapatawaran, kaligtasan, at buhay na walang hanggan. At hindi lamang po dyan magtatapos, kaibigan. Gusto din ng Panginoon na ikaw po ay mag-grow sa iyong pananampalataya sa Kanya. Pwede po kayong lumapit dito sa amin, mag-PM, mag-text, no? Kasi kami, we are willing to connect you with a local evangelical church, Bible-believing church, para ikaw din po ay lumago sa iyong relationship sa ating Panginoon. At dalangin ko din po na hindi lamang dito magtapos, kundi more pa tayo mag-seek, more pa tayo kilalanin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig dito sa DXKI, pagbabasa ng Kanyang salita, at pananalangin. So, surrender your life to Jesus today. Offer your life to Him. Ito po ang programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan, Miga Jen Robles Librado. Salamat po sa iyong time na inilaan dito sa ating programa, Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. God bless you, and once again, good afternoon.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan,

0: DZRK-FM, Radyo Kapit-Bisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5.
2: Agapay ng sambayanan. 700 goals. Balita.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre 2026. Ito ang ngayon tagapag-ulat, Kayla Escalante.
2: 702 Balita.
3: Presentasyon ng SALN ni Vice President Sara Duterte Carpio sa Senate Impeachment Court, pinamagatan ng House Prosecution na ang tanging yaman ni VP Sara ayon sa kanyang SALN. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
4: Ang tanging yaman ni VP Sara ayon sa kanyang SALN. Ito ang pamagat ng mga katanungan sa likod ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ni Vice President Sara Duterte sa gagawing presentasyon ng House Prosecution sa Senate Impeachment Court. Ang sabi ni House Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa, susuriin ang prosecution kung isiniwalat ng pangalawang pangulo ang lahat ng kanyang kayamanan sa SALN at kung idineklara ang holdings na tutugma sa kanyang reported income. Bidigyan linaw ni Tolosa galing lahat ng figura sa sariling deklarasyon ni VP Sara. Aniya, ikukumpara ng prosecution ang SALN sa assets and liabilities ni VP Sara na ipinasok sa kanyang tax records. Hahanapin din anya ng prosecution at iba pang holdings na maaaring hindi nag-appear sa deklarasyon. Sabi naman ni House Prosecutor Representative Terry Redon, makikita din ang ilang partikular na line items na hindi nababanggit sa SALN na maaaring mabanggit sa future presentation of evidence. Eddie Galvez, FEBC Network News, Senado.
2: 702 Balita.
3: Dating Chief Justice Artemio Panganiban binigyang diin na dapat magdesisyon ng impeachment court ayon sa katotohanan at pagiging patas. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
5: Sa pagharap ng Amici Curay of Friends of Court ngayong araw, kanilang inilahad ang expert opinion hinggil sa 2/3 voting threshold ng impeachment court para makonvict si Vice President Sara Duterte Carpio. Pinangunahan ni dating Chief Justice Artemio Panganiban ang pagsasabi ng kanyang panig bilang isa sa tatlong personal na dumalo sa impeachment court. Iginiit ni Panganiban ang sui generis o natatangi at kakaibang uri ng korteng ito para litisi ng isang impeachment case. Ani Panganiban, kaiba ito sa normal na court kung saan nagpapalitan ng opinyon at ebidensya ang kapwa-abogado. Sa impeachment court, anya, tumatayo bilang husgado ang mga individual na hinalal ng publiko kahit pa wala silang legal background o hindi sila abogado. Sa legal setting, binibigyang kahulugan umano ng justices ang batas sa dalawang pamamaraan, ang verbal legis o eksaktong translation ng batas batay sa kung paano ito isinulat. Habang mayroon ding konsepto ng ratio legis est anima o pag-unawa sa batas batay sa iba pang konstitusyonal na kondisyon. Sa tanong kung alin sa dalawa ang dapat sundin ng senator judges, sinabi ni Panganiban na wala dito ang tamang sagot dahil sila ay huhusga hindi bilang mga abogado, kundi bilang mga inihalal ng sambayanan. Ibig sabihin ni Panganiban, dapat umanong maging gabay ng senator judges ang katotohanan at pagiging patas sa bawat desisyon. Ito umano ay magagawa sa pamamagitan ng maingat na pagsusuri ng mga nakuha at narinig na ebidensya, pagbeberipika ng mga impormasyon at pag-aaral sa mga pagkilos ng testigong iniharap. Anya, nararapat ang independent at aktibong partisipasyon ng senator judge para makagawa ng hatol na tama at patas para sa parehong partido at sa mga Pilipinong nanonood. Sa tanong kung dapat bang payagang bumoto ang mga senador na hindi present sa paglilitis, sinabi ni Panganiban na dapat magkaroon ng commonsensical o common sense interpretation ng konstitusyon. Tanong, patas o tama ba ito para sa lahat, lalo na sa mga kababayang nagbigay ng posisyon sa kanila? Alas 11:30 ng umaga nagkaroon ng trial suspension at nagbalik alas 12:30 para bigyang daan ang pagtatanong ng Senator Judges sa Amici Curay. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: 702 Balita.
3: Iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot.
1: Sa Roma 12, talatang 2, ganito po ang nasusulat. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ako po si Faye Bolinao at narito po ang aking kasaysayang patotoo.
2: Talagang napakabuti ng Panginoon.
3: Pastora Rina, magandang umaga po. May ipapakilala po ako sa inyo. Si Axel po.
4: Good morning po, Pastora Rina. Ako po si Axel.
5: Hello, Axel. Purihin ng Diyos at nakadalo ka sa aming Sunday service.
4: Oo nga po.
6: Good morning po.
5: O, Faye, maiwa ko na muna kayo at magsisimula na tayo sa ating gawa.
3: Sige po, Pastora.
5: Axel, tara. Doon tayo maupo sa bandang unahan.
4: Sige.

0: Kumusta naman ang pakikinig mo ng mensahe ni Pastor? Yung husband ni Pastora?
1: Okay naman. Medyo malalim. Eh, sisitahin sana kita.
0: Ha? Huh? Bakit mo naman ako sisitahin?
1: Eh, kasi akala ko, ikinwento mo kay Pastor ang buhay ko eh. Eh, akong ako yung taong binabanggit niya sa kanyang mensahe. Kaya napatingin ako sa'yo. Kaso, di ka naman guilty.
0: Ano ka ba? Bakit ko naman ikukwento ang buhay mo kay Pastor? Hindi nga ako lumalapit kay Pastor eh. Eh kasi, may nilabag ako sa patakaran ng aming church law. Pero, okay lang yun.
1: Anong batas ang nilabag mo sa inyong church?

0: Sa church mo pala dinala si Axel? Ano ang sabi ni Pastor? Ni Pastora Rina?
1: Hinarap naman nila si Axel, in-entertain, pero ilag ako kay Pastor. Kay Pastora Rina ko lang ipinakilala si Axel. At sa Bible study group ko kay Sister Lerna, yung ngiting pilit, halata ko eh.
0: Itinaon mo pang nasa Maynila ako, kaya dinala mo si Axel. Iba ka rin ano?
1: Mama, wag na natin pagtalunan to. Boyfriend ko na si Axel eh. At mahal na mahal ako ng tao. Maging ako man, mahal na mahal ko si Axel. At dadaling ko siya sa Panginoong Jesus.
0: Sana naman anak, bago mo siya sinagot, ipinagdasal mo muna sana sa Diyos.
1: Eh mama, alam ko naman ang isasagot ng Diyos sa akin eh. Na huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Kaya nga di na ako nagbabasa ng Bible eh. Kasi natatakot ako na mawala sa akin si Axel. Kaya sa kanya, tumibok ang aking puso. Masama ba yung mainlove ako sa hindi Christian? Kung sa bagay, ako naman ay mababaw na Christian din. Kaya okay na yun.
0: Faye, maghunos dili ka naman anak. Naririnig ka ng Diyos.
2: Magandang araw, Sister Lelaine.
0: Pastora Rina, kayo po pala. Tuloy kayo. Si Pastor po, kasama ba ninyo?
2: Oo, pero nandun siya kina Brother Rodel. May men's fellowship sila. Sumama lang ako para naman madalaw ko kayo dito. Si Brother Man pala, nasa Mindoro. Kaya wala siya sa gawain?
0: Opo, Pastora. Inaayos yung kapirasong lupa na pinamana sa kanya ng kanyang magulang. Sa susunod na buwan pa siya makakabalik din eh. Ano po pala ang gusto niyong mainom? May turmeric po ako. Kaping barako, may juice po.
2: Ayun, yung turmeric na lang. Salamat.
1: Hi! Magandang araw po, Pastora. Kaya ako lumabas ng kwarto kasi narinig ko yung boses ninyo.
2: Malakas pala ang boses ko. Nagising ba kita? Pasensya ka na ha, Faye.
0: Faye, parinig ka muna. Estimahin mo si Pastora. At ipagtitimpla ko ng turmeric si Pastora.
1: Sige po, Mama. Ah, Pastora, napasyal po kayo.
2: Oo, kasi may gawain ng mga kalalakihan ng church. Kina Brother Mon, dito na ako tumuloy.

0: Wala naman palang nag-uudyok sa'yo na makipag-break sa akin eh. Bakit ikaw gusto mo?
1: Kasi Axel, ang tagal na nating magkasintahan. Almost 2 years na. Pero wala pa rin pagbabago sa'yo. Eh mas lumala pa nga yung pag-inom mo ng alak eh. Parang imbudo na yung lalamunan mo. Malakas ka pang manigarilyo.
0: Teka, katunog mo na yung mama ko ah. Kung magsalita, ganyan na ganyan. Ano bang pakialam mo sa buhay ko? Bakit ba pinagbabawalan mo ko? Maglasing! Manigarilyo!
1: Dahil yan ang pangako mo sa akin kapag naging magkasinta na tayo. Titigil ka na!
0: Hindi mo ba ako kayang tanggapin na ganito na ako?
1: Oo! Pero kaya kita sinagot. Dahil nangako ka sa akin na ititigil mo na yan. Na kapag tayo na, babalihin mo na lahat yon. Pero pinali mo wala mo yung pangako mo sa akin eh. Wala ka palang isang salita. Sinungaling ka! At saka hindi lang naman ang paglalasing mo at pananigarilyo ang gusto kong tigilan mo. Pati na yung pagtikim-tikim mo ng drugs. Lalo na yung dyan sa binabago mong dinidate mo. Akala mo ba may tatago mo yun sa akin, ha?
0: Sige, aaminin ko na. Nagkamali ako. Di rin ako tumupad sa usapan. Sa pangako, lahat na lang ipamukha mo sa akin. Tatanggapin ko. Pero kung makipag-break ka sa akin, hindi ako papayag. Mahal na mahal kita, Faye.
1: Pwes patunayan mo muna. At babalik ako sa'yo. Kapag matino ka ng tao, adios!
0: Faye! Huwag mong gawin yan! Kung gusto mo, magpapaborn again ako. Promise! Faye!

0: sa loob ko na makipaghiwalay ako kay Axel. At sa prayers, ay unti-unti ko na rin nararamdaman na nakaka-move on na pala ako. Bumalik ako sa ating Panginoong Hesus. Mas lumalim na naging misyonero ako. Humawak na rin ng mga Bible study groups sa mga yapis. At masaya akong naglilingkod sa Diyos. Isang araw ng linggo, sa isang church na kung saan ako'y nanyayahan na mag-share ng aking patotoo, isang mukha ang nakaagaw ng aking pansin. Si Axel. Maputi na rin ang kanyang buhok at may kagakargang apo. Naging isang mananampalataya na rin si Axel. At imbis na malungkot ako dahil sa hindi kami nagkatuluyan, umapaw naman ang aking kaligayahan dahil si Axel at ang kanyang may bahay ay mga elders rin pala ng church na yun. At ang wife ni Axel ang nagsuggest na ako ay anyayahan na mag-testimony sa kanilang family Sunday service. Purihin po ang ating Diyos.
1: Ang Panginoong Hesukristo ang paghari ninyo sa inyong buhay. At huwag ninyong sundin ang mga hilig ng laman. Roma 13:14.
2: Diyan po nagwawakas ng pagsasadula ng Taniklang Lagot mula sa padalang liham ni Faye Bulinaw ng Catanduanes. Binigyang buhay ni na
1: Nancy Lasarte,
3: A.G. Gabrillo,
4: Janelle Briones, Rudette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñalosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Yari na ang programa Hour of Hope, ginadulong sa inyo sang Far East Broadcasting Company kag sang 1062 DXKI.

panamiya naman sa inyo kag paggabi-abi sa ngalan sang Ginoo. Nagapamati kamo sa Hour of Hope kag ini nga programa ginadala sa inyo sang Hinubaan Baptist Church. Of course, kaupo ninyo si Pastor Daniel Salcedo. Kag ina-acknowledge ta ang participation sang aton mga utod kag mga abyan padayon nga nagaampo kag nagabulig sini nga palatuntunan. Sa liwat sa inyo mga palamakutanon kag palangamuyuan, palihog text lang kamo sa aton numero 0919-228-2263. Ginoo, kag lingit no namon nga Dios, salamat sa liwat ngang imo mga pulong. Mawali naman namon sa kahanginan. Magasugata ini sa nagkalain-lain nga mga kinanglanon sa amon mga utod. Sa ila paglakat sa imo, sa ila relasyon sa imo, pagtuo kag pagkinabuhi, adlaw-adlaw sa sining kalibutan. Amay gapangamuyo kami sang kaalam nga mahangpan namon ang imong mga pulong, bisan pa man Ginoo sang panimuot nga handa magtuman kag magbaton sini. Tindugan ang iyang mga saad kag subong man likawan ang mga butang nga ang imong mga pulong nagadumili. Amay nagapangamuyo kami kaluwasan sa mga tao nga wala pa na-attach kay Jesus in a personal basis kag pagpalig-on sang pagtuo sang mga nakabaton sa imo. Padayon ka Ginoo sa paghimuno sa ila kinanglanon. Padayon ka sa pag-ayo sa mga balatian. Kag bisan pa man Ginoo, nagapangamuyo kami nga panamion nimo ang amon kinabuhi lamang ma-attract ang mga tao nga wala pa Jesus nga magtuo sa imo. Nga amon pangamuyo Amay nga magmasinakdagon kami sa imong hilikuton, magmapinangamuyoan kami. Buligi man ang magahimo sang desisyon pagtuytoy kag kaalam nga nagalin sa imo. Ilabi na gid ang yara sa leadership. Nagatugyan kami bisan pang pagpatawad mo sa amon mga sala. In Jesus' name. Amen. Isa mga kauturan ka section diri sa 1 Samuel chapter 15. Ang istorya sina diri amo ang pagsugo sang Ginoo sa pagtimalos sa mga tao nga hindi Diyos nun. With in fact ang tigulo diri sa akon nga Ilunggo Bible ang pag-inaway batok sa mga Amalek nun. Now, nagsiling si Samuel sa kay King Saul. Ako ang ginpadala sang Ginoo sa paghaplas sa imo nga hari sang mga tao sang Israel. Karun, pamatii ang ginasiling sang Ginoo nga makagagahom. Mga utod, before ini nga ginbutang ni King Saul ang nahuna nga hari sang Israel, ang iya kaugalingon sa pagkadi matinumanon. Labay man akon mga abyan, nagsugod baya nga kanami nga hari unta si King Saul. Nakita nakon ang pagka mapainubuson man sa iya kaugalingon. Kaysang nagpangayo na ginman sang hari ang Israel, niya pariyo sa mga pungsod sa amon palibot, gintugutan sila sang Ginoo. Nga ang plano tani sang Ginoo, ginatawagin ang theocracy. Nga ang Diyos iyang magamando sa ila, paagi sa mga tigulang dito, sang mga tribo, ukon paagi sa mga judges kag mga propeta. But they clamor for a king. Kag ang Ginoo nagtugot sang ila nga pagreklamo. Sang pag-anoint sa kay King Saul, nagpanago pa ini siya. Hindi siya gusto nga i-expose dahil nang iya kaugalingon sa mga katawhan sang Israel. Sa tribo, by the way, siya sang Benjamin, ang pinakagamay nga tribo. Apang, sang gintundaan sang Ginoo si Samuel, niya nagpanago siya dito sa mga dalanilang mga bagay. Kag pagtindog ni King Saul, mataas siya inkumparar mo sa ordinaryo ng mga Israelinhon. Kagwapo siya. So nagsinggit na ang mga tao, ngayari na ang ilang hari. Nadra na akong makita bala ang kanami tani nga pagsugod, ang pagpaubos, kagsubong man ang kaisog. Sang gin-anoint na siya ng subong hari. Ang balaan ng Espiritu nagpanghikot sa iya kag nagtugob ang kaisog sa bagay nga nagdala siya sang kadalagan. Apang diri sa 1 Samuel chapter 15, abyan akon. Ang Ginoo naghimo sang isa kasugo para sa iya, nga timalusan ining mga Amalek nun, na ano ini nga mga tao? Mga pagano ini, nga wala sing kahadlok sa Diyos. Kabalo ka mo kung anong krimen nga ilagin himo nila sini? Sang pagwa sang mga Israelinhon, gikan sa Ehipto, pakadto sa dutang saad. Nagaparade sila of course dito sa disyerto. Ang ginhimo sining mga Amalekites, amo ang pagsulong
sang mga Israelites. Kag didto sila dayon sa mga likod-likod, ang mga tigulang, ang mga balatianon, ang mga maluya, ang mga kabataan, amutong sagi nila iya pamatay. Wala sila sang kahadlok sa Diyos. Now, dumdumo ninyo utod nakon nga ang inaway sa una ya, hindi lang kay silinga labanay abis ang espada o kun lutusay sa mga soldado, kundi ini nagareflect man sang kabaskugon o kun pagkamatuod sang Diyos sang sinangapungsod. Hindi bala? Sa madamo nga mga bisis, kadamo sa mga soldado nga kaaway sang Israel ang nag-undermine sa ila. Tungod kadyutay sa ila, kagang ila armaments, hindi pa kumplito. Apang ang Ginoo nagdala sa madamo nga mga bisis sang hindi maesplikar nga dalagko nga mga kadalagan sang ila mga soldado. Amuna abyan, ang presensya sang Israel sa tunga chimpo na nagatanaw ining mga Amalekites, nagatudlo sa ila sang gahom sang Diyos. Imagine nyo na bala, kung daw ano kagamhanan ang Egypt sa tunga chimpo. Apang ang Ginoo nagkuha sang pila niya kalibu-libo ng mga katawhan, ginpatabok sa mapula nga dagat pagkadto dito sa Kanaan. Wala ini matalupangdan sa mga Amalek nun. Ikaduha, ang presensya sang Israel naghambal man di lamang sang gahom sang Diyos, kundi grasya sang Diyos. Wala gyapo nila ini matalupangdan. Nga ni isa kalugas sang binhi, wala nagtanom ang Israel for 40 years dito sa disyerto. Apang ang Ginoo nag-supply sang tubig nilang ilimnon, kag sang mana nilang kalanon, nagtipig sa ila sa sulod sang 40 katuig. Wala gid kabantay utod ining mga Amalekites. Kagatapusan, akong diri maobserbaran nga ang presensya sang Israel sa palibot sining mga pagano nga mga pungsod nagahambal sang kaluoy sang Ginoo. Gahom, grasya, kagaluoy. Nga nakasiling ako nga kaluoy. Tungod kay grabe ang pagdaog-daog sa ila sang mga ituhanon 400 years malawig nga mga tinuig. Sobra lang sila si tinta ang naglambot ninto. Kag pagkatapos nagmuad sila kag nagwa nga isa ka gamhanan nga pungsod. Nagtuaw sila sa Ginoo tungod sang pagdaog-daog sa ila, sang pag-isklabo kag pagsakit sa ila. Naluoy ang Ginoo, ginpamatian ang ilang pagtuaw, kag ginkuha sila sang Ginoo gikan sa mapait nga kahimtangan, pakadto sa kahilwayan kag duta nga ginsaad ang Kanaan. Amun abyan, ti wala ini matalupangdan sang mga Amalekites. Ang ila ya ginahimo, ginaambusan nila didto ang mga maluya, mga senior citizen kun sa aton pa, mga balatianon nga aton nagit sa pinakaulihi sang kabun sang mga katawhan sang Ginoo. Kag amutong sagi nila pamatay, wala sila sing kahadlok sa Ginoo. Wala nila natalupangdan ang kaluoy kag ang grasya sang Ginoo sa iyang mga katawhan. Nag-akto sila yung mga mapintas kag nagapakita sang ila hindi lamang pagkamatinuuhon kundi kaakig kag pagbato sa Diyos mismo. Amo na abyan nga nagsiling diri ang Ginoo sa kay Samuel pakadto sa kay King Saul, hukman ko ining mga Amalek nun kag ikaw King Saul kag ang mga katawhan sang Israel, mga soldado specialmente, ang gamiton ko sa paghukom sa ila. Ubuson mo sila, sapat kag mga tao. Masiling ka pastor, nga aamo sining pamaagi sang Ginoo. Ginhambal ko na sa inyo ang pila ka mga rason. They have no fear of God sa ila nga kasing-kasing. They have that cruelty sa ila nga tagipusoon. And by this time mga utod, in a positive sense, makita nato niya nga ang Ginoo Diyos siya sang hustisya, Diyos siya sang pagkamatarong, hindi niya mapiyungan ang sala sang tao, kundi sukto niya ini sa iya talaksan, sa iya standard, kagang tao magabayad. Amo na abyan nga kun i-connect na ni bala sa New Testament, siling sang pulong sang Ginoo, Romans 6:23,
kay ang bayad sang sala, kamatayon. Nyaapang ang bunayag nga dulot sang Diyos, kinabuhi nga walay katapusan, makita lamang kay Kristo Jesus. Amen. Amo ni siya utod. Wala matalupangdan sa mga tao that God is holy and God is just and He will impose His perfect justice and judgment upon sinful people. Amo na abyan kung maghisgot bala kita sang sala, hindi nyo ginapagtiaw-tiawan. Nga aman, ang Ginoo sa iya himpit nga talaksan, magapanukot gid sa aton. But nevertheless, mga uto, ang pasalamatan ta mo ini. Sa aton pagkamakasasala, hindi lamang nga natawo kita sa sala ni Adan kag ni Eva. Nagpili sang pagpakasala, kag naghimo man sang sala. Salamat kitang initanan, ginpasan ni Ginoong Jesus dito sa cross sa Kalbaryo. Amen. Siling sang pulong, kaginkuha niya ang aton mga sala sa iya mismo kaugalingon nga lawas dito sa cross sa Kalbaryo. Ginbayran ini ang kamatayon naton. Kagpaagi sa pagpaagay sa iya hamili nga dugo, ang syado kahigko tanga sala, siling sang pulong sang Diyos, pwede ini mahugasan nga mangin maputi kag mabaton kita sa tubangan sang Diyos. Abyan respond bala ikaw. Tuuhi si Ginoong Jesus bilang tagpasan sang imo sala, nagbayad sa konsekwensya sini kag imo manuluwas. Agda siya sa imo tagipusoon. Amen. Kag agdahon mo siya subong. Sa punto nga hindi kita kabalo kun san o kita mapatay. Naong katapusan diri nga huna-huna nga gusto nakon nga i-hammer sa aton Panginoino sa sining adlaw amo ini. Dumdumunta nga ang sala nagahalit man sa iban. I for one nagadebate gani sa akon ko galingon. Ano man niya ang labot sa mga kabataan sining mga amaliknon nga pati sila nadalahig sang paghukom sang Ginoo? Muna bala mga uton ko gisa, hindi kita makahango papang ang Diyos ay himpit nga pagpanghikot. Wala siya nagakasayop. Amen. So ang leksyon nagabot sa akon tagipusoon kaghuptan ta ini. Utod, abyan likawan ta ang pagpakasala kay indi naton sulusuluhon ang mga konsekwensya sini. Amen. Isipan nyo bala. Kung may isa ka ba na nga magluib sa iya asawa, sinong nagaantos? Hindi lamang ang iyang asawa nagaantos, hindi lamang ang third party nagaantos, pati kabataan nagaantos. Kag mismo inang bana nga nagapakasala. Amo man sa asawa. Kung magaluib siya, hindi lamang nga siya nagabatsyag sang feeling sang guilt, iya ba na apektado subong isa sila kalawas sa kasal kag subong man ang ila panimalay nagaantos man? O abyan amo ini ang resulta sang sala kun ka isa nga kalamidad sa kinabuhi sang tawo o kun isa ka minuro kag pungsod nagalamita bisan pa sang mga tawo nga direktamente wala labot sini. Kita nyo na lang ginaabyan amo na na sa aton panag-unsubong sa ginawali ang pulong. Itugyan ang imo kaugalingon sa Ginoo. Hinulusuli ang imo sala. Kasi ang Ginoo mag-extend sang pagpakamaayo sa isa katawo, kagininga tao magadala sang pagpakamaayo sa iya panimalay. Kagang bugay sang Ginoo magadala sang pagpakamaayo sina nga panimalay pakadto sa komunidad, pakadto sa madamo ng mga katawhan. Amen. Umuna sa bagay ang panawag sa aton nga mga Kristohanon. Asin sang kalibutan, kapawa sang kalibutan. Amen. Well, supunan naton ini mga utod. 1 Samuel chapter 15, magkabay pa ang Ginoo magapakamaayo sa aton tanan. Magapaalam na kita sa inyo, ini ang Hour of Hope, kagkaupod ninyo sa gihapon, ang pastor sang Hinubaan Baptist Church, si Daniel Salcedo, maayong adlaw sa inyo nga tanan.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kung wala sila kabati? Kag paano sila makabati kung wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasileng, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon, upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
1: Malipayo naman nga daw mga kauturan, magapadayon kita sa aton ng pagtuon.
2: Siling diri sang aton ginatunaan sa Jeremias 18, versikulo 1 nga nagasiling, this is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house and there will I give you my message. So nagkanto siya dito sa potter's house kag nakita niya ang mga tao nga nagahimo na working at the will, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seems best to him. Mga kauturan, amo inyo, ang nag-abot naman ang pulong sang Ginoo niya, o house of Israel, can it not do with you as this potter does, declares the Lord, like clay in the hand of the potter, so are you in my hand, o house of Israel. Amo na, sa pasalig sang Ginoo, sang Diyos sa Israel inhon niya yara kamo sa akon mga kamot dumdum kamo sa ginhambal dira sa pulong sang Ginoo nga kun ara ka na sa akon mga kamot nobody could pluck you out in my father's hand. Kristohanon, this is our joy, this is our assurance nga kun ara na kita kay Kristo Jesus, kun yara na kita sa iya kamot, ha, nobody could pluck them out sa kamot sang aton Ginoo, sang aton manunuga. That's why siling naton ang Ginoo nagpadala sang mga problema, sirkomstansya sa kabuhi sang mga Kristohanon, sang mga Israelinhon. So ayhan ginakambyuhan niya ang iya mga batasan, nga imold niya ina as a nation that could please him. Kaangay man naton, as I have said earlier, God does something similar with believers today. Whether to remove sin from our lives or to mold our character to become more Christ-like. Kaya ang iya gali goal is to improve us. Now, ang isa pa gin nga naobserbara na akong diri, amo ini. Ang iban nga mga followers ni Kristo Jesus, some of Christ's followers, seems to go through life without major reshaping experiences. Nagkabuhi lang sila, pero wala pala sa major reshaping experiences. Ang aton niya, niya i-reshape tanabi ang aton, kung ano? I-repair tabi ang aton ilong? Ipa nose lip na, ipa face lip na ito, nining aton guya. Ipa hitad, ipa kwanta na ito, abi ni hitad-hitad doon, tayo tayo, kito ka kurinot tao. Apang iba niya mga sumulunod ni Kristo Jesus seems to go through life without major reshaping experiences. Apang sa iban, sa iya ginatawag na ito, balang nga infinite wisdom. God seems to take special measures. Ang resulta, ini nga mga katawhan, ayahan can be farther down the road, ayahan siyang ginatawag naton spiritual maturity. May ara nga spiritual growth, spiritual maturity. Kaya pinaton niya ang pagtubo sa kaon lang eh. Hindi ba ito nagtambok sa ho? Nagkaon sa nami mo, nami sudaan niya. Permi, kaya may kwarta siya. Ano nang iwang si brother amo iniman? Siguro may taas gid kayo ang iya sugar ay diabetiso na gid siguro tudo ay nga ang nag-amo na siya. Ah, masilang iban nga huwag na sa may ginakaon kay man pigado na mo. Abi naton ang maturity o kung ang growth makita na masapuan na nato ina sa material nga bagay. Kag babalaan nato ng isa ka tawo kun amo na siya kay man materially secured siya. Apang dumdumon ginaton mga kauturan, man, Matthew 4:4, man shall not live by bread alone, kundi sa pulong man sang Diyos. In other words, we also need, kinanglan man naton ini ang spiritual maturity. You know, than most of us before, sa pagbiya niya sa sininga kalibutan. And I believe, tanan kita, hindi man magbato sa sininga kalibutan. Ha? Ha? Idata isang katos, idata 90, iban 80 lang, 70 lang gani. Ha? Even others may even live up to 80 years old. Bonus na inasang Ginoo. Sin, bonus pag inasang Ginoo. Apang, kung aton talupang doon, ang mga tao down the road ayan in their spiritual maturity than most of us ayan antes sila magkabuhi o kung antes nila bayaan ining old and troubled life makasiling sila nga ate mahimo ako sang reshaping sa kabuhi ko gusto ko mag-change sa nga akong attitude because mga kuturan, if you are going through an unusual amount of grief, kung isa, makasiling kita pala nga magkanto kita sa unusual amount sang disappointment, ha? Grief, pain, hindi ka magdesperado. Yes, sometimes we experience losses and pain sa atong kabuhi. We lost our loved ones. We lost our kung kaisa business ta sakit ayan ma-disappoint ka sa iban nga mga katawhan because you believe really sa ila sa imo mga kauturan sa imo mga loved ones apang hindi ka magdesperado remember ha? Ang Diyos amo ang pater ta amo ang nagahimo sa aton amo ang nagapulupi sa aton kag gina shape niya kita and even reshaping us the pater is at work in your and in my life. Mga kauturan, amo ng Diyos ni Jeremias. Sinig sa verse 4, the vessel was marred, so he made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Kung ato na makita, pagusto lang, kuya, amo nang hindi kita pwede kambal, pagusto lang tayo, permi. Ang Diyos niya pagusto siya, hindi laman nga nagapagusto siya, hindi laman nga daw nagapabaya siya, ukon nagapagusto lang sa himo, sina nga himo, sina. Apang, we are already in His hand and He plan every detail sa aton mga kinabuhi. That's why I mentioned earlier, the potter is at work in your life and in my life. In other words, ang aton, kay tungod nag-work siya sa aton, kung isa may mga pain and losses kita, may mga disappointment kita, may mga grief kita or kasubo or whatever nga mga expectation ta wala nag-abot kay hindi amo ina hindi ka magdesperado ang nagahimo sa aton ang manog mold sa aton ang manog gapi sa aton kag naga shape sa aton ang Dios nga amo ang pater nga nagahimo sini is at work in your life and in my life in other words i-allow lang mang naton siya to shape us i-allow naton siya to shape you. Gina-remove niya ang mga imperfections kaya nag-build siya sang pagsalig sa iya. He removing the imperfections and building your trust in him. Do you trust him? Kung isa siling ka, mapakwan ko bala? Mapa-facial ko? Mapaspa ko. Yan pangwaan na gani ang mga whiteheads, ukon mga blackheads sa akon nga guya. Kay kalaw, ay dado ka imperfect bla sa akon guya kung may amos na. Yes, of course. Di siya nanamian kita mag-care sa aton lawas. Apang ina, sa gwa lang, pisika lang ina. How much more sa aton tagipusoon, kamusta ka, Kristohanon, ang imo, kabuhi, bala, na nasabdong ka na o kung napahain na nabala sa kay Ginoong Hesukristo. Mga kauturan, allow Him to shape you, removing the imperfections and building your trust in Him. May isa ka po ay maginsulat sa hindi ginbutangan niya ng anon. Sila niya, I do not understand, Lord. Yung ginuula ko, it's hindi. I do not understand, Lord, but one day I will see. Bibla. I do not understand, Lord. But one day I will see, makita ko ang sabat sang akon mga palamangkutanon. Maangkon ko gina pagkadlaw. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Ah, kanami gali. Bisan pagkasakit ang mga kamot sang aton Ginoong Hesukristo, siya nag-shape sa aton. Wala siya nagakataka kagway sa ginakakapoy tungod kay Dios siya. Apang ang Ginoo naton ba nagapadayon mold sa aton because He wants to fashion you. That's why many times I would like to remind you and I am reminding you again. Let us display Jesus in our lives. are you? Ikaw bala naga-display si kay Jesus sa imong kabuhi? Mga kuturan, siling diri sang poem nga ginbasa naton, I do not understand, Lord, but one day I will see. Your loving hand was taking pains to mold and fashion me. Mga Kristohanon, God sometimes may break us so He can remake us. God sometimes may break us so He can remake us. Mamangkot ko sa inyo. Siling diri sang Jeremias 18:4. The vessel was marred, so He made it again into another vessel, as it seems good to the potter to make. Jeremiah 18:4. Ano kang klase vessel? What kind of vessel are you? Ano kang klase kulon kung sa aton pablang pulong? Ano kang klase pot? Ano kang klase galamiton? Kabay pa. Nga, lima ati pastor, kwan kuya ya, pwede kuya mapritohan, pwede kuya mapinamalhanan, pwede man kuma sinabawan, pwede man kuma tigangan. Ano nga klase ka vessel nga galamiton? Are you a vessel unto honor or dishonor? Mga kauturan, diri ko nakita ang lesson as we close this message. Sa sinigid niya tiyon, diri ko nakita ang lesson nga number one, ang Ginoo is a God of another chance. God is a God of another chance. Abyan, ang tiyon imo karon. Remember, God is a God of another chance. Ang tiyon gusto sang Ginoo nga i-grab di mong opportunity. Why don't you accept Him as your Lord and Savior? Kristohanon, muntatida na ang hindi mo pagka mapagkinadayunon sa pag-alagad. Alagara ang Ginoo sa bugos mo nga kinabuhi. God is a God of another chance. God is a God of love. For God is love. God is a God of miracle. He can mold you again. Do you remember sa Jeremiah, I would like to remind you, Jeremiah 18:1-6, the same nga lunang, nga clay, ang gin-remake niya, gin-reshape niya. That's why gin-mention ako earlier, nga kinanglan, may ara kita nga major reshaping experiences. Ha? Some of Christ's followers seems to go through life without major reshaping experiences. Apang siling sang Ginoo, I want to reshape you and I want you to remember this, that I am doing a major reshaping experiences in your life. I want to use you again. And I want to remove the imperfections and building again your trust in me. Do you believe this? I believe in miracles. He can mold us. And number four, ang Ginoo ayhan is a God of promise. God is a God of promise. He promised you and me that He will never leave us nor forsake us. He wanted you and me to be a part of that great kingdom. He wants you and me to start a change. Kaya kung nag-start ang pagkambyo sa imo kabuhi, then others will follow. Mga kauturan, remember this. Nga kung kaisa nagapadala ang Ginoo sa aton, sang kabudlayan, sang problema, sang mga pagtilaw, sang tribulasyon, sang mga disappointment, sometimes, ginabuka niya kita, He break us so He can remake us. Do you allow the Lord to shape you? Do you allow Him to remove sang ginatawag naton the imperfections and building your trust and confidence in Him? Would you like to come to Him and say, Lord, I am offering my life to you. I want to be a part of that great kingdom. Ini sa gyapon niyo alagad, Pastor Gideon Kahili, kaya akong cellphone number is 0918-901-2178. Good day!
0: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan, kagkabay nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan, kagbuhi nga pulong sang Dios, si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
3: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.
4: Kaagapay oras sa buong kabuluan ng Pilipinas, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
5: katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
6: Doctors Online.
5: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
5: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
5: Kumonsulta na!
7: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang programang Doctors Online na kung saan ang ating pong konsultasyon sa himpapawid. Dito po yan, kaagapay, sa inyong himpilang 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po mga kaagapay ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP. Ako po ang inyong kasama ngayong hapon na ito. Ito po si Brian De La Cruz. Ang ating pong pagsangtatalakayin ay para po sa usapin ng demensya o in layman's term mga kaagapay, sinasabing malilimutin and at the same time ulianin. Tama ba ang mga ganitong uri ng termino? Malalaman natin mamaya mga kaagapay. At ngayong araw na ito, kaagapay, araw po ng Miyerkules, makakasama po natin ang isang organisasyon. Ito nga po ang Open Minds Foundation. At maya-maya lamang tatalakayin po natin ang usapin po sa demensya. Kaya naman, kung ikaw kaagapay ay may katanungan, may concern o dapat pong mabigyan ng kasagutan, inaanyayahan kita kaagapay na maaari po tayong mag-comment sa Facebook page ng 702-DZAS FEBC Radio o di naman kaya kaagapay kung nais mong tumawag. Maaari naman po sa numero na 8654-3322 Local 401 at binabati din po natin ang ating mga kaagapay na ating nakakasama sa pamamagitan po ng 1062 sa DXKI sa Coronadal, 1116 sa DXAS sa Buanga. Ngayong hapon na ito, kaagapay, tumungo na tayo sa ating Health Forum.
6: Doctors Online, ang Health Center ng Bayan.
5: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
6: Today's Doctor Online.
7: Kaagapay, ito pa rin po ang Doctors Online at syempre po, ito pa rin po si Brian De La Cruz ang inyong makakasama dahil dito po sa ating programa. Libre po ang konsultasyon sa himpapawid. At ang ating nga pong topic ngayong araw na ito ay demensya. Upang mabigyan na po tayo ng madaming explanation, pagpapaliwanag at ano nga ba ang ibig sabihin ng ganitong uri po ng ating talakayan, makakasama po natin kaagapay. Si Dr. Jason Bascos. Siya po ang head ng Department of Psychiatrists. Mula po yan kaagapay sa Quezon City General Hospital. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Jason.
8: Magandang hapon din sa iyo, Brian. Salamat ulit sa isang pagkakataon para makapagbahagi ng kaalaman sa mga kababayan natin.
7: Yan, maraming salamat po. At syempre kaagapay, hindi lang isa, kundi dalawa po ang aking makakasama. Ipinapakilala ko naman po na isang psychiatrist mula po sa The Medical City. Walang iba mga kaagapay, si Dr. Ronaldo L. Paño III. Magandang hapon po sa inyo, Dr. Ronald.
9: Magandang hapon, Brian, at maraming salamat sa pagkakataon na maibahagi ang kaalaman tungkol sa Alzheimer's disease.
7: Ayan, nako, napakadami po nating kwentuhan sa pagkakataon na to at kami po ay blessed na inyo pong ibibigay po ang inyo pong expertise dito po sa ating himpilan. Kaya naman po, simulan na po natin po ang talakayan. Ang ating pong mapag-uusapan ay itinatawag nga pong demensya at nasabi na nga po ni Dr.

0: reactions and even yung tawag dito pakikihalubilo, yung socialization. Pag sinasabi nating Alzheimer's, ito ay isang uri ng dementia na kabilang sa mga kategorya ng dementia umbrella. Pag sinabing Alzheimer's, ito yung pinaka-common, pinaka-popular, pinaka-marami sa numero sa ating datos, at madalas ito yung pinakamadalas na kaka-affect. Of course, syempre meron tayo mga warning signs na importanteng tinitingnan. Syempre pinaka-common, syempre yung pagiging malilimutin, ano? Yun yung pinaka-hallmark noon. At tandaan natin na ang pagkakamalimutin ay hindi normal na parte ng pagtanda. Pwede tayong kumbaga konting o siguro magkaroon ka ng memory lapse, pero if palagi at lumalala, more likely kailangan bigyan ng pansin.
1: Okay. So, yun lang ba ang pinanggagalingan nito, Doktor? O may iba pang mga, kumbaga ba, risk factors na tinatawag?
0: Okay. So, I think importanteng intindihin na pagdating sa risk factors, no, una-una meron na tayong napatunayan na meron tayong genetic risk para magkaroon ka ng Alzheimer's. Pero pag sinabi natin genetic risk, hindi nangangahulugan na purke meron ka ng gene na yon, yung tinatawag nating ApoE E4 gene, eh 100% magkakaroon ka ng dementia. Pero meron din tayong tinatawag na deterministic gene. 1% lang naman to sa populasyon na pag ikaw ay nagkaroon ng ganito, 100% magiging demented ka. Pero hindi ganun ka-common yon, ano? So, apart from that, ano-ano ang ating mga risk factors? Siyempre, nandito yung tinatawag nating edukasyon, no? Kung mababa yung edukasyon, malaki yung likelihood na mag-Alzheimer's ka. Kaya natin kailangan we have to strengthen, no? Patibayin natin ang edukasyon bilang health concern. So, kailangan mag-edukado para mas less yung risk nating magkasakit. Pag medyo nasa midlife naman tayo, importante dito, tinitingnan yung pagkabingi, risk factor din yun. Yung pagkabagok, yung high blood, obesity, yung masyadong mabigat na timbang, sobrang alak, yan din mga risk factor. Kasama na rin later on yung ating diabetes, paninigarilyo, pollution, kalungkutan or depression, social isolation, and even physical activity, inactivity. So, ito na nga rin yung sinasabi nila na yung physical inactivity is now the new version of smoking. Kasi ang daming risk factors pag ikaw masyadong sedentary. Kaya ini-encourage din namin very early na maging aktibo. So ito to sa mga ginagawa namin mga proyekto na meron tayong dance or movement therapy para sa ating mga senior citizens.
1: Ayun. So, aktibong isip at aktibong katawan ang importante dito. No? Okay. So, yun ang risk natin. Pagka hindi nga aktibo, pagka hindi na active yung napapagana yung isip masyado, hindi nag-aaral, no? Hindi ginagamit na isip. Pero ano ba ang lumilitaw pagkatapos? Ano ba yung mga signs nito? Pagkalimot lang ba to? May iba pang bagay?
0: Okay, so maganda yan, no? So, importante, meron tayong tinatawag na 10 warning signs. Nangunguna na dito yung sinasabi natin pagiging malilimutin, ano? Pero tandaan, pag sinabi pagiging malilimutin, hindi ibig sabihin nito pag may nakalimot ka, automatic meron ka na Alzheimer's. It just means na pag yung pagiging malilimutin mo ay dumadalas, nakaka-apekto na ng buhay mo, hindi ka na nakaka-function, eh ito ay isang red flag. Bukod dito, kasama na yung hirap sa pagpaplano, no? Yung planning, yung pagalimbawa nagluluto ka, pag nagluluto ka, usually merong sequence yan, hindi mo na alam yung pagkakasunod-sunod. Minsan din yung hirap tapusin yung mga dating gawain. Dati sanay na sanay sila mag-budget ng kanilang

0: yung gastusin pang-araw-araw, ngayon hindi na nila magawa. Pang-apat, yung pagkakalito, petsa, lugar, pangalan. Ayan. So, very common din yan. Panlima, yung pagdansa sa distansya, lugar o lokasyon. Halimbawa, dati ang galing-galing nila magmaneobra sa kotse, ngayon nahirapan na sila. O yung simpleng paglalagay ng tubig sa baso na sa pitchel tumatapon, or yung paglalagay ng siguro yung nagtitimpla ng kape, no, hindi na dumidiretso doon sa tasa. Of course, kasama na rin dito yung hirap pagko-communicate. Hindi na nila ma-communicate na maayos yung gusto nilang sabihin kasi nalilito na sila. Madalas, nawawalan ng gamit, di nila alam kung saan nila na ilalagay. At pag nawawala rin, madalas inaakusa nila na nananakawan sila. Madalas din dito yung maling mga desisyon, mali yung kwenta nila, nagiging isolated din sila, ito yung pang-sham. And finally, yung nagbabago yung mood or pag-uugali. So yun yung tinatawag nating 10 warning signs.
1: Ayun, so 10 warning signs ng dementia. May paraan ba para mapigilan ang pagkakaroon ng isang tao nitong karamdamang ito, Doc?
0: Okay, so kailangan intindihin natin yung pag-iiwas, meron tayong tinatawag na modifiable and non-modifiable risk factors. Ano ibig sabihin ng non-modifiable risk factors? Ibig sabihin, wala na tayong magagawa kasi meron ka na. Ano yun? Halimbawa, may genetic risk ka for dementia. So meron na ho tayong testing dito sa Pilipinas. Pwede nyo po i-test yung dugo nyo, malalaman nyo kung may risk kayo. Pero hindi na nangangahulugan, wala na tayong magagawa. Pangalawa, yung pagtanda. Hindi na naman natin mapipigilan ang pagtanda. Ano? So, yun yung tinatawag din, non-modifiable. Pero, maganda yung katanungan mo na meron ba tayong magagawa? Very much, yes. Bakit? Kasi meron na akong pag-aaral na sinasabi na if we're able to address the modifiable risk factors, mape-prevent natin ang pag-develop ng dementia. At napatunayan na po yan sa pag-aaral. So ano-ano ito? Meron tayong 12 na paraan para maiwasan ang dementia. Una-una, yung pag-maintain ng tamang timbang. No? So hindi ka sabi nga natin kasi kung ang risk factor ay yung timbang mo, yung overweight, obesity, kailangan nasa tamang timbang. So healthy living, healthy lifestyle. Pangalawa, pag-aaral, no? Yung hindi nangangahulugan na pagka-graduate ka na, wala ka ng pagkakataon para matuto, no? So, nakakatuwa kasi like especially yung pagka nagkakaroon ng bagong teknolohiya, ano, like for instance, nagkaroon ng Zoom during the pandemic. Ang mga lolo and lola ay natuto din mag-Zoom, ano? Of course, yung paninigrilyo, iiwasan. Kasama na rin dito yung iiwas ng pag-iinom ng alak. Recently, naglabas na rin ang Philippine Heart Association na walang benepisyo ang pag-inom ng alak para sa heart health. Kasama na rin dito yung sa utak natin. Walang benepisyo ang pag-inom. Ano? Of course, yung pollution is iiwasan. So, nakakatulong na magkaroon tayo ng mga green spaces. Yung pagkauntog ng ulo, protektahan from head trauma. Ano? Kung meron ka rin depression, kailangan ipaggamot yon kasi nagiging risk factor din yon. Socialization is another opportunity. Makipaghalubilo ka. Minsan pag sinasabi natin, nakaka-stress yung pagiging marites, pero meron siyang konting benepiso. Ano? So nakakaprotekta yon para hindi ka magkaroon ng Alzheimer's. Susunod dito yung ating high blood. Make sure na kontrolado kung meron man tayong high blood or iwasan yung mga nakakakos ng high blood. Kung may diabetes, magpagamot rin. Meron na ho tayong tinatawag isa sa mga proyekto ng PhilHealth is yung yakap clinics, no, na maaga pa lang maaagapan na yung mga sakit, yung mga maintenance, mabigyan ng maintenance, ano. Kung mahina rin yung pandinig, kailangan din bigyan ng nararapat na treatment. And finally, laging magiging active po.
1: Ganun pala, no? So, very important na kung may iba pang karamdaman ay maagapan din at magamot. Huwag pababayaan. Diabetes, hypertension, sama na natin yung cholesterol, ano? Siguro kasama na yun doon. Sa mga ginagamot na yan, yung mga ganyang karamdaman na pwede magamot naman pala, meron pa bang treatment? Itong Alzheimer mismo, itong dementia mismo, may treatment ba to, Dr. Ron?
0: Okay. So, sa ngayon, meron tayong bagong gamot na inilalaunch na dito sa Pilipinas, pero hindi pa ganun ka-successful 100% yung treatment, ano? But we do have, prior to that, mga gamot that will help modify at gumanda yung tinatawag na kalidad ng buhay nila. Kasi wala ko siyang gamot parang sa high blood at sa diabetes, nakokontrol lamang siya. Unfortunately, kasi nagde-deteriorate siya, pag binigyan mo sila ng gamot, it's not necessarily going to stop the deterioration, but it will prolong yung life ng isang taong merong Alzheimer's. Pero yung mga recent discussions namin sa aming association ay napatunayan din na hindi naman yung mismong Alzheimer's yung nagkukos ng pagkamatay ng isang taong may Alzheimer's, kundi yung klase ng buhay na nagkaroon sila. Kasi napapabayaan, hindi na nakakainom ng gamot. Kasi madalas meron silang comorbid medical problems. May high blood, may diabetes. Madalas hindi na napapainom ng gamot. So the same with my patients na merong Alzheimer's, isa sa mga challenges talaga ay yung pagpapainom ng gamot, lalo na kung may high blood at diabetes, na more than anything, yun yung nakakakos ng kanilang pagkasawi.
1: Mm-hmm. So, comorbid medical illnesses talala. And since kalip naman itong isa sa mga factors ito or isa sa mga sintomas, pati yung gamot para sa mga illnesses na yun, malamang nakakalimutan din. So, it goes out.
0: Oo, totoo yun. Totoo yun. Oh. Pero yun, ang kagandahan, marami namang options. So, isa ito sa mga tinuturo din namin sa mga pamilya at caregivers. Kailangan pag-usapan natin yung strategy paano pagpapainom. So, kung halimbawa, hirap sila sa tabletas, meron namang liquid or syrup na pwedeng ihalo sa kanilang inumin para mainom nila. Kung hindi talaga kaya, meron din tayong tinatawag na patch na idinidikit, parang salon pass, kumbaga, na hindi na nila kailangan inumin, didikit lang sa balat sa likod para hindi nila naaabot, at yun na yung umi-epekto yung gamot. Of course, tandaan natin na holistic yung approach, no? Medyo whole, medyo kabuuan na pag-alaga ng isang taong merong Alzheimer's, hindi lang gamot. Kasama na dito yung mga non-pharmacologic interventions. Kung kaya isa sa mga ginagawa namin is to provide kami ng virtual sessions ng music therapy, movement, ganyan. So, kasama na rin dito yung cognitive therapy. Ang aming association na Alzheimer's Disease Association of the Philippines ay nag-collaborate na magkaroon ng isang app or game para sa mga lolo at lolo na nakakatulong para stimulate ang mga utak ng mga may Alzheimer's. Libre po yung ma-download. Memory lane games po ang tawag. Another would be art therapy, and another would be reminiscence, yung pagtitingin ng mga old photos or and memorabilias nila, and even reality orientation. Ito yung mga proven techniques na hindi lamang limitado sa gamot. So, pag kinumbine mo yun, controlling the comorbids, giving them medications for Alzheimer's, and even the non-pharmacologic interventions, nagiging mas maganda yung outcomes.
1: Ayan. Okay. Doc Ron, may tanong ako sa iyo. No? Para sa practice ba? Sa clinic lang? Pagka dumadating kasi mga kamag-anak ng mga taong may dementia, yung mga anak nila, no? Ang tanong nila, Doc, nare-reverse pa ba to? Babalik pa ba siya sa dati? Paano mo hinahandle yan?
0: Okay. Of course, you have to meet them where they are, no? Kasi, syempre, hindi ganun kadaling tanggapin yun, ano? pag ganoon, sinasabi natin sa kanila na hindi naman to kumbaga parang makakawalang pag-asa o nakakawalang yung parang pakiramdam mo, italunan ka na. Kasi kahit na hindi na siya nare-reverse, para lang rin siyang diabetes at high blood, nakokontrol naman siya. Magkakaroon ka pa rin kayo ng pagkakataon na ma-enjoy ang samahan bilang pamilya. At maganda pagka maaga siyang nadadiagnose, eh mas nagiging mas maganda yung outcome. Napaghahandaan o nakakapag-prepare tayo para sa eventual paglipas ng ating mahal sa buhay.
1: Okay, so parang kumbaga ba, na-improve ang quality of life kasi maagang na-identify at hindi na pabayaan.
0: Oo.
1: Okay.
0: At syempre din importante kasi pag nag-aalaga, ano, yung nabibigyan din ng pansin ang mga caregivers, ano. Kadalasan kasi sa pag-aalaga ng isang may Alzheimer's, madalas hindi na bothered yung may Alzheimer's kasi nga nakakalimutan nila yung nangyayari eh. No? So hindi nila nalalaman na nakasakit sila ng mahal nila sa buhay, may nasambit silang masasakit na salita kasi nakakalimutan nila. So it's important also to support the caregivers. Isa to sa mga naging advocacy namin na meron na kaming almost 4 years ongoing na online support group na libre po para sa mga caregivers.
1: Oh, mabuti na. Mabuti na nabanggit mo yan, Doc Ron. So, si caregiver kasi, sila yung nakaka-receive ng kilos, pag-iisip, pananalita ng isang taong may Alzheimer, for example, na hindi naman niya meant yung sabihin niya, nakakasakit. No? Tama ba?
0: Oo, yan. Totoo yun. Ano? So, importante din na maintindihan ang mga caregivers very early na lalo na madalas na nakikita din natin to na kung sino pa yung pinaka-dedicated mag-alaga, sila pa yung pinaka-matinding kaaway noong merong may sakit ng Alzheimer. So kailangan masusuportahan din sila.
1: So ang taong may sakit ng Alzheimer, hindi niya kayang magplano, mag-execute, mag-alala at kumilala ng paligid niya. Paano natin magagawang safe yung paligid ng pasyente ng ganitong pasyente, Doc?
0: Okay. So, remember na banggit ko yung mga symptoms, ano? Hindi naman yung 10 symptoms na yun, hindi naman yun lahat sabay-sabay nakikita sa isang pasyente. Remember, meron tayong early diagnosis and makikita natin kung nasa early stage pa sila, mas pwede sila magplano para alam nila kung maintindihan ng pamilya kung anong gusto nilang magawa para sa buhay nila as the disease progresses. Kaya nga gusto natin very early ma-address 'yon, ano. Ngayon, kung halimbawa dumating siya sa clinic natin na andudo na siya, nalagpasan na 'yung early stage, nasa moderate to severe na siya, ano, magulo, hindi na alam kung ano ang ginagawa. Then best is to have more realistic expectations. Ano na lang yung kaya nating isalba o kaya pa nating mabalik? Maniwala tayo sa hindi. Minsan, nangyayari talaga na meron silang mga old skill set na lumalabas. Ano yung example dito? Recently, we had a showcase of music therapy last August. Nagpresenta yung aming music therapist ng isang pasyente na dati marunong lang siya mag-ukulele. Nung nag-music therapy sila, na-discover nila, kaya pala niyang mag-drums, no? At xylophone, parang ganon. So, fascinating enough na meron pala silang skills na kaya pang lumabas, ano? What happened also, mas bumabait yung pasyente, hindi na sila as restless, hindi na sila as difficult to communicate with, mas kalmado sila. So, this is all in coordination with yung medical, yung gamot na binibigay sa kanila, and non-pharmacologic, yung other medical teams such as yung music therapist natin. So, you have to tailor it from patient to patient kasi ang hirap sabihin na parang o nag-work ito sa isang pasyente, therefore it will work for everyone. So importante na meron tayong hub na lahat tayo pwedeng magsama-sama, pero hindi lahat pare-pareho yung maibibigay na na treatment. Ano?
2: Ayun po, Doc Jason and Doc Ronald, gusto man po natin pahabain po ang ating pong talakayan. At grabe po, no, napakadami ko pong natutunan dito na hindi lang basta ulyanin ka na or hindi basta sabihin po natin na makalilimutin, automatically ay magkakaroon ka ng dementia or Alzheimer's, kundi napakarami palang steps. O di kaya syempre, napakahalaga din dito na ang usapin talaga natin ay hindi lamang po yung pagiging isang makakalimutin, kundi madami pa talaga na kailangan i-check po sa atin. Kaya naman kaagapay, bago po magtapos ang ating programa, pakinggan muna po natin ang health meditation at susundan yan ng Glossario Medico.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Health meditation.
5: Para po sa ating health meditation mula sa Our Daily Bread Tagalog version, pagbubulay na isinulat ni John Blaise. Ang pamagat, maging mapagpasensya. Ang wika sa Efeso 4:2. Maging mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Minsan, bumisita si Shiro Oguni sa isang tahanan para sa mga matatandang may demensya. Nalungkot siya dahil tila nahiwalay na sila sa lipunan. Kaya naisip niya ang Restaurant of Mistaken Orders, kung saan ang mga waiter ay may problema sa memorya. Dahil dito, madalas nagkakamali ang kanilang mga order. Ngunit alam ito ng mga customer, kaya sa halip na magalit, inuunawa nila ang mga waiter. Kapag may pagkakamali, nagtatawanan na lamang sila at nagpapatuloy sa masayang pagsasalo. Paalala ni Apostol Pablo, maging mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa bilang pagpapakita ng pag-ibig ninyo. Hindi madaling maging mapagpasensya. Pero sa tulong ng Diyos, matututo tayong umunawa, magpatawad at magmahal. Hindi man laging nangyayari ang gusto natin, maaari pa rin nating piliing mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa reminder ng kahalagahan ng patience. Patawad po sa mga pagkakataon na ito ay nakakalimot namin gawin. Loobin mong mapaalalahanan ang bawat isa na kami rin po ay produkto ng iyong pag-ibig, grasya at pag-unawa. We pray that it will help us extend that very same grace to others, gaano man ito ka-challenging. Sa pangalan ni Jesus, Amen.
6: Glossario Medico.
7: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
6: Glossario Medico.
5: Agnosia. Ito ay kondisyon kung saan hindi makilala ng isang tao ang mga bagay, tao o tunog, kahit normal ang paningin, pandinig at pakiramdam. Muli ang ating Glossario Medico, Agnosia. Tayo po ay magbabalik sa Doctors Online.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Maraming salamat, Shekinah, sa pagkakataon na ibinigay mo sa ating mga kaagapay. Kaya naman po, bago po tayo magtapos, muli ko lang pong tawagin si Doc Jason at Doc Ronald. Baka meron pa po kayo mga huli pong mga payo po sa ating mga kaagapay bago po natin isarado ang ating programa. Doc Jason?
1: Siguro unahin na natin si Doc Ron para sa mga ipapabaon niya na learnings sa mga naituro niya ngayon. Yan, Doc Ron.
0: Okay, thank you very much sa inyong sa itong pagkakataon na makapag-share ng kaalaman and awareness more than anything na about Alzheimer's disease. Tandaan po natin ang ating populasyon ay aging population, tumatanda, at kailangan natin protektahan ang ating mga nakatatanda. Kung kaya't the earlier we are able to identify, manage, and even treat dementia, mas gaganda ang ating. Yun lamang, maraming salamat po.
2: Ayan, mga kaagapay. Yeah. Siyempre po, yes po, Sir Doc Jason.
1: Oo. Brian, magpapasalamat lang ako sa ulit sa pagkakataon na to. Tapos pwede bang mag-plug na rin dito?
2: Walang problema po. Go ahead po.
1: Ayan. So kami rin po ay nagpapasalamat sa Hospital Director ng Quezon City General Hospital, si Dr. Josephine Sabando, at sa mga psychiatrist na tumulong at tumutulong sa pagproduce ng programa. Doc Ron, salamat ha. Si Dr. Tess Icaciano, hindi po natin nakasama pero nanonood po siya dyan. Kasama na rin po si Ma'am Nonette Guzman, Ma'am Army Martinez, and si staff po ng Open Minds na sila Bembot Janer at Gigi Grindolo. Ito pong lecture na ito, itong forum na ito, ay magkakaroon ng katapat na forum, lay forum, sa Sabado po. Ito po ay gagawin sa QCGH naman, 2 to 3, live po, face-to-face. Kung gusto po ninyong umattend dito, ay libre naman po ito at may konting pamerienda po. 2 to 3 p.m. po sa Quezon City General Hospital. Ayan, sige, Brian, thank you.
2: Yan mga kaagapay, muli po nakasama po natin si Doc Jason at syempre si Doc Ronald na nagbigay po sa atin ng magandang talakayan sa usapin po ng demensya. Bago po ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast kay Kuya Nathaniel Peralta, kay Ate Aileen Valdez at sa assistant po ni Dessa Magtunaw at ni Shekina Abalon. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ang ating pong programang Doctors Online ay napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa oras na alas 2.15 hanggang alas 3 ng hapon. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalalang pangalagaan ng kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat po.

0: nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.ph.
1: Drum, check! Mga binalukan, check! Botilya, check! Lata, check! Ligid, check! Flower vase, check! Ang alulod-gali ng inagyan sang tubig sa atop kada mag-ulan, check! Ano pa man? Ay, tsakto! Ang dalom ka isang burutangan sa plato. Ginasalo sila ang tubig halin sa pinggan nga bago lang nahugasan, check! Ay, abaw, tanawunta kong may lamok pa. Kay taga-adlaw na lang, halos tanang nga posible itugan sang lamok, ginkulob ko na, kay basi, kita dari ang makulob.
2: 5 minuto lang kada adlaw, pangitaon kag ipakulob ang mga suludlan para lamok wala maitlogan. Dengue, malikawan.
3: Ang ininga pahanumdom ginadulong sa inyo sang South Cotabato Integrated Provincial Health Office kag 1062 DXKI FEBC Radio.
4: Kahapon lang ang lakas-lakas mo. Pero ngayon, pakiramdam mo'y mahigit 100 taon ka na dahil sa panghihina. Masakit ang ulo, pati na ang balat. Nanginginig sa lamig, pero ang noo, ubod ng init. Kung ganito ang nararanasan mo, malamang influenza ang nakadali sa'yo. Agad na kumonsulta sa doktor, lalo na kung may problema sa puso o di kaya'y sa baga, dahil mahirap na magkaroon pa ng komplikasyon. Isang paalaalang pangkalusugan mula sa Far East Broadcasting Company at ng himpilang ito.
5: Ano ang pagkakaiba ng HIV sa AIDS?
6: Ang HIV positive ay pwedeng walang sintomas sa loob ng maraming taon. Maaari silang magmukhang malusog kaya't kadalasan hindi namamalayang sila ay carrier ng virus. Samantala, ang AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome ay malubha at maaaring nakamamatay na sakit. Ito ang end stage ng HIV infection. Nangyayari ito kapag mahinang-mahina na ang resistensya sa katawan sanhi ng HIV. Kapag di napagamot ang HIV positive, posible itong mauwi sa AIDS. Kung ikaw ay may pagdududa sa iyong health, agad na pumunta sa pinakamalapit na Health City Office upang magpa-test para sa HIV status.
5: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Ang sakit na leptospirosis ay maaring maiwasan at madaling malunasan kung agad na maaagapan. Paalalang hatid ng inyong Philippine Red Cross at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may nabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: James for three.
1: Puso at lakas, sports sa Pinas, kasama si Coach Tata Belanghel.
2: May hapon sa ato ni Kapamati, diri sa Puso at Lakas, sports sa Pinas, mga abyan. May hapon, this is your host, Coach Tata Belanghel. Kapang abi-abi sa inyong hapon. Again, mga abyan, no? Kamusta ka mo? I hope you're in good hands, no? Everything is okay, no? Sa inyo, kag siyempre sa pagbuot, kag sa grasya sa Ginoo. No, kag pasalamat kita sa subong hapon na may bisita kita. Kag of course, may pag-astoryahan kita nga very, very important nga para sa akon do ka nigid dapat istoryahan. So mga abyan na sa subong hapon, no, kapasalamat kita nga may avenue kita, no, nga sa part sang sports sang pag-alaga natin kay Lord, no, may ara kita bla kun baga bla ambag or accountable kita sa kakinatabo sa subong, no. Pero before kita mag-sugod, no, akon ipakilala sa inyong atong guest, no, akon nga long time partner, long time nga assistant coach, no, from sa pihak ng eskwelahan until sa current ng eskwelahan, no, no. So na-meet ni siya kay experienciado man ini. So hindi tayo napagpatugayon na ipakilala ko na si Coach Angelito Teodoro Makayan sa subong hapon ng ating guest. Coach Maki, good afternoon and welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
3: Thank you, Coach.
2: Alright, so mga mayong hapon, no, sa aton nga mga avid listeners, kaga of course, ako na ipakilala ang aton nga partner in crime sa kadugay na sa coaching, no, si Coach Angelito Teodoro Makayan. Coach, mayong hapon, kag-welcome sa Puso at Lakas Sports sa Pinas.
3: Mayong hapon, Coach Tata, at mayong hapon sa managapamati isang Puso at Lakas Sports sa Pinas dili sa DYBS. So, privilege namin malang ako nga ako naman ang naging bisita ni Coach Tata sa ining amon na topic karon nga hapon na. So excited naman ko mag-share sa mga thoughts.
2: Yes, Coach, no? Kag Coach, before ta mag-continue, no? Ginakwanta lang, no? Ginaabi-abi nato ng aton nga mga utod sa DXKI sa Marbel South Cotabato nga mga listeners, no, nga gina-air ang Puso at Lakas Sports sa Pinas every Wednesday alas 3 man, no. So mga utod naton nga Ilunggo kag mga taga South Cotabato dira man, no. So mayong hapon sa mga avid listeners dira nato, no. So nami ni Coach kay from Visayas, no, from Panay, NIR, some parts of Cebu. Coach Labot, patay ako sa South Cotabato, no? So, nami ini ng opportunity nga makabati sila sa aton nga pag-astoryahan this afternoon, no? So, Coach, hindi na nagpagpadugay-dugayon pa, no? Kung sa Tagalog pa, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Oh. Actually, Coach, I really feel nga accountable kita sa gakinatabo sa subong, no? Especially sa gakinatabo ni sa nagligad nga mga estudyante sa Tacloban nga nagapaniro, no, sa sulod sa eskwelahan. And of course ang lately nga natabo ni sa Sambuanga, no, sa isa ka eskwelahan man dira, no. So masakit sa aton nga mga mga utod, especially ang mga estudyante ni nga nagapaniro sang ilang mga teachers and students, no? Coach, siyempre kita being servant of the Lord Jesus Christ, kaga siyempre kita nga mga Kristohanon, no, siyempre feel natin nga tikasakit, no, nga may na ginakuha nga kabuhi paagi sa mga amo ni Bla. So kita gataigo kita and ako coach I really feel accountable no nga tani na kwani na prevent ini no na kwani ini no na iwasan ini no sa mga bagay-bagay no. Coach, ang una tani nga question na ano ang mahambal mo sa mga kakinatabo subong mga kabataan involved sa school shooting, suicides, bullying kag iban pa?
3: Yes, coach, amo nga ikasubuhi coach ngay very alarming nga katabo subong sa mga henerasyon subong kay supposedly mga mga panidaro niya mga pangampang pa na or mga sa unang tinga chimpo tiya lain nga to nga nilampang lagi niya mo isubong niya do ka subo bla kag mako mo mamang bata mo ya malisinsya ya si mo kay way ka balo nga mo tuling glass yung istoryahan na iso mo nang do sub ka subo in na parts sa batas ni kanan kag nga katabo sang lately ni ko sa nag mga previous pag very alarming nagi niya coach kay ang mga kabataan subong is really prone to anxiety kag depression mo that leads to suicide kag amo na bla coach Lokapos, loka, hindi naging ibla normal. Hindi naging dyan normal ang katabo. Subong ko, so very alarming. So, ang nagulo ang mamba ko is the influence of the social media man. Siyempre, subong prone, ang mga kabataan, subong, miskan hindi ka man, no, mga apps na bla. So, ang loka control na sila nga mind. Kaga, hindi kaya mayo ko, hindi kaya, subong daw, hindi naging dyan normal. Mako mo, though hatag dyan cause dyan chaos kag fear especially sa mga parents eh nga safe din ba lang bata ko sa magano sa eskwelahan or nga subong ang katabo subong yung naging normal ko coach eh so very alarming naging so ama ko mo pila lang months lang ang nagtabo sa may din to sa Tacloban to so yes. After pila ka months mo naman eh so muna do ka traumatic especially sa mga parents kid.
2: Yeah, so I know coach ikaw may bata ka man nga eskwela, ako the same man.
3: Yes.
2: Nga magani. Kita nga kinikanan nga paminsa kita nga ang eskwelahan is the safest place nga mabilin sila naton kagadamo sila may ma-learn pero ini pang kakatabo no nga may bullying no kay pagpuli sa balay hindi na magbalik sa eskwela no hindi na maghampang balik sa ila team no makibot ka lang nga aman. Di ko ni ikaw man yung parent nga wala kagidyag paminsar maayo kag ginapabayaan mo lang then mahulog ini sa depression kag anxiety kag ang bata mo dugudugay kibot ka lang may ginobra na nga hindi amo no so umuna bala I mean it's really sad no kag coach naghambal diri sa Bible no about comfort no ang verses gani and about anxiety, no? In Philippians chapter 4, verse 6 to 7, no? Ang hambal de rin, no? Tells us not to worry, but to pray with thanks, promising God's peace with guard our hearts, no? Kag-ara man sa 1 Peter chapter 5, verse 7, no? It says nga, to give your worries to God because He cares for you. No? Yeah. So, ang akong coach advice sa mga kabataan, usually, ikaw coach, maka-test ka man sina nga ako disciplinarian ko, ako grabe, gi ko mag-impose ang disiplina, pero coach, paglabot dira nga bagay coach, ang muna ginamba ko sila, nga laingit nga depender tata katama kay Lord, no? Yes. Aside from our godly aton parents, nga diri sa earthly parents, ang aton Diyos, di ba ginamba ko ginaperming at kung kapati ka mo kay Lord Jesus Christ gasimba ka mo dapat sa iyagit tayo makadto in the first place no so naghambal man diri ang Diyos nga nagpromisa siya sang peace pero naghamba siya nga guard our heart so in short we'll do our part also no nga hindi man pwede nga kita nga ginikanan nga wala na ta responsibilidad nga itugyan ta lang na kay Lord no itugyan wala na problema ang pagtugyan pero nami gid nga kita responsibilidad ta man nga alalayan ang kabataan no
3: yes
2: no, hindi ginaya coach pwede coach nga for example nang masakit Okay man nga pangamuyo ta nga ginahiling sila nato na prayer healing. Pero ti ano ang ginaubra naton nga kung mga severe na na dapat layo pa lang niya ginadalata na na sa doktor kag ginapatap na sang timprano para agod nga mag-heal gidyang bata totally. Nabla. So amo na coach ang akong coach nga ano nga tani ang ginikanan no nga tinagpromisa man ang Dios ang peace, nagpromisa man siya kag naghamba siya nga he cares for you. So dapat coach ang compassion ara coach mo. So dapat kita nga ginikanan dako gid nga impluwensya naton sa kabataan. So dapat kay istoryaho na sila naton nga ang tananta nga problema no hindi lang man ang kabataan ang problema mong ginikanan nga problema man. So dapat ginahambalan sila naton nga ang Dios ara no ga care sa imo nga kita tanan ga struggles no wala sang exempted sa struggles kiti kabaluman kita nga sa ini nga pagpangabuhi ang Dios ara gid permi sa aton kaga wala gid ga pabaya no sa depression naman nagambal diri in Psalms chapter 34 verse 18 reminds us that God is close to those whose hearts are broken hearted and saves those who feel crushed no. So tapos ari man sa Matthew chapter 11 verse 28 invites the worry and burden to find rest in Jesus. So nung buot silingon sini nga again nga kita the more kita nga magdamo ang problema the more kita nga magpalapit sa Ginoo kay ang Dios ginapadala sa aton ang mga insakto nga tawo no kagaside sa aton nga mga ginikanan no may mga Kristohanon kita dira nga mga teachers kag classmates nga makabulig di ba coach?
3: Yeah. Yes coach, agree ko da coach, importante diyang ang spiritual life sa kabataan ta iinutigin sila ya i-draw tigin sila closer sa Ginoo kay kagpakamuyuan tigin natin kabataan adlaw-adlaw niya kag i-share tigin ang faith sa atong kabataan kay amo na siya bala sa coach may sa may mga ako sa Proverbs bala 22:6 bala basic na sa coach kung saan pa kung sa basketball pa do fundamental sa coach. So amo na bala train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. So amo na siya bumbot ng tini guidance to do atang kabataan that teach our children good values, wisdom and the right path from an early age. Early age bala coach siya bata pa lang kabataan kaya piano ta na i inutin na sila sa in a way bala nga gusto ta nga godly bala guidance din sila ya sa wisdom values kag sa ilang disiplina man coach kag ang habits nila coach importante man habits ang habits sila nga mag-shape sila sa long term character bala coach that's na magatinir hasta sila mag-adult madalalahin sa bata para to sa adult so lasting impact of good early training so early pala coach disiplina ako tulang kabataan ka nga hasta magtigulang sila madalagi nila ya bala so amo na siya guidance habit kita muna importante coach
2: ngayon o coach agree ko si mo coach no kasi ikaw po parent ka tatay ka no kasakit man sa aton magdisiplina sa kabataan no kasi yes. Kung case masakit-sakit ang disiplina pero coach mas lala daya sa una aton sorry ha kung mabalikan sa una pwede ko gusto pag i-compare pero nga do ka budlay mablakos nga hindi gin magwa sa baba tana because kita hindi man ta exempted sa masakit-sakit nga disiplina. Oo. Oo. Dapat coach may tibiyan gid sa kabataan nga ang disiplina, no? Hindi man all the time nga swabe lang or hindi masakit. May masakit-sakit gid. Why kita may memo, no? Kay ti coach ang disiplina na it will give us grit, no? Toughness. Mm. Diba sa pangabuhi ko, cha, we're talking of life, ha? So we're not just talking about sports here. We're just talking about life nga di wala man ko cha po sa pangabuhi ko. Hindi man magambal ang Diyos nga manaog ko da ako mahungit si mo sa pagkaon, ako mahungit si mo hatagaan ta kakwarta. Hindi, ang kwarta ginapangita. Ang kwarta ginatrabaho ay ginakawat. Diba? Ang pagkaon, yes, ginapangabudlayan para may kanon ka. Hindi iya nga pati sa paghungit, ang Diyos pamahungit. Sobra naman ha. Hindi man na pwede. Diba? Amo nagay ko sinasyerta sa basketball or sa sports nga, oo, nami man ka pangabi. No? Pero ang Diyos hindi manaog, di kag siya ma-shoot sa imo, kay para magtanda ka. Hindi man na pwede, coach, nga saniban ka sa mayong espiritu nga magtanda ka. Why na yang amo ng Diyos? Dapat ya, i-practice mo na, i-earn mo na iya. Kaya ang Diyos, ya, kabalo na iya kung nami ang imo yung heart, kag-prepara mo gid maayo. Siyempre, i-grant yung imo prayers. Amo na ko sinasulit-sulit na gina sa kabataan nga kita, no, being the father man sa sulod sang team. Amo na gani, coach, kumbaga, ako ang disciplinarian. Ikaw naman ya, coach, ang balanse sa akon nga personalidad nga gakanay-kanay sa pagkadisciplinarian nga may tsindihan nila, coach. Diba?
3: Yeah.
2: Okay, kung but, isa, coach, ka-question, coach, ang mga ginikanan nga, coach, dapat si Coach Maki madisiplina gitudo sa kabataan. Diyan ba, coach, si Coach Nikondua na karon ka disciplinarian, karon nga ang gwa na karon nga do controlled na gitanan, singko hindi balanse ang bangka. Singko mo nang bako gani sila, singko through the years nga I hope nakilala nyo ko nga ako balanse perming akon nga ano nga assistant. Kun ako disciplinarian kagugot ang akon assistant, amo na siya ang mabalanse sang akon nga personalidad nga makita mo hindi na siya yang hugot-hugot, ginada siya katama. Siya na daya ang mabalansi sa bangka. Kahit kay kung ako hugot, kag siya hugot, di paano na lang ng kabataan? Di ba? So, amun ako, hindi na paitsindi ko sa ila, nga dapat, nga kung magkapyutan nga ako na assistant, kabalun ako na iya, sang kakatabo, kag hindi na iya bago sa ako, nga kung kisa, nga dugalusin up man ang kabataan, na black, kahit siyempre, nga kuan man sila nga, tiyo, ay si Coach Tata, tiyo, si Coach Maki, okay ni, I mean, you know, part na iya sang growing up nila. Hindi man pwede nga bakulon muna sila nga bakulon. Kaya digay-digay, ma-rebuild din, ha?
3: Oo.
2: Oo. Kagang ila, coach, gusto nga dapat ko, no, nga kung ara kita iya sa sports, dapat ko niya ang disiplina mahalin sa akon o sa ato, naman kung hindi na iya pwede sa balay na iya.
3: Sugod na sa balay, ha? Among balay na po.
2: No, amo na, coach, nga, may seminar ta, coach, dason sa mga ginikanan. Kito yung mo na ng kulang subong. Nga, kita pa yung ginasugo nga magdisiplina sa ila kabataan. Kag sila yung mapahuway-huway sa ila balay, maglantaw lang rails, magtulutambay-tambay, magkapi-kapi. Kita yung kaluluo isang disiplina, pati ang disiplina sa balay, kita pa yung ginapatawag. Pati sa sulod kwarto, coach, ang bata mo, coach, wala ga ano, napakabuot sulod kwarto, siko dali lang din, siko sinuna. Nga bata mo, abi ko bata ko, kay gali player ko, mako lang, din yung makong tatay, kag nanay sina.
3: Diba? Dumakibot ka man ko siya.
2: Oo, okay, coach, bata mo, coach mo, siyempre, abi ko bata ko. Kay gali bata nila. Ang muna bala, coach, ito kasakit lang, coach, no? But anyways, coach, going forward, coach, being a coach and being a father man, coach, ano ang mabulig sang sport sa mga bata? Say mo ya, coach, ng opinion.
3: Kusa, kung sila ko ganyan mabulig sang sports sa kabataan, labi na din sa buong generasyon, eh, kaya mag-active sila, they became active, so nga-divert ila attention, ila mind. Imbis nga mag-adjust sila, so ma-minimize ang ila idol minds sila, kung siya may ma-shifting sa ilang focus. So either outdoor or indoor activities na. So ang sports na nabulig sa kabataan, build sa ilang labot sa ilang mental, build mo sa ilang lawas, build strong bones, muscles, keep their heart healthy. So ang unang benefits ka, prevent pa sang weight problems ko. So kung kisa, kung wala ka sports, kung buha sa kabataan mo, kung pungko lang na kag ano na sa cellphone, obese ang guwaya, weight problems, overweight. So, amo na siya. Isa pag isa ang minds, importante, ko sa ang minds, kag feelings eh. So, ang sports na kabulig, nga mahalus, maless ang stress through exercise, kaya release na sa happy chemicals sa brain, coach mo. Amo na siya, ang makapulig sa sports, so release happy chemicals in the brain, though, so, build confidence, high confidence. So, subong danya kung dako nga factor isa kung ang kung ginaano kabla doway kabla ginaano sa grupo kung may ara isa nga pili unwanted kasi isa ka sa mga circle of friends mo doway kina sa pack so yung kaluga low moral esteem ka so amun nga create mag-head coach isang depression or anxiety bla ka doon feeling mo doon unwanted ka doon wala ka bla value. So ang sports siya gahatag na high confidence labi na ginga the learn ka sang makabalo ka sa mga inang sports doon daw proud ka bla may achievement ka something miskan small or big da may achievement ka so nag build confidence mo so nagyadula ang low self-esteem gari focus gari shift from low self-esteem to confidence kag naga play na sa vital role sa in dealing sa mga bata subong labi naging gabi sa mga bata yung brutal ng criticism niya ma-post din sa Facebook feeling depressed or anxiety so amo na bla i-share lain niya subong labi naging may bullying pag so kisa hindi nila ma-handle stress amo nga create kisa factors na makahimo sa isang diya mo baka i-find nilang ilang ang gina-find sila ano na sa attention sa mga gaming apps da so amo na lang ang control sa mind nila so amo na leads to anxiety kag depression kag way ta kabalo so lihi amo na nga control sa ilang ang brain so amo na delikado amo na ano subong amo nang alarming gid subong so amo na dako ginang factor sa sports sa kabataan iga ano sila ga ang ilang ang mind ga ship bla sang sa wala lang slow brahon so amo na siya dako ginang factor sa sports coach.
2: Alright, no. So coach agree gid ako sa imo no kay even diri sa akon gin research. Nami gid sang imo gin mention nga no nga word no ang build no it build vital life skills no. So for example coach kung magpangabuhi sila ang teamwork gasugod na sa sulod sa nga no pamilya di ba kun ikaw bata you do your part no nga maging isa ka maayo nga bata, cooperative ikaw, no gatuon ikaw kay mo nang imo ano gani responsibilidad sa balay since hindi ka pa income generating kay ginapatuon ka pa ni tatay kag ni nanay mo. So dapat ya good teammate ka no, dapat kabalo ka nga mag-coopera kay tatay kag kay nanay mo. Di ba? Disiplina. So disiplina coach. Kaya kulog takilid ya need ginaya because siyempre kung wala disiplina coach magsugod dalin sa balay lugi kita tanan no kay siyempre ang bata mo paglabot na iya sa sagwa makita gid ya coach no halin si iya gamit wala disiplina sa paghambal niya no ang wasay binangon do normal lang di ba do hindi man nami no kasi bakon Domingo pagka Lunes ang wasay binangon tamba ko gasimba man ito yung guro ginadisiplina sang tatay nga dapat ang disiplina ginakabuhi na yaway na yaya ginahambal way na yaya sa bakul no, ang ginakabuhi na yaya ang disiplina so in short you discipline your mind and your heart ya, kambal ginaya resilience no ang resilience siyempre kabaluman kita nga sa pangabuhi may rejection no, coach hindi ko coach malipat sa nga bali coach BJ Manalo nga coach Kristohanon ka diba 5 years coach di ready ka na taltalon so una coach wala agi ko kay chindi nga taltalon yag italtal nila gani si Lord Jesus Christ ang una niya ikaw pa sa modern times yag taltalon ka man na nila niya abi mo wala sa may mahisa sa imo wala sa may makuti sang ano sang ibanto nga ikritik ka suyaan ka ipakanubok ka tanan mong achievement ibirahon ka na nila tanan na lang na nga pamagi sang yawa nga para magsuli ka kay Lord. No, ngay, Lord, abi ko promisa mo maayo kay nga puro manitanan may experiencean ko malain. 'Di ba? Pero wala ka kabalo nga ginatudloan ka ni Lord nga maging resilient. Kay ti siya gani mismo nga gapangadiging kuhit pas ni Sataneng kaging testingan. Nga tikon anak ka bisang Dios be, kuana ni be. I mean, you know, tigambal man na si Coach BJ nga coach prepara ka kay kuhiton ka man. Hindi ikaw exempted, no? Kag dapat kita, no, mag-communicate gid kay Lord, no? Amo gining hambal diri. no, hindi lang niya sa atong ginikanan, dapat ang kabataan tatuloan tagid magpray. Diba? So nanamihan yeah. Gikuna sa una nga ang basic prayer naton nga ginatudlo sa aton sang tatay nanay naton or sa espilahan, dapat i-pass on sa kabataan, no? Nga dapat titi may ara man da maging model prayer man si Lord Jesus Christ, ara man sa Biblia, no? Ang Our Father, di ba? Who art in heaven, no? Gin nagsugod na sa worship, no? Ginhambal niya nga o Diyos nga Amay, no? Gina-worship, taka gina-adore, taka gina-palangga, taka, no? Tapos anong next, no? Tugitagaan kita pattern ni Lord Jesus Christ, how to pray dapat ginapas on sa kabataan. Nga, huy, ikaw magpangadi ka, dapat, yeah, amo ginang una, kanang aton nga opening sa aton nga pagpangamuyo. Then ikaduwa, magpakanubo ka, nga dapat mangayo ikaw sa pasaylo, sa imo nga mga shortcomings, mga sala, mga tanan-tanan-tanan na obra. No, so amo na, and then ihambal naton and be specific kita sang aton nga pasalamatan, kag be specific kita sang aton nga mga needs, no? Kay ti dapat ginapangamuyuan na kag para agud ang Dios nga siyempre ay mabala ni Lord nga ti okay, sige kabalo naman ko na before mo ihambal, pero ti sis ginambal mo na ilang taon tanay ang imo motive, di ba? Kay ti by the end of the day ang motibo na da mo amo nang inambal ni Lord nga I will

0: starts in the mind, the positive and the negative as well. Kay it's all in the mind. Yung kung bato, the mind yung kung siya kung pigaw lang yung mental, like mental toughness. Kung stick, ma-overcome din. So, mo na yung ibang na lead to anxiety, depression, kagang pinakasubugin ng suicide. It, amo na siya, kung pigaw yung mind mo. Amo na, ang bato, alas sa mind, kung siya, di pati ka, coach. Kaya, yeah, dito, ang kung anong feeding, dito, feeding of the mind, words, ma-encouraging or discouraging. That's all ga-apektuhan yung siyang aton mind. So, ang sports ka, budlig, mental toughness, and then, amo na ako sa mga mga it helps build them discipline. Importante, yung coach ang disiplina, coach. Nag-teamwork, number mo man. So, they learn how to listen and help others to win. So, in life man niya, they learn how to help others. Kag mamati man kay isa sa mga way ko, coach, is communication. Misa, coach mo, wala takabalo, gali, may ang imo nga mga mig, bata. Wala kinanglan sa financial or ano ang kinanglan nila niya imo nga presensya. So mo na sa buong gurong publik isa ka factor picture ko so ang presence ng ginikanan ka communication ni coach sa ginikanan sa ila kabataan importante gin hindi mabayluan sang material nga bagay da or possession so importante gin ang presensya ta kag ang communication ta as parents sa atong kabataan importante gin na.
1: Alright. Alright, coach, ang aton nga next question is amuni coach, ang since na mention ta na kaina about discipline or a while ago, ang disiplina bala magasugod sa diin? Sa sports, sa school or sa balay?
0: So, sa akon coach, importante niya coach ang primary niya coach sa balay niya, ang foundation dito sa balay gid. Kandari na lang gid na ang as kita as coaches kay dira niya sugod kasi mo dira kay siyempre ang oras niya spend time sa sports niya is the most is 3 hours gid pero ang mostly hours niya spend sa kabataan niya sa balay gid niya mo. Coach, pero may mga situation mga kisa coach nga may mga amuning sa ang ano ko siya kay kisa mas may mga coaches pa nga mas gusto sa kabataan nga gap daw mas ano pa sila sa mga coaches nila compare sila sa sila parents pero ang nakita ko dahil lagi siguro is lack of communication lang sa parents guro sa ila kabataan guro mo na siya nga kung isa nakita nga ka problema so sa ako niya it starts with the home media coach.
1: Alright, no? So, it's up to git, no? Honestly, coach, no? Wala gitay, kumbaga, bila may ikalain, no? Sa aton nga, ano, nga pag-disiplina, no? Sa aton kabataan, which is it really starts sa balay. Kay tungod, sa balay natin, dragit ka sugod bi ang aton nga pag-parent, or parenting. So again, so, ang sabalay, so dapat kita dira kasugod nga ginapaitsindi natin ang kabataan nga akilala natin pagdisiplina, i-disiplina sila, kung ano ang mga makuha nila sa pagdisiplina. Amo na coach mo, kahit kung kiss a coach, kung hindi nila maitsindihan, gina-reject nila ang ano ang disiplina. Tungod nga why sila kay Chindi, abi nila ko sa disiplina is malain para sa ila. So, amo na coach nga, yes. Dapat, dira pa lang coach sa balay, masugod yun. Hindi as a sport. Okay. So, amo na coach ang pinakasakit, eh, ari coach, to be honest, halos 50%. Like, for example, subong sa aton nga team, kasubo, no? Na ang nanay, ma'am, base mo nga coach, ikaw na nabala disiplina sa bata ko. Bakuha la? Uling ko nga kuya bala. Diba?
0: Hintong so, yes.
1: Oo, ginaisip ko na pala coach ang gahambal sila sa akon. Eh, hadlok man ko coach na maging guilty man ko na ang akon bata, why ko ginadisiplina? Kasi coach may bata man ko mo. So, the sportsman siya. So, dapat, coach, so, why na ko naigamba sa coach? Napamangkot ko na sa coach kung kamusta bata ko na, coach. Hindi, it's a coach pag-i-exempt sa disiplina mo. Kaya, kung need i-disiplinahon, i-disiplinahon mo eh. Wala man problema. Diba? Kaya, hindi na niya pwede sa ako na kumo coach ang tatay. Hindi, ya pwede ya pag-disiplinahon ang bata. Diba? diba? So,

0: Again, coach, no, being model man sa ano sa kabataan, takot bata, hindi kinexempted. Pero sa balay, ginadisiplina ko na. Kaya tige, siyempre sa tanan nga bagay. For example, coach, ang disiplina. Pagpainom ko sang vitamins. O gambalgi ko na before magpunog, drink your vitamins para buwas kondisyon ka. Na, isa pa na, coach, ang tubig. Pag-abot sa balay,
1: Pag-abot sa balay,
0: inaisip ko na ang
1: inaisip ko na ang
0: water bottle sa
1: water
0: eskwelahan kag
1: bottle sa
0: ang sa
1: eskwelahan
0: balibol,
1: kag
0: yalain
1: sa
0: man nga
1: balibol
0: water
1: yung mga
0: bottle.
1: water bottle.
0: Na, tingo kis a coach,
1: Tingo kis a
0: pag
1: coach,
0: masakit siya,
1: pag
0: nga
1: masakit siya,
0: dehydrated siya,
1: dehydrated siya,
0: hinahambal ko sa iya.
1: hinahambal sa iya.
0: O, nga ano
1: O,
0: masakit?
1: nga
0: Kaya
1: ano
0: karon ang
1: masakit
0: hambal sa doktor,
1: ang
0: findings, kulang katubig.
1: kulang katubig.
0: Tika sino na sala?
1: Tika sino na sala?
0: O, that means wala mo
1: O,
0: inom
1: that
0: imo
1: means wala
0: tubig. So,
1: mo
0: either
1: ginaulak mo
0: ginaulak mo sa eskwelahan,
1: sa eskwelahan,
0: o kung ginapainom mo
1: o
0: sa
1: kung
0: classmates
1: ginapainom
0: mo
1: mo
0: or
1: sa
0: teammates
1: classmates
0: mo.
1: mo or teammates mo.
0: Na,
1: Na,
0: pa, so, amo na, coach, ang
1: so, amo na,
0: disiplina,
1: coach,
0: wala
1: ang disiplina,
0: nagasugod.
1: wala nagasugod.
0: Di ba, coach?
1: Di ba, coach?
2: From small things to no kay sa gamay lang ang disiplina, kung di ila ma sa gamay disiplina hindi ila ma no te much more kung sa dako pa nga bagay bla. So mga coach, sakto may point, sakto gina imo ya coach nga in every ano sa ilang aspects nila kabuhi it starts with discipline gid kag mga start ya sa panimalay bla gid siya amo gid ang ano gid kita ya coaches ya ano lang tiya do kung saan tayo daw follow up lang sila, bla, daw secondary lang ta. Pero ang primary diya is ang home gid sa disiplina.
0: Alright, chat to gi coach,
1: Alright.
0: no?
1: Chat to coach,
0: Oo.
1: no?
0: Coach,
1: coach,
0: next question, ano
1: next
0: sa matyag
1: question,
0: mo
1: ano sa
0: ang mga factors
1: mga
0: na,
1: factors na
0: mga bata subong?
1: Mga
0: Daw ka
1: bata
0: mahina,
1: subong,
0: bla, coach, daw ka weak.
1: Daw
0: soft, nga
1: no,
0: coach ikaw ko.
1: Nga coach ikaw ko.
2: Yung sakon is, lack of ano ko siya, lack of activity. Para sa ako niya ko siya, lack of indoor outdoor activity. Ti, why ga exercise, wala ga build sa ilang bad muscles nila, wala ga giyo. So, pungko lang ba eh. Wala sa ubrahon. So, kapit tagi na siya, kaya ko siya nga inner being. So, ang especially ano pag ilang anong ko siya, ang anong isipo nga rampant, ilang influence sa social media. Gabigid, lack influence kasi sa social media kaya tiko na nung ilang may mga kausap ba ko is on the mind ko nung ma-feed sa mind nila down to their inner being amunang outcome coach mo ti kung tanong nila da kung poros mga ang mga control sa ilang mind ti amunang resulta yuta lang daw influensya ko siya may mga kita kada sa mga ano, may mga feeling ma-post na feeling depressed or feeling anxiety man daw ikaw may mga kabataan makarelate da ti siyempre, drama sila makling. So, man siya, amo lang yung coach, importante, kaya coach, ako ang kulang ang communication sa parents. So, kanam lang, kaya, as parents, every day, kaya, every, ano, kaya, i-check na kaya kabataan, tapos truya akong tingin kabataan, kaya kay, wait, yung kabalo sa mga kabataan, sa mga gamba lang, okay lang, may habit ka, may, ano sila, may hatay sila, cellphone, ano, something, that, wait, kabalo, hindi na galing, hindi na galing ilay, ang amon, hindi na nila galing, need, or ilagay nila lalo ng imuya ang ano yung kinala nila ng imuya sa imuya is imo communication ang imo communication imo presensya kag ang imo gya ko siya amo na ko siyang kinala lang niya story ako tingin kabataan tayo may communication ito sa kabataan tayo hindi ito sila pagpabayan so amo na siya kisa kay kung anong ka-influence sila mo nang result coach mo na do weeks lab la coach so, wala sila sa outlet eh. So, muna isa ka pa. Kapag kag wala sports, amo na coach.
0: Sakto ka gid coach,
1: no? Sakto ka gid coach,
0: no? Amo na coach ang mabulig sang sports.
1: Amo na coach ang sports.
2: Yeah.
0: Kay maski sang una coach,
1: wala
0: sports.
1: Wala sports
0: sa ibang nga kabataan,
1: iba ka
0: strong man.
1: Strong man,
0: no? Kay tungod na sa wala gadget, libre ka lang sa naisang buwa. No? I mean, outdoor ba nga biking?
2: Biking ako siya. Dahil
0: yes.
2: Niyog yung lawan.
0: Oo. Kag talagsa sa mga naka-coach, maski coach, gatambay lang na sila. Pero ang lakat, balakot, galakat sa gwa, gadagan sa gwa. Wala lang sila involved sa sport. Pero makita mo yung healthy kabataan. Ang active.
2: Gagaminigay. Justin Rihanna, coach ka, may connection, may communication. So, amo na siya.
0: Tapos sa una, coach, close siya ang neighbors. Close ang neighbors.
2: Yeah.
0: Kaya di, pero may kagawa mo paglabot niya sa akin, last patro, tapos siya, ano, tapos klase, makita mo yung sasagwa, ya, balaya, dali nagsanay, gay na buyana, isang lata. Do, tanan-tanan,
2: yung tanan,
0: tibitis, makita mo.
2: Justin Rihanna, coach, isa storya, swang ko lang isang gabi, ito daw sa job, bla.
0: Oh,
2: wala,
0: yeah.
2: Hindi dyan. O, ang ano, bilang influensya, isang gadget, kag social media, ko sa mga ginasubo. Ang mga
0: ginang... Ang coach, no, nga, aga-week sila, no? Aga-week kid sila, yeah. Tungod sila, no? Again, no? Te, kita, ara kita sa sporting world. Amo na gani, coach, nga sa aton, subong current, nga sipilahan, ina-invite sila naton nga mag-join sa aton nga programa nga sa aton Lasal Greenies, coach, ang aton team training pool. Oo. Kaya tindira, coach, ang mga wala na dala sa varsity, ginagaan na aton chance na may sport sila.
2: Oh, putra, di may sport sila, coach. Dako ina nga bagay. So, dako ina na, dako ina nga bulig sa mga kabataan nga gusto mag-join nga wala sila lala. So, amo na ang opportunity kag bulig sila, coach.
0: All right. Sakto ka gid, coach.
1: Sakto ka gid, coach.
0: Coach, last question nato, no? Sa kubong hapon. So, coach,
2: yes, coach,
0: may mabulig bala kung ang parents nila i-share sa ila ang mga maayong balita halin sa Biblia para sa kabataan?
2: Yes, coach. Agree ko din ako siya kay biblical gina siya, coach mo. May ari di verse ko siya. Biblical gina siya, coach. Ang ano niya, coach, kay ang si Lord ya kabalo niya siyang makakatabo bala sa mga sitwasyon. So may share lang kong verse, coach, sa Deuteronomy 6 chapter 6 verse 6 to 7. Basta ako lang, coach. And you must commit yourselves wholeheartedly to these commands that I am giving you today. Repeat them again and again to your children. Talk about them when you are at home and when you are on the road, when you are going to bed and when you are getting up. So, grabe niya, klaro niya si Lord yung command niya kanya na inutin kanya sa atong kabataan. Kung anong inambal niya sa imo, ano tingin siya, kung anong iambal sa Ginoo sa imo about faith, about mga biblical words, i-share mo sa kabataan niya mo. So, amun siya nga, gina-internalize kanya, ang core meaning, sinisang ano, gina-internalize kanya ang word, i-share mo kanya ang word sa kabataan, ta? Amun lang ka-importante. So, God's commands must first be cherish and keep in your own heart. Ikot ka ng kag asaton ka buhi. Kag ini ito do tigis ka bataan tay teach the next to the next generation. Do ipas ipasa tigis ya ko sa kabataan tay ko siya. Ang aton faith should be actively and constantly passed down to our children. Gid amo ilang kumana sang Ginoo. So biblical gid ya lagi ya si kabalo yang Ginoo yang importante gid ang communication kag ang faith malugi sa kabataan ta. So every day ganyan ba ito, every day integration yung mga spiritual teaching happens naturally through daily routines, not just formal or isolated moments. Daily ganyan ba, so ganyan ba ito, kalalo sa Biblia ko, sitting at home for sa family meals and rest time. So sabo sa family meals, sabo may alap ang mga gakao na istorya sa kapirin, gakao na ganyan gadget pa, so hindi na yan normal. So yeah, coach. Yeah, kao pa si by ano, kasi na picturean pag urong pagkaon, guro. Dinner time, mga mga may mga hashtag dinner time. So hindi na normal. So gat no para ito but sa buong taon, pero wala nang gastrian na kay gadget ang inatupag. So hindi kid normal, coach. Ara kid sa ginalugi ni Lord yang sitting at yung family meals and rest time should be an hour of communication kag installing sa imo nga faith kag sharing the word of God sa imo kabataan. So ara man walking along the road, lakat kumo sa pun kabataan mo, travel, kag daily walks, storya mo about share the word of God sa imo bata. Bisikan ano na mga basic na mga kotse, mga one verse lang. So bisikan gigda ka ara na bedtime reflections before going to bed, mapod kamo, mapray kamo sa kabataan mo together, praying for your children every day. day, pangamayuan, pang, ay, priyan man mga kabataan mo, minsan katulog sila, pangamayuan, minsan adlaw-adlaw, okay, kabalog is si Lord niya ang kabataan, is prone to attack siya sa enemy mo, the lies of the enemy, ang anong isubong ang ina-attack isubong sa enemy is ang kabataan, na kay prone sila, and that is through the social media, dra, gina, ang way, ang social media, ways ng enemy para atake yun atong kabataan. So kung hindi guarded, hindi grounded sa word of God atong kabataan, so ano yung problema rin niya dako, coach. So muna siya. So sa ano yung last is rising up. Sa nabugtaw atong kabataan, morning routines and starting the day. It must be start with the word of God, start with prayer. And a moment kung gabi, it ends with prayer. Kaga, devotional. So ang muna importante gid alag ko sa ano eh gid ko man ita ni Lord nga ang atong i-install lagi ng word of God sa kabataan ta. Ang muna lang importante coach ang word of God sa atong kabataan. So we all must right. Act as parents in to gid isundon ta gid ipatihon ta gid ang kumanda sa Ginoo. Ginoo na lang kumanda, wala na excuses sa
0: coach no. Dami gid ang share mo coach. And I believe nga dako ina nga bagay nga mabatian sa aton mga avid listeners nga ang pag-share gali sang maayong balita halin kay Lord Jesus Christ. No, hindi lang ya one time big time coach, hindi lang taga Domingo. Coach, ubra na sang pastor ko no coach. Ubra na ko no sang pastor.
2: Well, may mamba sa Bible nga pastor lang ni Mamba, ara na gid do. Kuman na gid niya sa eh. Basahin nila nila sa Deuteronomy 6 chapter 6 6 to 7 na. Klaro-klaro ginambas ang Ginoo sa aton.
0: Diba si parents. Coach? Coach, basi ang pastor naman na may sala. Basi si father naman na may sala. Father imo na iya bala ubra, hindi na iya amon ubra. Muna coach ang problema coach no kung ang imo ginakanan no kulang sa paghibalo sang balaan na kasulatan ako coach no so sorry gid pero kung may maigo dati way kita may memo kay ti amo nang kamatuoran kay ti subong ang ginascroll coach hindi ang Biblia eh. Lain ang ginascroll Di mo na coach nga dapat no being kita being a parent no again no ang teaching ni Lord nga ang pagpangabuhi isang Kristiyano ginakabuhi hindi yang iya na yung ubrasang pare iya na ubrasang pastor no ang teachings ni Lord ginakabuhi tapos kita ginakabuhi naton sakto na coach again no gamiton ko ang word nga ginagamit ni Coach Maki ginapaso naton sa kabataan. Pero coach, sa ginmention mo nga verse sa Deuteronomy no nga ging command ni Lord, dugangan ko coach sa modern times. Yeah. If you notice coach, do kon i-general mo pahapuson mo nga mas maitindihan sa kabataan, ang wa coach do good habit siya. I know magre kag coach akon. Kaysa ini nga henerasyon sa sports, sa eskwelahan, maging habit dapat eh. Need sa kabataan naton good habits. So ini coach, no? Ibutang ta lang gid sa modern times. Dapat i-teach sila naton sang good habits which is ini, no? Sang pagbugtaw nila dapat they will start the day with a prayer. Now along the way, amo nang ginahambal ko sa akon man anak, hindi ka mga muyo ya, sa panyaga lang kag sa panyapon. Kung gaatubang ka lang sa pagkaon kag sa grasya, mga muyo ka. Kung wala, ti disgrasya, way kay ka pangadi, hindi na ya pwede. Kada ko sa iya, singko anak, ang pagpangamuyo, constant gin. So in short, sa tanan nga bagay, pangamuyo ka, hindi lang ya nga pag-abot mo sa klase, mga muyo ka, kay tiga pangamuyo ka mo, pero pagpuli mo si imo balay, wala na, nalipatan na naman. At isa eskwilahan lang man kuno kami ma-pray kay before and after sang klase, mga muyo, gid, kay ara kami sa Catholic school. Hindi na iya pwede, yung muna ginamba ko sa iya, nga once wala ka na sa eskwilahan, ang habit sa pagpangamuyo sa eskwilahan, dalon mo na, no? Pagpangamuyo ka pero, wala malain, dira. No kagang nami na because ang kaistorya mo kagang ko-communicate mo si Lord Jesus Christ. So you start the day with a prayer, no? And then amo nang ginambal mo coach nga kunara na sa bedtime, mga di ka man, and then being a parent, pagkakatulog ang bata mo, ginalay hands mo na, pangadian mo, kagang imo asawa, hindi lang aton bata, coach, kaya kung kisa pati asawa, tangin atake man. Di ba,
2: Nang
0: coach?
2: tanga pamilya pre. Nang tanga
0: Yes, amo
2: pamilya.
0: na coach, amo na gani ang bal ni Coach BJ, taltalon kita mayad, so dapat hugot kita as a unit, and it really starts ang teamwork sa balay. No, sa pagpangadi gid ya coach, grabe gid. Kay by the end of the day, makibot ka lang coach, nga ginsalbar ka ni Lord Jesus Christ. No, makibot ikaw mo, grabe ka man Lord ba? Abi ko, masudlan na kami kakawatan, may lang kakawatan ang nakadakop ang tupad namon nga security guard. O di siya naglabot sa imo, kaya ang security guard na nakalabot sa iya. So in short, ginproteksyonan ka ni Lord. Gingamit ya ang security guard kay ila mang ginaobra mo nga mag-secure. O te karon kay masulod siya sa balay mo, nadakpan sa isang security guard. O kung te gingamit ni Lord nga kamuya nga pamilya, hindi kamuya, tulog kamu daya mayo kay may security guard kita. Diba? So may gamiton ko yung mga tao nga amo nang ila obra to secure the premises. No, so amo na cause nga kung kisa, bala mo nang inamba ko si mo, lay down your worries kay Lord, kay si Lord kabalo niya mangita sa tao nga mabulig sa imo to prevent ang malain nila nga intention. Sakto, coach?
2: Amo na ang prayer of the pag isang word of God pagid. Amo na nga ito yung weapon eh. Amo na nga ito yung armas. Sa mo, amo kumana ni Lord is ang ano man si Lord yung makakomunik. Lagabi na ganyan nga privilege na makapray ta ka sa Ginoo. Hey Lord, it's a great blessing at privilege nga makapray ta siya kay kung mapray ta yan ang Ginoo pa matikin na siya. So amo na i-impart ta gina sa atong kabataan kag madala nila as amo na man mo coach habit kag ang routine na nila sa adlaw-adlaw blakos ng mga muyo ng blakos hindi mga atong kabataan hindi kumpleto ila adlaw kundi sila mga muyo. So mugi na dapat i-install lagi i-impart lagi sa kabataan ta ang good habits and that is praying every morning kag before bedtime. So muna siya ko sa mugi na.
0: Oo. Coach, last na lang coach, no? I-share ko lang ni ang ari sa Bible in Ephesians 6:11, no? The six pieces of armor, no? Kay tinginaataking atong kabataan. So may ari diri, no? No? Ang six pieces of armor, the belt of truth. Knowing God's truth helps you see past lies and keeps your life stable, no? So ang mga sanguna na nga mga binutig, wala na naya because, no, naitsindihan mo kag well knowledge ikaw nga ang mga pasto ging patawad na to ni Lord. No, that is why si Lord nagpataltal sa ano gani? Sanguna because para ma-save kita. So na-save na na kita. No, tag-ari pagidi. The breastplate of righteousness. God's goodness protects your heart from guilt and shame. No, insakto na, no? Kay kaklaro gid, no? Shoes of peace. Sharing the good news gives you steady footing and calm in a storm. Which is, I agree. Amo na kay ko sambahan mo bla i-share ta sa aton kabataan. Ara na sa tupad. No, tulokbon na lang na, no? Gahulid na si mo magtulog. Hindi mo pa mahambalan. Sobra-sobra naman na ya, coach. No? Di ba? I mean, ara, naging sa tupad mo, ginahimas mo na nadadlaw bata mo, hindi mo siya masiran. Yung doon kabudlay naman na ya, coach. No? Kaya nagambal, pag hindi rin, the shield of faith. Trust in God blocks doubts and fears. This is correct, no? Ang pagsalig sa Diyos, wala tayo pang duwa-duwa, pero may wala tayo may ginakadlukan. Kaya nga, kabalo kita, ra kita sa side ni Lord. Di ba? Helmet of salvation. Knowing you belong to God protects your mind from confusion. So hindi na tama confuse. Wala na sang Diyos ngayon. Si Lord Jesus Christ lang. Diba?
2: Yes.
0: Oo, amo lang yun na niya. Kaglass is the sword of the Spirit. The word of God is your tool to fight back against wrong. This is true, no? And I agree. Wala na takilan lang niya. Muna bla? Wala na takilan lang niya pang duwa-duwa pa. Kahit ara na sa balaan nga kasulatan nga wala ta may dampigan, wala ta may iban nga kantuan, kundi dira lang git permi kay ang Diyos may sabat sa tanan nga bagay sa aton pagpangabuhi.
2: Kaya ba, coach, di ba, sa ginitem si Jesus, ang iya yung ang counter kay Satan, ang word of God, kaya mo, it is written, Kung may mga ano yan, alagi dyan, ikaw, ang account, ang word of God, eh, kung ano, rooted ka sa word of God, yan, may, ang way ka na yan, may counter ka dyan sa atake sa enemy, sa imo. So, mo lang ginano ni Lord, ni Lord Jesus sa ato, ni God the Father, nga impart na gid sa kabataan ta, ang word of God, i-share na gid sila, para sila rooted man sa word, kaya hindi sila, maging mabakod sila bla. Kaya muna lang, ang muna yung tawag, a wall armor of God. So, amo na, amo lang nasa kabataan, subong is the word of God did sa iningan ni Rasyon, Coach.
0: Okay. Coach, no, Coach Maki, salamat gid sang imong thoughts, salamat sang imong pag-share sang imo na balan about sa Bible, and of course being a tatay, being a coach, no. Kag amo na, Coach, no, kasubo lang sang panahon nga mabatian mo nga may gapaniro, may gapangbuli. Pero Coach, amo na, Coach, sa aton nga mga avid listeners, dako gid nga bagay, no. Hindi lang yang kilalan mo gid yang sports, no. May partly ang sports may ara gid ya kunbaga blaya way of helping your kids. But nami gid kun mas lapit kita kay Lord Jesus Christ, no, sa tanan nga bagay. Oo, so amo na lang gina mga abyan ang aton ma-share, no. So Coach, before kita magatakop sa subong hapon, any message, Coach, sa mga nagapamati nga ginikanan kag coaches?
2: Well, ang so mo na na importante gid as parents and as coaches, we must impart gid good values sa kabataan, and gagiin gid communication gid open communication gid 24/7 sa kabataan. Kay subong nowadays way ta kabalo nung katabo sa kabataan, ta ano ginabattle ginagoon nila with battle sila kabuhi. So we must open lang yung communications kabay, kumusta ko tingin sila kay kag amo na inutigin sila, i-impart tingin ang pulong sa Ginoo, kag inutigin ang prayer, i-prayer kag devotional gid sa word of God gid sa kabataan ta sa mga generation. Amo na gina open line communication, share the word of God sila, kag teach gid them good values gid. Kaya mo na, adlaw-adlaw, kumusta ko din kabataan, tayo dito sila pupabayan. I-check na din ang kung anong ginano nila, ang ila ginano sa social media. So, ang mga subong very alarming, yung subong katabo, subong. So, amo na ako siya, i-guide na din ang kabataan naton.
0: Coach Maki, salamat gid, no? Kag again, no? Mga abyan, kiri sa puso't lakas, sports sa Pinas, sa mga taga DYBS sa mga utod, salamat gid sang inyong pag manage, no, sang amon nga episode, no, sa Puso't Lakas Sports sa Pinas. Kag salamat gid, no, sa DXKI sa pag-air every Wednesday alas 3 ang hapon. Sa sunod, kita na naman kita. Ini ang inyo host, si Coach Tata Bilanghel. Maayong hapon ka. God bless you everyone.
3: Puso at Lakas Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes, Athletes in Action, at ng Far East Broadcasting Company Philippines. Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon. Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa. Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmulan ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao. Ang pagtatanggol sa bayan ang pangunahin mong tungkulin. Maging handa sa lahat ng oras na magpakasakit at ialay ang buhay kung kinakailangan.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Idinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at iyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ang mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis ang mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami. Mahalin at igalang ang iyong mga magulang. Paglingkuran mo silang mabuti at pasalamatan. Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
7: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
8: Mamuhay na malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos na maayos.
9: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan. Maging masipag, huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
10: Umasa sa iyong kakayahan sa pagunlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
11: Gampanang maluwag sa kalooban ang iyong mga tungkulin. Ang gawain hindi maayos ay higit na masama sa gawain hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawain maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa, kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan. Ugaliin ang pagtanghilik sa sariling atin at sa mga kalahal na gawa rito sa atin.
13: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
14: Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad, panatag, marangal. Naririto ako at handang maglingkod.
15: Sundin mo ang sariling puso't kalooban, hindi ang bulong, bighani at tukso na mga wikang banyaga sa iyo.
16: Matitiis mo ba ang patalim ng balakyot? Magtitiis pa ba sa gisik ng maiksing kumot? Mahihimbing ka bang alipin ng takot?
17: Ang pag-ibig mo ay walang kapantay, kundi ang pag-ibig din ng minamahal. Huwag mo siyang bayaang maghintay.
18: Gumising ka, manindigan. Bawat patak ng luha niya'y isang dagat. Bawat ngiti ng tagumpay niya'y watawat. Kapag tinawag ka ng pagmamahal, sumagot ka agad. Matatag marangal, walang bakit. Sana maglingkod.
19: Ito ay hango mula sa tulang Mamamayan ni Rio Alma. Paalaalang hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
20: Hey everybody, everybody now!

0: Remember, when everybody washes their hands, germs go away!
1: Ang madalas at tamang paghugas ay isa sa pinakamabisang proteksyon laban sa bird flu, diarrhea, trangkaso, ubo at sipon.
0: So everybody, wash your hands!
2: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
3: Tahanan ng aking lahi.
4: Kinukupkup ako at tinutulungang
3: maging malakas, masipag at marangal.
4: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
5: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
3: Naglilingkod, nag-aaral,
2: at nananalangin ng buong katapatan.
4: Iaalay ko ang aking buhay,
3: pangarap,
4: pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: May isang maliit na kuneho na gustong-gustong makawala. Sabi niya sa ina,
2: "Ayoko na po dito.
3: Aalis na po ako.
1: Kapag umalis ka, hahabulin kita. Kasi ikaw ang aking little bunny.
3: Kung hahabulin mo ako, pagiging isda ko sa malaking sapa at lalangoy sa malayo para hindi mo na makita."
1: "Ako naman ang manging isda. Hahanapin kita."
3: "Kung manging isda ka, pagiging bundok na lang ako. Mas mataas kung nasan ka."
1: "Kung ikaw ang mataas na bundok, magiging mountain climber ako at aabutin kita."
3: "Kung ganun, ako'y magiging bulaklak sa isang tagong hardin."
1: "Pwes, ako'y magiging hardinero at ikaw ang unang-unang hahanapin."
3: "Magiging ibon na lang ako at lilipad ng malayong malayo."
1: "Ako naman ang magiging puno na siyang uuwian mo."
3: "Eh kung maliit na bangka na lang para makalayag at hindi mo maabutan."
1: "Ako naman ang magiging hangin. Gagabay sa'yo, saan ka man tumuhin."
3: "Kasali na lang ako sa circus. Sasakay sa flying trapeze."
1: "At ako ang tightrope walker. Lalakad sa alambre at pilit kang kakapitan."
3: "Kung ganon, magiging isang batang lalaki na lang ako at uuwi sa bahay."
1: "Aha! Ako ang magiging nanay. Huhulihin kita at yayakapin pa."
3: "Nakakapagod pala. Ayoko nang lumayo. Dito na lang ako sa'yo, mahal kong ina."
1: Ang pag-ibig ng isang ina ay halintulad sa wagas na pag-ibig ng Diyos. Pilit ka mang lumayo, hahanap siya ng paraan upang ikaw ay makatagpo. Kung gaano man kalaki ang agwat ng langit sa lupa, ganun din kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Mahal ka ng Diyos, kaibigan. Yan ang lagi mong tatandaan.
4: "Naku, lobat na naman tong cellphone ko. Charge ko na nga muna para makapag-reply na ako kay Crush."
5: "Eh, dami ko na ng mga assignments. Mauubusan na ng battery itong laptop ko eh. May charge na nga muna."
6: "Hala, hindi ba pala ako nakakapag-plancha ng uniform? Makapag-plancha na nga muna ngayon."
7: "Bakit nakapatay yung TV? Championship game ngayon. Baka hindi ko mapanood. Mabuksan na nga to ng maantabayanan."
8: "Aba, mga anak, ano ba ito? Bakit punong-puno na itong saksakan natin? Naku, bawasan nyo nga yung mga nakasaksak dyan. Baka ma-overload ang ating kuryente."
9: "Naku, baka masunugan pa tayo nyan eh. Sa susunod, huwag i-overload ang mga saksakan ha. Mabuting nang nag-iingat para hindi tayo mapahamak."
10: Mahalaga ang pag-iingat para manatiling ligtas ang inyong pamilya at mga ari-arian mula sa sunog o anumang sakuna. Paalala ng himpilang ito ng Far East Broadcasting Company, Philippines.

0: Hirap talaga maglagari. Pero malapit nang maputol itong nilalagari ko. Ayan. Ayan. Ay. Napakainit. Huh. Makain mo nga muna. Uy! Andiyan ka pala. Pasensya na, ha. Tinatapos ko lang itong aparador ng apo ko. Nung isang araw, natapos ko namang gawin yung lamesa para sa bagong kasal kong anak. Ilang taon na ako? 59. Siguro nagtataka ka, bakit ganito pa ako kalisto, no? Ah, kung tutusin, bata pa naman talaga ako. Next year pa ako magiging senior citizen. Anong sekreto ko? Ay, simple lang. Maging masayahin, magpasalamat sa lahat, maging mapagbigay, at higit sa lahat, maglingkod ng walang pagod. Oh, ayan, o paano? Itutuloy ko na itong paglalagari ko, ha?
1: Mga dapat tandaan bago bumili ng isang bagay. Kailangan ng husay ng bawat tao para ma-maximize ang kanilang budget. Ang pamimili ay kailangan din ng pagsusuri para makasiguro sa tamang presyo. Narito ang ilang tips upang maging isang matalino at mahusay na mamimili. Tanungin ang sarili kung kailangan talaga ang produktong ito. Tandaan na hindi dahil sale ay dapat nabilhin. Maglista lang ng dapat bilhin. Kasya ba ang pera mo? May matitira pa bang pera para sa ibang kailangan? Pag-isipang mabuti ang kailangang katangian sa bibilhing produkto. Humanap ng pinakamurang produkto na angkop sa kailangan mo. Tignan kung ang produkto ay angkop sa iyo, halimbawa sa damit, dahil maaring hindi mo na ito maibabalik. Tandaan na ang pagiging matalino sa pamimili ay hindi lang nagiging makabuluhan dahil sa tamang paggamit ng ating pera. Mas importante ay natuto tayo na maipagtanggol ang ating sarili sa mga mandarayang negosyante.
2: Impormasyong hatid ng Trade and Industry Information Center at ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
4: Balita kag iban pa.
5: Programa nga magadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
6: Lunes tubto Biyernes, alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
5: Kagkaroon, yari ang inyo host.

isa ka maayad-ayad nga hapon sang Miyerkules dira sa imo abyan. Welcome sa panghapon nga balitaan, ang balita kag iban pa. Upod ang inyo amiga Miga Joy Kabayan Combatier. Let us know nga nagapamati ikaw asta subong abyan. Mag-connect lang dira sa Facebook page sang DXKI 1062 DXKI-FEBC Radio. Click lang da ang like, heart, or care icon or leave a message dira sa aton nga program. Hello, Jandy! Present, Japon. Dira sa Jensan. Wala brown out da. Sana tong schedule da sang malawig-lawig nga power interruption. Though, si kauras gitong nakita ko ba. Dayon ged. Sa Cotabato province, may schedule man sila daw. Lawig-lawig man tong pahayag sang NGCP. Parahil lang. May mga maintenance nga ginahimo sila. Arang-arang na natde kung para sunok pa dito sa Cebu kay daw Christmas light ko no ang brown out dito. Patay Cindy. Daw timprano pa ng pabatsyag kay Pasko. Ayan. Bear month na daw abi. Kabay pa nga mag-stable ang aton nga power supply. Ay man, observe ta. Daw, nagtaas man ang singil sang kuryente diri sa aton sa Mindanao. Amo man sa Visayas. Ano tabo, nga nagmahal diya sa aton nga daw laban man na hydropower plant ang aton iyang konsumo diriya. Anyari. Di ta maintindihan ba? Paki-explain po. Nevertheless, salamat kay May, ara pa kita power supply. Concern naman naton subong is ang pagmahal sang gatong kay daw kada simana na lang gid nagasaka ang presyo sang gasolina kag diesel ganagan kay sunod sa DOE posibleng magdugay pa ini no nga nagasinaka ang presyo sang aton nga fuel and global sunok pa ina.

0: double circuit sub-transmission line kag iban pa.
1: Action! Line!
0: Ang Family First Global in partnership with Pray for Asia may ara sang himuon nga 40 days of prayer and fasting for Japan, Indonesia, and Philippines sa September 13 to October 22, 2026. Sa mga luyag magbuylog para mangin prayer partner, pwede kang mag-sign up today. Lakat lang sa prayforasia.org para magpa-register.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga SSS members and client, ginapahibalo nga may bag-o na nga talatapan ang SSS Coronadal Branch. Dira sa may ground floor sa City Mall, Lacson Street, Barangay Morales, City of Coronadal. Umpisa, Setyembre 1, 2026.
1: Action! Line.
0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, Soxergen Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, 5 Niñas, Coronadal City. Para magpa-register, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Ronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Action! Line.
0: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabato na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line!
0: Ang Agricultural Training Institute Regional Training Center Region 12 nag-aawhag sa mga aplikante para sa Filipino Young Farmers Internship Program sa Taiwan para sa batch 2027 halin sa Region 12 kag BARM. Para sa mga interesado, pwede nyo bisitahon ang link via bit.ly/FYFIPT2027 or iscan ang QR code nga ara sa FB page sang ATI Region 12.
1: Action! Line!
0: Public advisory para sa tanan ng mga tag-iyas ng real property, ang Office of the City Assessor, City of Coronadal, nag-aawhag sa tanan ng mga tag-iyas ng lupa, talatapan, makinarya, kag iban pang real property improvements o sa ilang mga otorisadong representante na magbisita sa talatapan para masusi kag mahibaluan ang subong estado sang ila real property tax declaration. Ini siya importante. Una, pag-update sa mga natala nga impormasyon o data entry updating, pagbalhin sang assessment o transfer of assessment, pagtama sang mga mali nga impormasyon o datos. Ang mga requirement, proof of ownership, approved subdivision plan, deed of conveyance, kag iban pa nga mga legal nga dokumento. Para sa dugang nga impormasyon, pwede nyo bisitahon ang office ng City Assessor, City of Coronadal or mag-text sa Records Management 0909-200-6610 or sa Appraisal and Assessment 0964-142-9089 or sa administrative support sa 0963-638-7492.
1: Action! Line!

0: Ang Association of Industrial Peace Advocates, SOC Surgeon Incorporated, in partnership with the National Conciliation and Mediation Board, Regional Branch 12, may ara sa ang hiwaton nga 2026 LMC Regional Convention with the theme United for Progress, Strengthening Industrial Peace in the Age of Technology and Evolving Jurisprudence. Sa September 18, 2026, dira sa Lone Hall, Cinco Niñas, Coronadala City. Para magparegister, pwede nyo iscan ang QR code ara sa FB page sang Regional Conciliation and Mediation Branch 12. Or pwede ka mo mag-contact kay Mr. Jack Oronan or Miss Cathy 0838771122.
1: Madamang salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo. Dasig sang oras ta 4:24 na. Diretso kita sa aton nga dason nga segment, aton inspirasyon pang hapon. Upod kay Pastor Jebo. Ikaw ba pag maghimo decision dito sa sigurado ka na o pistingan pa? Ari pa matiiyang aton asa ka pa segment.
2: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa. Asa ka pa.
3: Marami sa atin ay halos pare-pareho ang pinagbabasihan ng desisyon. Kadalasan, namimili tayo sa pagitan ng dalawang bagay. Yung subok na at yung gustong subukan. Mula sa mga simpleng bagay, kagaya ng pagkain, e minsan gusto mo yung familiar na lasa na hindi ka bibiguin kapag muling natikman. Misa naman gusto mo ding sumubok na mga pagkain na maaaring maging option o kaya baka maging bagong paborito pa. Aba sa panahon ngayon, kapag nanood ka ng mga food vlogs, para bang lahat ng ihain napakasarap at napakasagana ng serving. Nakakainganyo kahit na ang madalas na description ng lasa saktong-sakto. Kanino kayang panlasa sumakto, ano? At wala ka halos mawari dun sa description na yon kasi alam naman natin na yung sakto sa iba, kulang o sobra naman sa iba. Safe na description siguro yon para makapromote at hindi makasira sa mga kinainang pinopromote nila. Ikaw ba, pag nagde-decide ka, dun ka ba sa subok na o mahilig ka rin dun sa susubukan pa lang? May hatak din naman kasi yung susubukan pa lang dahil baka makahanap ng mas mainam sa kinasanayan. Siguro, kung wala namang malaking mawawala, pwede pa tayong sumubok. Pero pagdating sa pananampalataya, hindi pwede yung baka sakali. Pananampalataya ang pinag-uusapan, dapat maingat dahil talagang laging nasa huli ang pagsisisi. Kailangan doon tayo sa Diyos na subok na ang pagmamahal sa atin at hindi yung susubukan pa lang. Tingnan mo sabi sa Romans chapter 8 verse 32. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay niya para sa atin, tiyak na ibibigay niya rin sa atin ang lahat ng bagay. Dito ay sinasabing ang paanyayang magtiwala sa Diyos ay base sa pag-ibig na naipakita na. Isang pag-ibig na subok na at alam na natin kung gaano kalawak. Bakit nga ba tataya sa hindi tiyak samantalang pwede namang sumampalataya sa Diyos na tiyak ang pagmamahal sa atin? Ipinakita ito sa noong ipadala si Jesus upang isilang at mamatay para sa ating mga kasalanan. Kung nais mong manampalataya sa Diyos na tiyak ang pagmamahal sa iyo, ay maaari mong ipahayag ang pananampalataya na ito sa pamamagitan ng panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa iyong pagmamahal sa akin. Kinikilala ko po na ako ay hindi karapat-dapat sa pagmamahal na ito. Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas at kinikilala kita bilang aking Panginoon. Pagharian niyo po ang aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi kailangang tumaya sa hindi pa subok, samantalang ang alok ng Diyos ay pag-ibig na subok. Kay Jesus ka manampalataya at hindi ka mabibigo sa kanyang pangako. Asa ka pa ha? Kung kayo po ay sumabay sa panalangin, mag-iwan lamang po ng comment o magpadala ng private message at meron pong makikipag-ugnayan sa inyo. Maraming salamat po.
4: Balita kag iban pa.

0: with the Lord. Ikaw ko dasig sang oras do, tapos duman ko, mabalita ko anaya. Diri kita sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Miyerkules, September 16, 2026 sa aton balitaan. Diri sa balita kag iban pa ang inyo tagbalita ni Gadjoy Kawayan Combatier. News. Headline. 40s ginhimo nga sinima nga aktibidad sa Surala kontra dengue. MOA sang LGU Tivoli kag 200 kabag-o nga DST scholars formal nga ginpirmahan. Tatlo ka individual sa South Cotabato voluntaryo nga nagsungka sang mga armas sa PNP. Wanted person na dakpan sa Esperanza Sultan Kudarat. Ginatos ka pamilya apektado sang sunog sa Barangay San Pedro, Pagadian City. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Ginhimo na nga regular ang paglimpyo sa mga barangay sa Surala, partikular ang Taob, Taktak, Tuyo, Kagtakip o Fortis, isip tikang sa pagbuhin sang posibilidad nga pamugaran sang lamok nga nagadala sang dengue. Umalin September 9, ginpatigayon ang Fortis kada Miyerkules alas 4 sang hapon kung sa diin ginapangabay ang mga residente nga mag-updanay sa pag-inspeksyon sang ilapuloyan kagpalibot. Katuwang sa kampanya ang mga barangay health station, barangay midwives, barangay health workers, barangay sanitation inspectors, barangay nutrition scholars, kag navigators. Tinutuyo nga makita kag madali makuha ang mga surudlan o kung lugar nga mahimo. Mapunduhan sang tubig kag mangin pamugaran sang mga lamok. Pinapanumdom sa mga residente nga ikulob ang mga surudlan nga mahimo mapunduhan sang tubig. Iula ang mga natipon nga tubig kag takluban ang mga surudlan nga kinahanglan butangan sang tubig. Pinapangabay man ang kada pamilya nga himuon nga regular ang Fortis agon mapabilin nga matinlo ang palibot kag makabulig sa paglikaw kag pagpugong sa paglaptas sang dengue. Formal nga ginpirmahan ang Memorandum of Agreement o MOA sa tunga sang lokal nga gobyerno sang Tivoli kag 200 kabag-o nga dunong ay susi sa tagumpay o DST Educational Scholars. Ini sa ginpatigayon nga orientation and signing of MOA sang Lunes sa Municipal Covered Court. Nakigbahin sa aktibidad Sunday Mayor Cayo Dale Tuan. Kaupod ang mga opisyales sang Banwa. Sa subong, naglabot na sa 450 ka DST scholars halin sa nagkalain-lain nga barangay sa Bugos nga Banwa sang Tivoli ang padayon ginasuportaran sang lokal nga gobyerno paagi sa nasambit nga flagship program. Ang 200 ka bag-ong scholar na pili base sa resulta sang documentary requirements screening, written examination kag personal interview nga ginpatigayon sang DST Scholarship Technical Working Group nga kabahin sang proseso sa pagpili sang mga kwalipikado nga benepisyaryo sang programa. Voluntaryo ginsungka sang tatlo ka individual sa South Cotabato ang ilaarmas sang Lunes. Sa banga personal ginsurrender sang Barangay Kagawad sa Barangay San Vicente sa banga Municipal Police Station ang homemade caliber .45 break open single shot pistol mawala sang serial number. Salig sa iya sang isa ka residente ang nasambit nga armas. Samtang sa Surala, voluntaryo man nga nagsungka ang isa ka 87 anyos nga lolo sa residente sang Barangay Kanahay particular ang isa ka arms

4.45 caliber pistol kag isa ka magazine nga wala sang bala. Dugay na nga expired ang lisensya sang armas halin pa sang Disyembre 17, 2001. Sa Norala ginsungka naman sang 53 anyos nga lalaki ang barangay Kagawad sang barangay San Miguel ang homemade 20 gauge shotgun nga wala sang serial number. Ang tanan nga armas nga gin-surrender gindala sa Tagsak ka police station kag gin-turnover sa Supply PNCO para sa inventaryo, kustodiya, safekeeping kag nagakaigo nga disposition. Nadakpan sang mga otoridad ang isa ka wanted person sa ginpatigayon nga operasyon sa Purok Tagumpay 1, Barangay Sagasa, Esperanza, Sultan Kudarat, Martes sang hapon. Ang pagdakop ginpatigayon sang Esperanza Municipal Police Station Tracker Team kaupod ang iban pang mga katapo sang Sultan Kudarat Police. Ginserbihan sang warrant of arrest ang 31 anyos nga suspek bangod sa pagbayular sa Section 10A Article 2 sang RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ginrekomendar ang 80,000 nga piyansa para sa temporaryo nga kahilwayan sang suspek. Inigin-issue sang Regional Trial Court Branch 19 sang Isulan Sultan Kudarat sadtong Agosto 19. Pagkatapos sang pag-arestar, ginpabalo sa suspek ang iya kinamatarong. Gindala ini sa police station para sa dokumentasyon kag nagakaigo nga disposisyon. Sa ulihi nga balita, ginatos nga pamilya ang naapektuhan sang dako nga sunog sa Purok Masanagon, Barangay San Pedro, Pagadian City, kaagahon sang Sabado. Madasig naglapta ang kalayo kag madamo nga puluy-an ang naapektuhan. Gilayo nagresponde ang mga bombero kag mga otoridad agod mapatay ang kalayo kag masiguro ang kaluwasan sang mga residente. Nagatag sang bulig sa evacuation center ang City Health Office, City Pharmacy kag Philippine Red Cross. Nagserbisyo sila sang libre nga medical check-up, mga bulong kag iban pa nga serbisyo panglawas para sa mga residente. Nagpanagtagman sang relief goods ang lokal nga gobyerno sang Pagadian City, kaupod ang Philippine Red Cross, mga opisyal sang barangay kag iban pa nga partner groups para sa mga pamilya nga naapektuhan sang sunog. Amoy adto ang madul-ong mga impormasyon sa aton balitaan dari sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pang mga impormasyon sa Hudyat Balita upod ang 702 DZAS.

0: Bayat, pangunahing balita.
1: Malacanang dumistansya sa tinatalakay ngayong voting threshold sa impeachment trial. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Mas pinili ng Malacanang na hindi magbigay ng pahayag kaunay na ginagawang pagdetermina ng Senado sa voting threshold sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte Carpio. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Communications Undersecretary Claire Castro na hindi manghihimasok ang palasyo sa usapin ng voting threshold. Ito ay sa harap ng pag-anyaya ng impeachment court ng legal luminaries para kunin ang kanilang opinyon kung dapat bang panatilihin ang 16 votes para makonvict ang vice-presidente, gayong may ilang senator judges ang hindi nakadadalo sa paglilitis dahil sa iba't ibang kadahilanan. Sinabi ni Yuse Castro na walang anumang komento ang palasyo o si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagay na ito. Anya, ipinauubaya na lamang ng Malacanang sa Senado ang pagdetermina o pagpapasya sa kung ano ang sa palagay nila ay nararapat. Ngunit binigyang diin ni Castro na kailangang manaig pa rin ang hustisya sa anumang magiging kapasyahan ng impeachment court. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacanang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Senador Robin Hood Padilla, malugod na haharap sa mga taga-usig o prosecutors ng Department of Justice para sa alegasyong obstruction of justice. Ang ulat mula kay Babylyn Cacho Resulta.
3: Masayang tinanggap ni Senador Robin Hood Padilla ang subpoena sa kanya ng Department of Justice dahil sa alegasyong obstruction of justice. Ang kaso ay inihain sa kanya makaraan niyang isabay si Senador Ronald De La Rosa sa kanyang sasakyan noong Mayo, makaraang magkaputukan sa Senado kung saan ilang araw na namalagi si De La Rosa upang iluklok bilang Senate President si Senador Alan Peter Cayetano sa pamamagitan ng kanyang boto. Ani Padilla, haharap siya sa DOJ prosecutors sa September 25 upang harangin ang akusasyon o harapin ang akusasyon laban sa kanya. Nauna rito'y binigyang diin ng senador na walang pagtakas na naganap noong gabing nakisakay sa kanya si De La Rosa na matagal nang nagtago sa mga otoridad dahil sa pag-iwas sa isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court dahil sa kanyang partisipasyon sa drug war ng nakaraang administrasyon. Simula nang umalis ito sa pangangalaga o jurisdiction ng Senado, muling nagtago si De La Rosa sa kamay ng mga otoridad. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Groundbreaking ng NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagbabalik para sa ulat si Heidi Bernardo Sampang.
2: Nananatiling prioridad ng administrasyon ang modernisasyon ng railway system ng bansa. Ito ang pinigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng pangunahan ang groundbreaking ng Metro Manila Subway Project na IA o Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 Station. Sa kanyang pananalita, tiniyak ng Pangulo na layo ng gobyerno na bigyan ng publiko ng epesyente at maaasahang public transport system para mabawasan ang oras na ginugugol ng mga commuters sa trapiko. Inaasahang aabuti na lamang ng 40 minuto ang biyahe mula sa Valenzuela City hanggang NAIA Terminal 3 sa Pasay City kapag natapos na ang proyekto kumpara sa isa't kalahating oras na travel time ngayon. Ito ay bahagi ng Contract Package 109 na sumasaklaw sa underground NAIA Terminal 3 Station na may mga connecting tunnels sa pagitan ng Taguig at Pasay. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang mga proyekto gaya ng subway project para sa mabilis na koneksyon ng taong bayan sa kanilang lugar ng trabaho, eskwela at iba pang pinupuntahan. Ibinalita rin ng Pangulo na halos 60% na ang overall progress ng Metro Manila Subway Project habang 100% naman ang secured ang right-of-way para sa lahat ng istasyon ng subway. Alinsunod sa plano, magkakaroon ng 17 istasyon ang 33 kilometrong subway project. Target ng administrasyon na magkaroon ng demonstration run sa 2028 habang sa taong 2031 naman ang full operation ng Metro Manila Subway Project. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Mahigit 80% voter turnout sa 2026 BARM parliamentary elections itinuring na malaking tagumpay ng Commission on Elections. Ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz.
4: Higit pa sa inaasahan ng Commission on Elections na maabot ang target nitong 80% voter turnout sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ikinagalak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naitalang pinakamataas na final voter turnout na 84.34% o kabuang 2,018,478 botante ang nakilahok sa kauna-unahang parliamentary election na idinaos noong September 14, 2026. Tinukoy ng election chief ang mataas na voters turnout sa pinahusay na karanasan sa pagboto, mas malawak at inklusibong edukasyon para sa mga botante, mas matinding pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng civil society, at higit sa lahat, transparency. Samantala, kinumpirma ni Chairman Garcia na naiproklama na nitong Martes ang karamihan sa mga nanalo sa 32 parliamentary district seats isang araw matapos ang botohan. Ipinroklama na ng COMELEC ang mga nanalong sectoral representatives sa 2026 BARM parliamentary elections. Kabilang rito ang settler community sector na si Yult Adelfino Olaya at Mary Ann Arnado. Women's sector naman, Aida Silongan. Youth sector, Sulful Albas. Ulama sector, Muhammad Nadzir Ebil. Traditional leader sector, Marjani Makasalong. Gayun din ang non-Moro indigenous peoples na sina Leticio Datuwata at Joe Hene Hover. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC, Intramuros, Manila.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Malacañang umapila ng mapayapang demonstrasyon sa anibersaryo ng deklarasyon ng batas militar. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
2: Nanawagan ng Malacañang sa publiko na gawing mapayapa ang ikinakasang kilos protesta sa Lunes, Setyembre 21, kasabay ng ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law. Sa Palace Press Briefing, binigyang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro na nakikinig si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa saloobin ng bawat Pilipino. Sinabi ni Castro na hindi pinipigilan ng administrasyon ang sinuman o alinmang grupo na magdaos ng demonstrasyon. Subalit, nakiusap ang Malacañang na daanin ito sa paraang maayos at mapayapa. Ayon kay Castro, maaari namang maglabas ng saloobin nang walang karahasan at hindi naman kailangang mayroong masaktan. Kaugnay nito, tiniyak ng palasyo na nakahanda ang Philippine National Police para siguruhing ligtas ang lahat ng sasali sa kilos protesta at panatilihin ang kapayapaan sa mga pagtitipon. Samantala, tiniyak din ni Castro na patuloy ang pagsasagawa ng administrasyon ng mga proyekto at programa na makatutulong sa mga Pilipino. Tuloy-tuloy pa rin anya ang pagpapanagot sa mga sangkot sa katiwalian gaya ng flood control scandal. Ilan sa mga lugar na inaasahang magkakaroon ng rally sa Lunes ang Luneta, Mendiola at EDSA. Matatandaan na nabahira ng karahasan ang protesta noong isang taon makaraang atakihin ng mga nakamaskarang protesters ang mga pulis na nagbabantay sa paligid ng palasyo ng Malacañang. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
0: Hudyat, pangunahing balita.
1: Ipinaalala ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na ipinagbabawal ang pagbebenta ng sigarilyo at vape sa mga tindahan sa Metro Manila na malapit sa mga paaralan. Inikot ng MMDA Health, Public Safety and Environmental Protection Office ang mga lugar sa Navotas, Pasig, Makati, Taguig, Maynila, Quezon City at Malabon para ipaalam ang panganib ng sigarilyo at vape sa kalusugan. Nagbigay din ng flyers ang mga kawani at naglagay ng mga paalala sa mga tindahan. Bukod dito ay isinagawa rin ang survey upang malaman ang bilang ng mga gumagamit ng sigarilyo at vape sa mga lugar. Layunin ng MMDA na mapanatili mapili ang smoke-free na kapaligiran sa mga komunidad sa Metro Manila. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 62 pesos and 85 centavos. Canadian dollar 45 pesos and 16 centavos. Australian dollar 44 pesos and 79 centavos. Singapore dollar 49 pesos and 39 centavos. At Saudi Riyal 16 pesos and 73 centavos.
0: Hudyat ng pag-asa.
1: Mula sa mga kawikaan dos tres, pagsikapin mong hanapin ang tunay na kaalaman, pangunaway pilitin mong makita at masumpungan.
0: Hudyat Balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 16 ng Setyembre 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
0: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.
6: Real Travels.
7: Value for money.
6: Food trip.
7: Accommodation na sulit.
6: Real Travels.
7: Because adventures are the best way to learn.
8: Hey guys, welcome to Real Travels. My name is Shira de la Peña, your host and travel buddy here in this show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. In the past few episodes of Real Travels, we have been to Hong Kong and Macau, two Chinese countries. But now, we will explore naman a very unique country, Vietnam. So we will explore Hanoi, which is the north down to Ho Chi Minh City in the south of Vietnam. So we will explore two places and that will be in our Vietnam series. So to kickstart our Vietnam series, for our first episode, I'll share to you guys everything you need to know when traveling to Vietnam. First is the map. The map of Vietnam is long and narrow, shaped like the letter S. So you can actually look at it as three parts. The north, the central, and the southern part of Vietnam. So Vietnam as a country, it's part of Southeast Asia on the eastern edge of the peninsula known as Indochina. Indochina comprises 5 countries, which is Cambodia, Laos, Myanmar, Thailand, and Vietnam. So these countries share natural resources centering on the Mekong River, which flows from north to south through the center of the Indochinese Peninsula, and are closely related economically, culturally, and historically. So very similar yung cultures nila doon, all the nations, all the countries in the Indochina Peninsula. So if you will travel from Vietnam to Cambodia to Thailand, meron silang actually mga similar na food. May similar silang food, may similar silang language, may similar silang tradition and culture somehow, but yun yung maganda sa Indochina Peninsula. They have common denominator similarities, pero they are uniquely different pa rin towards one another. Vietnam's neighbors include China to the north and Laos and Cambodia naman to the west. And Hanoi is the capital of Vietnam, which is located in the northern part of the country, and it's currently divided into 30 administrative districts, including 12 urban districts and 17 rural districts, along with one district-level town. So para ma-visualize nyo, no? Para siyang Manila na may Binondo part and Manila Bay part. So ganun din guys sa Hanoi, may Old and French Quarter na two very unique locations. So Hanoi is the historical part of Vietnam kasi andito most of the museums and historical places. Ito din yung side ng Vietnam na feeling ko para siyang field trip kasi most of the tourist attractions are very informational, from the historical pagodas to their museum. So very historical siya in a sense na naging French colony sila. So sa Hanoi dun ko din nakita yung French culture, and siguro nga kasi andito yung French Quarter sa Hanoi, which are full of French inspired architecture din. On the other hand, Ho Chi Minh, formerly known as Saigon, is the counterpart of Hanoi. It's located in the southern part of Vietnam, so it has a population of over 8 million people, and Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam, and it serves as the economic and cultural hub of the country. it was renamed in honor of Ho Chi Minh following the reunification of North and South Vietnam in 1976. So the city is a bustling metropolis with a rich history, vibrant street life, and a very dynamic business environment. So very vibrant and fast-paced itong Ho Chi Minh City, and it's known for its French colonial architecture, bustling markets, and a wide range of cultural attractions. Ho Chi Minh City is divided into 24 districts, so it consists of 19 inner city districts and 5 suburban areas. So district number 1, it's the city center, and dito yung pinakamadaming tourists, and dito yung most of the tourist attractions as well. And then district 2 naman, it's more of tranquility, it's more about fine dining. And then district 3, it's all about coffee naman and architecture. And then district 4, it's all about street foods. District 5 is all about shopping, bargains, and dumplings. And kung makikita nyo, no, per district, it has something to offer to the tourists, to the local people there in Vietnam. And that's what I like about Vietnam, especially in Ho Chi Minh. Talagang may kanya-kanyang personality yung mga districts from one another. Talagang para silang magkaibang country. Magkaibang country, magkaibang vibe.

0: for more learning on the next episode.
1: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

sobramang puno ng awiting may pasasalamat sa Panginoon. Papuri! Sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng 10,000

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Magandang hapon mga kagapay! Ito ang programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Dennis Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay. Kasama niyo rin po si Charmaine Manalo Campanier.
3: At ako naman si Trisha Denise Campanier. Ngayon po ay September 16, 2026. Kumusta po kayo mga kaagapay? Nakaready na po ba kayo para sa isa't kalahating oras ng pagpupuri sa ating Panginoon through Papuri Music? Ay ako, ready na talaga.
1: Ready na nga pong magpasalamat at magpuri sa Panginoon,
2: yes,
1: sa kanyang kabutihan sa ating mga buhay. Makagapay, matanong ko lang, may blessing ka ba today? Naku, purihin ang Diyos! Eh kung wala kang blessing today, magpupuri pa rin tayo sa Diyos.
2: Yes. Agree ako dyan sa sinabi mo, Dennis. Ano man pong ating sitwasyon, tayo'y patuloy na magpupuri sa Diyos. Mga kaagapay, ang sabi dito sa Job 1:21 sa Tagalog, at sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
1: Amen! Amen! May blessing man o wala, ibigay natin sa Diyos ang lahat ng ating mga papuri at pasasalamat. Makagapay, up to 6:30 p.m. nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph. Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYBS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay, at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari nyo pong ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na
4: 702-DZAS-FEBC Radio
1: or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, babasahin ko po ang inyong mga messages. Sisimulan natin kay James Christian Ambaga. Ang sabi niya, listening while nasa office. Good to listen to Papuri songs every day. Happy to hear that song from ika-apat na Salmo. One of the Papuri albums na favorite ko. Isa rin yan sa favorite ko, James. At alam na natin kung bakit.
1: Ayun, dahil kasami ka sa album.
2: Ikaw anong isalmo ka ba, Dennis? Ika-anim, ano?
1: Ika-anim. Oh,
2: yes, yes.
1: Pero alam mo, bukod doon, nakaka-bless talaga mga songs na ika-apat na salmo. Diba?
2: Ay, yes. Sinabi mo. At ito naman, ang sabi ni Glendy Monterrey, sobrang blessed talaga ako pag nakikinig sa inyo mga kapapuri ang gaganda ng songs. Umiyak pa ako kanina sa song na Kailan Ba Nagkulang Ang Panginoon. Tumatagos talaga yung lyrics. Bumabalik din lagi yung kabataan ko kasi kinakanta ko talaga noon at memorize ko pa din hanggang ngayon. Ang sarap sabayan. Sa Diyos ang papuri. Ang saya na naman ng puso ko kasi nakikinig na naman ako sa inyo. Nilakasan ko talaga ang aking radyo para marinig ng mga kapitbahay namin.
1: Wow.
2: At natatawa ang bunso ko kasi feel na feel kong sumabay sa kanta. Praise God sa buhay ninyo. Wow, nakaka-bless ka, Glendy.
1: Yes, oo.
2: At I'm sure, pati mga kapitbahay mo na bless sa iyong pinatugtog.
1: Oh, sa lakas ba naman?
5: God bless you po.
2: Enjoy praising God this afternoon. God bless you. At mula naman kay Jean Cristobal Rojas, ang sabi niya, pakigreet po si Ate Nelia Palma ng happy birthday today, September 16. Wow. At gayon din ang aking Mars, si Neneth Cristobal ng Advance Happy Birthday on September 20. Sabay-sabay tayo.
4: Happy birthday, Nelia and Neneth!
2: Blessings to you,
1: Nelia
2: and
1: Neneth! Ito pa ang mga nakikinig sa atin, si Emmy Agustin Bogarin. Sabi niya, always listening through radio at Isabella DZMR. At si Edith Paglinawan, listening naman sa PM Radio sa 13 Martira City, Cavite. At mag-shoutout din tayo kina Helen Arellano, Jessica Jeng, Angela Cristo, Rosalinda Ohano Manzano, Orlando Ambagan, at Jonathan Clerigo. Hello po sa inyo and happy listening!
3: Happy listening! listening po. Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya, mga kaagapay. Sa araw na ito ay tampok natin ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli na magbabahagi ng kanyang kwentong papuri later. At makakasama po natin siya hindi lang po ngayon kundi pati next Wednesday nitong buwan ng Setyembre. Kaya tutok lang po kayo, mga kaagapay. Pero sa ngayon, tuloy po muna natin ang pagpupuri at sumayaw tayo sa mga awiting ito. Simulan natin sa Sayawitan mula sa Papuri 18. Inawit ni Bebo Saavedra, sinulat ni Toy Polo. Nasusundan ng Maaari Naman mula sa Papuri 17, inawit ni Chay Alegarbes, sinulat ni Bong Hermosa. Ang ngayon ng taon mula sa Papuri 19 na sinulat at inawit ni Junji Marcelo at ni Francis Magalona, at ang Sa Daigdig Natin mula sa Papuri 50th Anniversary Album na inawit ni Gary Valenciano, sinulat ni Junji Marcelo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy kayong nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Ito po si Dennis Campanier.
3: At ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati po, saan mang panig kayo nakikinig ngayon. Sige nga, ibahagi ninyo. Saan po ba kayo nakikinig? At hayaan niyo pong samahan namin kayo hindi lamang sa radio, sa 702 DZAS app, at pati na rin sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin po kayo sa inyong FB para inyong maipaabot sa amin ang inyong messages. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: At maaari po kayong mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart 0999-223-5675.
1: Mga kaagapay, nais namin kayong imbitahang muli na magpadala ng inyong mga kwentong papuri. Pwede niyo pong i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay.
2: Maraming salamat po sa inyong ipinapadalang kwento, mga kaagapay.
3: Thank you po!
2: Itatampok namin yan dito sa programa sa mga darating na araw. At sa araw pong ito, tulad na nabanggit ni Trish kanina, tampok natin ang isa sa ating mga papuri singers. At yan nga po ay walang iba kundi ang ating kapapuri, ang singer-songwriter na si Ava Canaselli. Narito po ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako po muli si Ava Canaselli, ang inyong kapapuri. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking awitin sa Papuri 22 album, Kung Mawala Man Ang Lahat. Nagawa ko yung song na Kung Mawala Man Ang Lahat during the lowest point in my life. Nung time na yon, pakiramdam ko ay unti-unting nawawala yung mga blessings ni Lord sa life ko, kahit nagsaserve ako sa Kanya ng buong puso ko. Madaling magpuri at magpasalamat sa Panginoon pag nakikita natin yung mga pagpapala niya at nasasagot yung mga prayers natin. Pero dadating yung time na pwedeng maging iba yung sitwasyon na akala natin ay tahimik siya at hindi niya nadidinig yung mga prayers natin. At paano kung unti-unting mawala lahat ng meron tayo? Kayamanan, pangarap, at pag-ibig sa kabila ng paglilingkod natin sa Kanya. Kagaya din ng story ni Job, na wala lahat ng meron siya pero hindi siya tumalikod sa Panginoon. Patuloy pa rin ba tayong maglilingkod, magpapasalamat, magpupuri at aawit sa Panginoong Jesus? Kaya ang mensahe ng awitin na ito ay anuman ang pagsubok na dumaan, huwag tayong sumuko at magpatuloy tayong kumapit, umawit at itaas ang pangalan ng Panginoong Jesus. Hindi ko na din expected na makukuha yung song ko for Papuri 22 album. Kaya nagulat ako nung sinabi sa akin na nakuha siya for Papuri 22 album. Sobrang overwhelming yung feeling nung nirecord at kinanta yung song ko during Papuri 22 album launch. Nakakaiyak pag naririnig mong kinakanta ng iba yung song mo at lalo na pag nalalaman mong kumikilo si Lord sa mga puso ng mga taong nakakarinig nito. Napakalaking blessing ni Lord to sa akin at nagbigay ito ng encouragement and confirmation from the Lord na huwag akong tumigil at magpatuloy akong magsulat ng songs na magbibigay ng pag-asa, inspirasyon sa mga tao at papuri sa Panginoon. Panalangin ko po na mapagpala po kayo ng awitin na ito.
3: Napakaganda nga ng mensahe ng song na yan ni Ava. Mawala man ang lahat, hindi mawawala ang pag-ibig ng Panginoong Jesus para sa bawat isa sa atin.
1: Kaya ito, pakinggan na natin ang awiting Kung Mawala Man Ang Lahat. Mula sa Papuri 22, yan po ay inawit ni Kate Rose Urrutia na sinulat ni Ava Canaselli. At kasunod niyan ang awiting sinulat at inawit din ni Ava ang Ikaw at Ako. Maririnig din natin ang dalawang songs mula sa Papuri 24, Ang Bahala Ka Na, sinulat ni Pastor Sherwin Bob Diaz, inawit ni Ruben Laurente, at Ang Huminga ng Malalim na sinulat ni Maria Lloyda Estrada, inawit ni Gian Hinolan. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang
4: Papuri!

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Mga kagapay, kay patuloy na nakikinig dito po sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Dennis Campanier at syempre kasama ko sina
2: Charmaine Manalo Campanier. Mainit na pagbati mga kaagapay.
3: Nandito rin po si Trisha Denise Campanier. Mapapakinggan ninyo kami hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app at via online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
4: 702 DZAS FEBC Radio.
3: Pwede ring mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at Smart
4: 0999-223-5675.
1: Itutuloy kong basahin ang pagbati ng ating mga kaagapay last Wednesday. Shoutout kina Rani Jacinto, Epifanio Salvador, Ferdy S. Jota, Prel Manalo Aquino, Emmy Agustin Bugarin, Leonora Ibabaw Aquino, Emerita Faustino, Jose Berueco, Precious Ablazo, Jeff T. Dizon, Rosalina Torres Guevara, Faustina Frankie Habla, Corey Alejandro, at Froilan Ulaso. God bless po sa inyo and happy listening!
2: Happy listening! Mga kaagapay, narito naman ang mga pinapabati ng ating tampok na papuri artist ngayong hapon, si Ava Canaselli. Ang sabi niya, happy listening to my Papa Freddy and Mama Nel, to Ate Kathy and Mon, to Viola, Carlo and Judah, to Sven, to Vineyard City Church family in Quezon City and Japan.
1: Yes, hello po sa inyo.
2: Happy listening po! At mga kaagapay, mananalangin tayo sa panguna ni Ava Canaselli.
5: Tayo po'y manalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo sa oras na ito at nagpapasalamat sa lahat ng ginagawa mo at pagpapala mo sa amin. Kung dumating man po ang pagkakataon na hindi namin maramdaman ang paghilos mo at hindi namin makita ang pagpapala mo, tulungan mo po kami na tumingin lamang sa iyo, maghintay, isuko ang lahat, at patuloy na maglingkod sa iyo at huwag tumalingkod. Panghahawakan po namin ang salita mo at ang mga pangako mo, Panginoon. Naniniwala po kami na may dahilan ang bawat pangyayari sa aming mga buhay at ikaw po ang may hawak ng aming mga buhay at may maganda ka pong plano sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa awitin na ito at patuloy po na maging pagpapala po ito sa madaming tao. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen! Maraming salamat sa iyong panalangin, Ava, at talagang nakaka-encourage ang iyong ibinahaging kwentong papuri kanina. God bless you and your whole family.
1: God bless you!
6: God bless you po!
2: Mga kaagapay, pansamantala lang ang pagkapaalam natin today kay Ava kasi maririnig pa po natin siya next Wednesday
1: yes.
2: Para sa pagkapatuloy ng kanyang kwento.
3: Ngayon naman, patuloy natin ang pagpupuri sa Diyos sa mga awiting ito na mula sa FEBC 40th Anniversary Album at simulan natin sa bagong likha na inawit ni Ava Canaselli at ni Kate Rose Urrutia, sinulat ni Valen Orena. Susundan ang Tsuper ng Buhay na inawit ni John De Vera at Benny Manaligod na sinulat ni Robert More. Ang Naroon Ako na inawit ni EJ Deperio na sinulat ni Doji Simon ay maririnig din po natin, pati ang Yawe Elohim na inawit ni Kathy Go Umali, sinulat ni Jerdy Francisco. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ito po si Charmaine Manalo Campanier.
2: At ito po si Dennis Campanier.
1: Kasama niyo rin po ako, si Trisha Denise Campanier, mga kaagapay. At sa pagkakataong ito, nais po naming pasalamatan ang mga nakaagapay natin sa broadcast. Salamat kay Kayla Escalante, sa production technicians na sina Nat Peralta, Benji Mosura, Benjo Morano, Jonathan Reyes at Reggie Villena, sa ating broadcast engineer na si JV Tabua, maging sa mga nakaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. Maraming salamat po! Mga kaagapay, nawa kayo po ay napagpala ng mga papuri songs at kwentong papuri ni Ava Canaselli. At kung nais nyo pong maibahagi rin ang inyong kwentong papuri, ipadala nyo po yan sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com ng aming maitampok dito sa programa.
2: Yes, salamat po in advance sa inyong mga ipapadalang kwento.
1: Thank you po!
2: Bago tayo magpaalam, balikan natin ang Job 1 verse 21 sa Tagalog. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon.
1: Amen.
2: Patuloy po nating purihin ang ating Diyos sa lahat ng pagkakataon. Pakinggan po natin ang awiting Kapitan mula sa ikapitong salmo. Ito po inawit ni na Pastor Jonifer Luklukan, Edward Granadosin, Ruth Rocabo, and Janet Rodrigo at sinulat ni Arnel Depano. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
1: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Nagpapaalalang, let us all stay safe and healthy mga kaagapay. Lagi po nating tatandaan na,
4: sa Diyos ang

0: Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am in Christ. Lord, transform my heart so that doing what is right becomes an expression of who I am becoming in Christ. Kaya mga kapatid, naway magsilbing hamon, paalala sa atin ito, at isipin natin, how can we develop this integrity and let us make action plans on how to truly grow and how to be intentional in developing integrity in our lives. So nawa po maging hamon, paalala at pagpapala ang pag-aaral na ito. Muli, ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.
2: Nagsasahimpapawid mula sa siyudad ng Coronadal. Ito ang 1062 kHz DXKI, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao. Ang mapagkaibigang tinig.

0: Katotohanan hindi nagbabago. Napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
1: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
2: Ang panalangin ay isang priestly function para dalihin ang petition natin sa Panginoon Diyos. Sa Old Testament times, meron pong two major classes of mediators. Ito po ay function between God and His people, prophets and priests. So, sinasabi sa atin, ang prophet po ay inordain ng Panginoon Diyos to speak His divine word to the people. Ang prophet po ay nag-spoke to the people for God. Ang priest naman po ay ordained by God to be a spokesman for the people. The priests spoke to God for the people. Sa New Testament po, si Kristo ay in-exercise po ang mga offices not only of prophet and priest, but of king. So, yung kanyang priestly role, he made the perfect sacrifice, offering po yung perfect atonement once and for all. Ngunit, ang cross po ay hindi katapusan ng kanyang priestly office. Sa kanyang pag-akyat ay siya'y pumasok sa heavenly holy of holies. Doon ay nagpatuloy siyang great high priest po natin. Nanalangin siya para sa kanyang bayan, interceding with the Father on our behalf. So, ang kapangyarihan ng panalangin ni Kristo ay immeasurable. It cannot be illustrated not only doon sa mga miracles na pinerform niya dito sa lupa, but also by His prayers of intercession during dito po sa earthly ministry niya. Tignan natin yung cases po ni Judas at ni Simon Peter. Ito po ay mga disipulo na nag-commit po ng heinous acts of treachery against Jesus doon po sa darkest hour ng ating Panginoon. Judas nag-commit ng suicide. Ito naman si Simon ay na-restore and become the rock of the early church in Jerusalem. Bakit? Ang pinaka-difference nitong dalawang to ay makikita natin sa announcement niya doon sa forthcoming treachery. About Judas, he said, "Truly, truly, I say to you,

0: one of you will betray me in John 13:21. Nung ang mga disipulo ay nagtatanong, sino po ang traitor? At sumagot ang ating Panginoon Jesucristo, it is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped it, in verse 26 ng John 13. Then Jesus dipped the morsel, gave it to Judas, and said, what you are going to do, do quickly, in verse 27. So later that evening naman, yung kanyang great prayer of intercession, sinabi niya, while I was with them, I kept them in your name, which you have given me. I have guarded them and not one of them has been lost except the son of destruction. So the scripture might be fulfilled in John 17:12. Ito po ay panalangin about Judas, but not for Judas, at tinawag niya nga pong son of destruction. Sa case naman po ni Peter, yung kanyang denial sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng ating Panginoon, Simon, Simon, behold, Satan demanded to have you that he might sift you like a wheat. But I have prayed for you that your faith may not fail. And when you have turned again, strengthen your brothers. Sa Luke 22 verse 31 to 32. Tingnan natin ang sabi ng Panginoon sa Kristo kay Peter, if you have turned again, strengthen your brothers. But when you have turned, Jesus was confident of Peter's restoration. We cannot help but i-draw natin yung conclusion na ang Panginoon ay mayroong confidence ay dahil sa kanyang sinabi na, but I have prayed for you, si Peter ay marirestore. So si Jesus ay nanalangin patungkol kay Judas, pero kay Peter, siya po ay nanalangin para kay Peter. Siya po ay nag-intercede for Peter. He acted as Peter's priest. At this very moment, si Kristo ay kinampanan ang pagiging high priest. And also, ganun din sa atin, he is interceding for us. Ang conclusion po ng itong mga bagay na ating pinag-aralan ay sa Hebrews 4:14-16. Ang sabi po, kaya nga, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya dahil mayroon tayong dakilang pinakapunong pari na pumasok na sa kalangitan doon mismo sa harap ng Diyos. Kaya'y walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang ating pinakapunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan subalit kailanmay hindi siya nagkasala. Kaya huwag tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Sana po ito po ay maging appropriate po sa ating mga buhay na inaanyayahan tayong lumapit sa Kanya dahil siya po ang ating Great High Priest. Ito po si Pastor Mel Borlongan sa bawat pagkakataon maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Cancel culture. Isa sa mga madalas na termino na naririnig natin sa ngayon ay ang tinatawag na cancel culture. Ano nga ba ang cancel culture? Tama ba na gawin natin ito bilang mga Kristiyano? Ayon sa article na Is Cancel Culture Effective? Na lumabas sa official magazine ng University of Central Florida, cancel culture involves taking a public stance against an individual or institution for actions considered objectionable or offensive. Ito ay ang hayagang pagpapahayag ng pagtutol laban sa isang tao o sa isang institusyon dahil sa kanilang hindi magandang ginawa na nakasakit halimbawa sa damdamin ng ibang tao. Ang tawag dito ay public shaming. Public shaming o lantarang pamamahiya. At ngayon na may social media, kagaya ng Facebook, mas matindi ang nagaganap na public shaming. Kapag may isang tao na may nasabi o may nagawa na nag-viral o kumalat sa social media na hindi ikinatuwa ng maraming tao, malaki ang posibilidad na makukuyog ang taong ito. Mababash siya o uulanin siya ng maraming mga masasakit na salita. May mga mananawagan pa na pasikatin natin ito. Ibig sabihin, ikakalat at manghihikayat pa ng ibang mga tao para pahiyain siya. Subalit, ang tanong nga ng University of Central Florida, is cancel culture an effective way to hold those in positions accountable, or is it punishment without a chance for redemption? Ang problema sa cancel culture, para bang wala ka ng pagkakataon na maituwid ang iyong pagkakamali o wala ka ng pagkakataon na makabangon pa mula dito. Ayon nga sa End the Stalemate, Move Past Cancel Culture to Meaningful Conversations ni Sean McDowell at Tim Mueller, today, we live in an argument culture that has led to nearly a third of people reporting they have stopped talking to a friend or family member due to a disagreement, and nearly two-thirds of people saying they stay quiet about their beliefs due to the fear of offending others. From cyberbullying to hate speech, workplace harassment, demonizing political language, verbal abuse and intolerance, the vast majority of us, 87%, no longer feel safe in public places to share our opinions. Of course, may mga pagkakataon na kailangan nating lumayo sa mga tao na hindi na mabuti ang nagiging pakikitungo sa atin. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mali ang mag-unfollow, mag-unfriend o mamblock sa gayong mga tao. Ngunit may mas maganda ba na pamamaraan bukod pa sa cancel culture? Ayon kay Dr. Stacy Diliberto, isang lecturer ng philosophy sa University of Central Florida, if something comes on your timeline or feed and it's outrageous or terrible, we often have this knee-jerk reaction rather than really investigating issues or listening. We share so much stuff online, and we have a tendency sometimes to say things via social media or other platforms that maybe we wouldn't say if we were face to face with someone. Mabilis tayo mag-react sa mga naririnig natin. Kumbaga, trigger happy tayo na mag-post ng comment. Sa halip na magtimbang muna kung may punto ang ating nabasa, kaagad na nagsishare tayo ng ating opinyon. May mga nabibitiwan pa tayo na mga maanghang na salita na hindi naman natin kayang sabihin ng harapan sa tao na tinutuligsa natin. Dagdag pa ng University of Central Florida, social media has certainly changed the way we communicate, providing more ways to connect than ever before. But in many ways, it's dividing us and causing us to focus our energy where it is not always needed. Kailangan nating matuto na makinig muna bago magsalita. Ayon sa Proverbs 29:20, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, mabuti nang di hamak ang hangal kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Ganito naman ang sabi sa New Living Translation. Do you see someone who speaks too soon? There is more hope for a fool than for him. Nakapagsasalita tayo ng hindi nakapag-iisip kapag nadadala tayo ng bugso ng ating damdamin. Kaya naman ayon sa James chapter 1 verses 19 to 20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. May mga pagkakataon kasi na kaya hindi tayo agad nakikinig at hindi na tayo nag-iingat sa pagsasalita ay dahil sa mabilis tayong magalit. Kailangan natin lalo ang paalalang ito kapag may nababasa tayo na sinabi o ginawa laban sa ating pananampalataya. Totoo na ang sabi nga sa 1 Peter chapter 3 verse 15, lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Dapat talaga na maging matapang tayo sa ating paninindigan patungkol sa ating pananampalataya. Subalit, idinagdag sa verse 16, ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Kailangan na maging mahinahon din tayo sa ating pagtatanggol sa ating pananampalataya. Iwas po tayo sa cancel culture. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.

0: 神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し、
1: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
2: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
3: Luke chapter 9 verse 23. At sinabi niya sa lahat, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasadin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating Surrendering Your Life to Jesus. Surrendering Your Life to Jesus. Marami pong tao ang gustong kilalanin si Jesus bilang tagapagligtas. Pero hindi po lahat ay handa po siyang kilalanin bilang Panginoon. Mga kapatid, napakahalaga po ng katotohanan na ito. Sapagkat sa atin po, napakahalaga na si Jesus ay hindi lang po natin tanggapin bilang Savior ng ating buhay, kundi dapat tanggapin din po natin siyang Panginoon ng ating buhay. Kasi po minsan ang nagiging problema, kinikilala natin siya as Savior, pero ang nasusunod pa rin po sa ating mga buhay ang ating sarili at hindi po si Jesus ang Panginoon ng ating pong buhay. Sabi nga po eh, di ba sa isang quotation, you are never truly free until you fully surrender to the Lordship of Christ. Ulitin ko po, you are never truly free until you fully surrender to the Lordship of Christ. Dapat po kilalanin natin siya bilang Panginoon, ang tunay na Panginoon ng ating pong buhay. Kasi po ang tunay na mananampalataya ay hindi lang po ang tamang pagtanggap ng biyaya, kundi pagsusuko ng buhay kay Kristo. Ulitin ko po yun mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang pagtanggap sa biyaya ng kaligtasan, kundi pati na din ang lubos na pagsusuko ng ating buong pagkatao sa ating Panginoon. Kumbaga, all in for Jesus and His kingdom. Ang tanong, hawak pa rin po ba natin ang ating pong buhay o tayo pa rin ba ang nagmamaneho ng buhay natin na ito o ibinigay na po natin ng lubos sa kamay ng Diyos? Ngayon po mga kapatid, ano po ang dapat nating gawin upang lubusan po nating maisuko ang ating pong buhay sa Panginoon? Una po, deny yourself. Pagpapakumbaba at pagbitiw sa sarili. Ano pong sabi doon sa Luke chapter 9 verse 23, which is yung ating pong text, basahin po natin yung unang bahagi. Ang sabi po, dapat itakwil ang kanyang sarili. Yun po yung sabi, no? Dapat itakwil ang kanyang sarili. Alam niyo po, pagka po tinignan natin yung salitang itakwil, no, sa kanyang original na lengguahe, dito po makita natin, ang ibig sabihin po pala ay to disown, to reject, or to refuse to recognize. Ibig sabihin po, yung ating mga sarili, nung sinabi po ng Panginoon na itakwil mo ang iyong sarili, dapat po i-disown na natin. Kumbaga, sinasabi natin na kapag tinanggap natin si Jesus as Lord, sinasabi natin na Lord, hindi na po ako ang may-ari nitong buhay ko na to, kundi kayo na. Dini-disown mo, no? Ganun din po yung reject, no? Nire-reject mo na yung iyong mga sariling kagustuhan at ang pinipili mo ay ang kagustuhan na ng Panginoon. At pag sinabi pong itakwil, ibig sabihin po niyan, nire-recognize po natin na ang masusunod na ay ang kalooban ng Diyos at hindi na po yung ating sariling kagustuhan. Mga kapatid, kung gusto po natin na talagang si Jesus ang maging Lord ng buhay po natin, hindi po tayo pwedeng maging boss ng ating pong buhay, kundi dapat po si Jesus na ang tunay na Lord ng buhay po natin. Ang pagsusuko po kay Kristo ay pagtigil sa pagiging makasarili at pagkilala na siya ang may mas magandang plano sa buhay po natin. Kaya mga kapatid, dapat po ay tanongin natin sa ating mga sarili lagi o kundi man ay sa ating pong mga pakikipag-ugnayan sa Panginoon, lagi po natin sabihin, Lord, ito po ba ay naayon sa iyong kalooban? Kumbaga, bago mo gawin yung isang bagay, tatanungin muna natin ng Lord, no? Lord, ito po ba yung gusto nyo? O baka po ako lamang ang may gusto na to? So, discernment ang kailangan po natin. At saka po yung willingness po natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ano po? So, yan po ay sakop ang malaking bahagi ng buhay natin. Relationship, career, or decision making. Dapat wag lamang po nating ibase ito sa sarili nating kagustuhan, kundi sa kagustuhan ng Diyos. Sabi nga po ni Oswald Chambers, no, isang napakagandang quotation po ang kanyang sinabi, "True surrender is not giving up things, but giving up ourselves to God." So ang tunay daw pong pagsusuko, hindi yung pagbibigay lamang ng ilang mga bagay, kundi yung pagsusuko ng ating mga sarili sa Diyos. No po? So yun po yung una natin dapat gawin. We must deny ourselves. Number two po, take up your cross daily. Kung papasinin po ninyo, hinihimay po natin yung Luke chapter 9 verse 23, no? Sabi po kasi doon sa pangalawang bahagi ng verse 23, pasanin ang kanyang krus araw-araw. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Pag sinabi pong take up your cross daily, ang ibig sabihin po niyan ay pagtanggap ng sakripisyo at pagtitiis. Kapag po tinignan natin sa Greek, no, yung cross na ginamit po dito, ito po pala hindi lang sumisimbolo dun sa kahoy na binitbit ni Jesus doon po sa kanyang pagpunta sa Golgotha. Kung hindi, ito po ay simbolo ng pagsasakripisyo. At nandun din po yung pagde-deny ng ating pong sarili. Kumbaga parang nung si Jesus po ay tinanggap natin as Lord, no, namatay na po yung dati natin pagkatao at tayo po ay binago na ng Panginoon. So ibig sabihin po ng mga kapatid, yung ating pong willingness to suffer, to endure trials, and even die to self for Christ's sake. No? So yun po yung sinasabi natin kanina doon sa first point na hindi na tayo po ang nabubuhay, kundi po si Kristo na po ang nabubuhay sa atin. No po? So ang pagsusuko kay Jesus ay nangahulugang may mga bagay po tayong kailangang iwan at mga pagsubok na kakaharapin. Pero alam nyo mga kapatid, tandaan po natin, ano man yung ating mapagdaan ng pagsubok, no? Ano man po yung mga kailangan nating bitawan para ang mas maluwalhati natin ay ang Diyos at hindi po ang ating sarili, lagi po ninyong tatandaan, hindi po niya tayo iniiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Bagkos, siya po ang magpapalakas sa atin. Siya po ang magpapalakas sa atin. Kaya mga kapatid, kapag ka po meron tayong kinakaharap ng mga pagsubok o hirap sa buhay, magpatuloy pa rin po tayo sa pananampalataya sapagkat ito po ay bahagi ng ating pong pagsusuko ng buhay sa Panginoon, no po? Ito po ay bahagi ng ating pananampalataya. Sabi nga po sa Bible, kung tayo man po ay makakaranas ng mga pagsubok o mga mabibigat na pagsubok, sabi pa nga, no, huwag po natin itong pagtakhan sapagkat ang mga pagsubok na ito ay makakatulong din po sa atin kung ma-handle po natin ang tama at ipagkakatiwala natin sa Diyos. Ano pa po? Kapag tayo po ay nakakaranas o nakaka-encounter po tayo ng mga temptations, piliin po natin ang ating Panginoon kaysa pansamantalang kaligayahan. And of course, maging tapat po tayo sa paglilingkod kahit walang nakakakita, no? Kumbaga in the silent, no? Ay maglingkod po tayo sapagkat alam naman natin na hindi man mapansin ng tao, pero si Lord ay wala pong nakakalampas sa kanyang paningin na ating po mga paglilingkod. Sabi nga po ng isang sikat na lalaki, no, si Dietrich Bonhoeffer, isa po itong lingkod ng Diyos na talaga may pagpapahalaga ng malalim sa The Great Commission ng Panginoon, yung discipleship. Ang sabi niya, salvation is free, but discipleship will cost you everything. Totoo po yun, no? Talagang kung gusto natin maging disipulo, ay ibibigay po natin ang lahat sa Panginoon. And number three, last, follow Jesus. Follow Jesus. Pagsunod sa kanyang kalooban at plano. Ano po ang sabi doon sa Luke chapter 9 verse 23c? At sumunod sa akin. Yung salita pong sumunod, kapag tinignan po natin sa kanyang original na lingwahe, ang ibig sabihin daw po ay to walk the same road with. So ibig sabihin kung ano yung nilakaran ng Panginoon, yung kanyang buhay ay dapat ganun din ang ating pong susundin. To accompany as a disciple. So may kinalaman po talaga ito sa pagdidisipulo. So ano po ibig sabihin nito mga kapatid? Hindi lamang po minsan ang desisyon ang ating pong gagawin, kundi dapat po ay tuloy-tuloy na pamumuhay kasama si Jesus. Sapagkat ang tunay na pagsuko po ay hindi lamang pag-iwas sa mali, kundi dapat po yung aktibong pagsunod kay Jesucristo, yan po ang nakikita po sa atin. Kung saan siya nangunguna, doon tayo susunod. Where He leads, we follow. Kaya mga kapatid, ano po ang ibig sabihin nito sa ating pang-araw-araw na buhay? Siyempre po, kung gusto po natin makasunod sa ating Panginoon, basahin po natin ang kanyang mga salita araw-araw, ang Biblia. Maging tapat po tayo sa pagdalo at paglilingkod sa church na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, sapagkat dyan po ay matutunan po natin ano ba yung mga dapat nating gawin bilang pagsunod sa Panginoon. At hayaan po natin maging sentro ng ating pamilya, trabaho at personal na buhay ang ating Panginoong Jesus. Kaya mga kapatid, ang tunay na kalayaan ay nakukuha lamang kapag tayo po'y lubusang nagsuko ng ating buhay sa Panginoon. Kaya pa mga kapatid, nais ko po kayong tanungin, lubusan nyo na nga po bang sinurrender ang buhay nyo sa Panginoon? Well, ito pong ating naging pagbubulay-bulay, ang siya po ninyong maging gabay. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi po nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
4: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
5: What do you get when you combine the writings of
6: 40 authors,
7: 40 different writing styles,
8: 3 languages and 3 continents,
5: covering 1,500 years,
9: 40 generations,
10: and all kinds of controversial topics?
8: The Bible, the greatest book of all time.
5: From Paradise Lost in Genesis
9: to Paradise Found in the Book of Revelation,
10: this unique story of God's relationship with mankind
8: is read by more people
5: and is printed in more languages than any book in the world.
10: Why? Because it's God's Word.
8: Its truth is unwavering.
5: Its message is practical and effective.
9: And it can change your life.
10: From cover to cover,
8: the Bible tells you what you need to know.
5: Let the message speak to you.
9: The Bible is really God speaking to you.
10: Are you listening?
8: Read the Bible. The message is just for you.
5: It's a thought from the Bible and the pages of Our Daily Bread.
9: Find more on the Bible when you click the resource button at rbc.net.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
2: FEBC Philippines. Until all have heard.
11: On a warm California evening last month, two friends, Donna and Paul, rented jet skis for a little adventure in the Pacific Ocean. But the fun ended when Paul lost control and fell off. Donna jumped in the water to save him.

0: Ito ang Panuntunan, isang komentaryo hango sa salita ng Diyos patungkol sa pang-araw-araw na pamumuhay. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Narito ang inyong kaibigan, Pastor Willie Basilio.
1: Ito po ang panuntunan sa ating buhay araw-araw, tagnusman o tagaraw, hango sa salita ng Diyos. Ang pag-usapan po natin, ang hipo na nagpapabago sa iyo magpakailanman. At mababasa po naman natin sa Lucas 5, talatang 13, iniunat ni Jesus ang kanyang kamay, hinipo siya at sinabi, "Ibig ko, luminis ka," pagdakay nawala ang kanyang ketong. Sa sandaling makita natin ang kamay ng Diyos umaabot sa kanyang nasasakupang nilikha, di natin ito makakalimutan. Nagpapaalala ito sa pambihirang gawa ni Michelangelo sa Kapilya ng Sistine. Napapaloob doon ang salaysay ng Biblia, ang pag-abot ng Diyos upang hipuin tayo sa ating mga pangangailangan. Ang theology ay naglalagay lang ng pakahulugan sa katotohanan iyon. Ang buong kasaysayan naman ay naglalarawan lamang nito. Di tulad ng mga galit na Diyos-Diyosan na kailangan payapain ng galit sa paraan ng haing may dugo, minsan pati buhay ng anak na panganay, ang Diyos ng Biblia ay Diyos na nagmamahal at umaabot para hipuin tayo hanggang sa ating pangailangan kung saan may kirot. Malaon na sinulat ni Isaias, tunay na ang bisig ng Panginoon ay hindi maikli upang hindi makapagligtas at ang taingan niya ay hindi mahina para hindi makarinig. Isaias 59, talatang 1. Ang tanong, kapag may umaabot ng kanyang kamay para hipuin tayo, paano tayo tutugon? Paano natin ito sagutin? Marahil nagahayag ng marami ukol sa ating gawi, pero higit doon ay ang ating pagkatao. Ipinakikita nito ang ating kasiguruhan o hindi. Paano? Aba, bilang panimula, ang mga matatakutin ay ayaw humipo o pahipo. Naalala ni Dr. Sela sa kanyang paglagi sa bahay ng isang pastor na may misis ay may phobia sa mikrobyo. Ayaw nitong makipagkamay kanino man. Balot ito ng takot sa mikrobyo at posibilidad na makakuha ng sakit. Maghuhugas ito ng kamay hanggang mamula at magnipis ng husto. Anong laking pagkakaiba ang gawa ng dalawang kabataang nagmamahalan na halos di mapuknat sa pagkakahawak kamay? Ang sociologist na si Sidney Giron ay gumawa ng pag-aaral paano ang mga tao ay naghahawakan, naglalakbay ito sa mundo sa pagmamasid sa mga tao. Natuklasan niya na nagtatagpo at nag-uusap po sa pang mga tao sa lugar pampubliko, sa kapihan, sa umiinom ng tsaa, sa lugar kainan at iba pa. Kaya pupunta siya roon at lalagi maghapon magmamatsyag, manunood at magbibilang gaano kadalas hipuin ng mga tao ang isa't isa. Sa Latin America, napakadalas ang hawakan. Ipinalagay niya na mga 180 ulit sa isang araw. Mayroong makabuluhang pagtaban sa kapwa-tao. Sa France, hindi gaano. Mga 110 ulit may physical na contact. Ngunit nang magawi sa England, halos walang makitang pahayag ng ganon. Sa Japan, nagyuyukuan ang mga tao. Pero malibang may impluensya sa kanluran, kung mayroon mang kakaunti ang contact. Isang pag-aaral sa Harvard ay nagsasaad ang mga taong lumaki sa tahanang may maalab na physical contact ay 71%. Di basta magkakaproblema sa puso, gaya ng ulcer at sakit sa puso. Di po ba ito'y pinatutunayan ng agham? Balikan natin ang ginuhit ni Michelangelo. Inaabot tayo ng kamay ng Diyos, nakakapanatag na malaman siya ang nagkusa sa paghahanap, sa pagsugo ng kanyang anak para hipuin ang ating buhay upang ibalik tayo sa pagkakatugma sa kanyang layon at balakin. Pero ang pag-aaral ng buhay ng mga hinipo ni Lord Jesus ay nagpapakita nilabag niya ang nakasanayan at malayang hinipong mga dibasta hinahawakan, yung mga ketongin, mga lugmok sa buhay, ang mga inaayawan ng lipunan at hindi man lang naisip na madungisan sa pag-abot at paghipo ng iba. May kagalingan sa paghawak. Sinasabi ng may akda at doktor na si Dr. Carl Menninger, at mientras may paninibago at takot sa atin, lalo tayong lumalayo sa isa't isa at sa Diyos na rin. Hayaang hipuin tayo ng Diyos at sa kanyang hipo ang kagalingang emosyonal at espiritual at kalayaang umabot at humipo ng iba. Abutin at hawakan ang iba, yan ang pagpapakilala ng isang kumpanya ng telepono. Hindi masamang ideya sa mapagduda at walang kapanatagang mundo. Yan ang gagawin natin kapag una na tayong hinipo ng Diyos. Totoo pa rin po ito ngayon. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa katotohanan. We can go out of ourselves para po humipo ng buhay ng iba, inasmuch as hinipo nyo na rin po ang aming mga buhay sa sobrang yung pagmamahal sa amin. At sana po sa ganitong paraan, may kalat po ang pagmamahal ninyo maging sa iba pa. Maraming salamat po at dalangin namin to sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kuya Willie Basilio po at ito ang panuntunan. Pinagpala na po tayo ng ating Diyos.
0: Inyong napakinggan ang panuntunan hatid ni Pastor Willie Basilio. Isinalin mula sa orihinal na pagkasulat ni Dr. Harold Sela. Sa pakikipagtulungan ng Guidelines International at ng Far East Broadcasting Company, Philippines. Para sa inyong katanungan o komento, tumungo lang sa www.guidelines.org.

Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig, Radyo Yes Size 2, DXKI.

gamit sa iban niya mga katawhan nga ang nasyon sa Israel do katulad kuno sa sini nga higera diri, fig tree, nga sa diin nagpamulak. Pero nahibaluan naton nga ini nga palanggiran indi amo inigid ang iya matutuod nga tinutuyo ukon ang iya diri nga interpretasyon. Nahibaluan naton 1948, no? May 14, 1948, anong natabo sa Israel? Na-establish, napasad ang ginatog naton the statehood of Israel. Israel became a political state. May 14, 1948, kag sa iban niya, amuna ining tion nga ang fig tree, ining higera, nagpamulak. Pero kung lang taon na sa pulong sa Ginoo, may ara pagidraya, tamaan ka klaro nga kahulugan sini. Now, para nga mahangpan naton, basahon naton anay ang ininga dinalan sa kasulatan. Nagambal diri ang aton mismo nga Ginoo. Now, nabaluan naton ining Matthew chapter 24 kag chapter 25 upod ra sa Mark chapter 13 kag Luke chapter 21 ginakabig ini the Olivet Discourse o kon amo ini ang ginatog naton dira iya the Sermon on the Mount Olives. Kag pila na lang ni ka mga inadlaw ang aton niya Ginoo, ihalad niya na ang iyang kabuhi dito sa cross sang Kalbaryo. Kag amo ining pinakaulihi nga wali niya sa mga katawhan niya. Kag diri iya nga ginsaysay sa aton ang matabo sa palabuton. Kay may isa ka butang diri nga makita naton nga ang dako nga pamangkot sang mga gintutun-an diri, Ginoo san umo pasaron ang imo ginarian. Kag ang ini nga mga nagakalainlain nga mga palanggiran kag subong man mga wali ginaaman sang Ginoo ini nga mga katawhan niya sa mga palabuton niya nga mga plano. Ti amo ini ang isa sa mga butang nga aton diri nga matun-an kag paagi sini aton man nga malantaw ang aton subong nga kahimtangan, ang aton niya sitwasyon, hindi lamang sa aton niya palibot, kundi sa bilog nga kalibutan. Kag subong man nga paagi sini matun-an aton kung paano kita magkabuhi sa landong sang ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo. So naghambal din aton nga Ginoo, karon sa higira tumuon o kung magtuon kamo sang paanggid sini. Kung ang iya sanga maglumbay, kag maghumlad ang iya mga dahon, may baluan ninyo nga malapit ang tingadlaw. Sa amuman, kung makita ninyo tanan ining butang, may baluan ninyo nga siya malapit sa mga gawang na. Amo ini ang gintudlo sang aton nga Ginoo diri. Kung sa aton pa, mamangkot kamo sa akon, kung san o ako magakari, kag magpasad sang akon ni ginarian, inyo nga lang tawon ang ini nga panahon. Katulad sa isa ka higera, fig tree, sa tion nga makita ninyo nga nagalumbay ng iya nga mga sanga, kag subong man nagaamat-amat na humlad ang iya nga dahon, na ibaluan ninyo nga malapit na ang tingadlaw kay paagi sina. Ina, daku ina nga tanda sa inyo kay maga pamulak na ina kagtapos maga pahayag sang iya nga mga bunga. Kay ining fig tree gali, isa ini kakahoy nga masami naga pamunga iniya sa tingadlaw. So kung sa aton pa, paagi sa tanda sang sini nga higera, inyo nga manutaran nga kon magkambyo na ang iya mga sanga, ang iya nga dahon, tingadlaw na. Ti, kung lang taon naton, ang hambal diri sang aton nga Ginoo, nga kung makita ninyo, ining tanan nga butang, na umuning importante gid, hindi lang ang pila ka mga butang diri, kundi ang tanan nga butang, malapit na ang pagkari nakon. Yara na ako
sa gawang. Kag may baluan nyo ina, katulad sa inyo nga paglantaw sang sina nga higera. Na importante ini nga makita na to, no, kag masapuan man naton sa pulong sa Ginoo nga ining mga ginatawag naton higera o kon fig trees tam-an ini ka common masami makita gid ini sa duog sang Israel kag ang ini nga klase sang kahoy bisan pagani ang aton nga Ginoo may mga tatlo pa ka mga dinalan nga kun aton gali nga usisaon ang aton nga Ginoo naghatag man sang sina nga mga pagtulon-an. Matthew chapter 7 verse 16, Matthew chapter 21 verse 19 kag Luke 13:6-9. Masapuan aton nga naghatag dira ang aton Ginoo sang mga nagakalilain man nga mga pagtulon-an na tuhoy sa paggamit niya sang higera. So, kung sa aton patam-an nakafamiliar ang ini nga mga katawan nga nagapamati sang siningawali sang aton ni Ginoo. Kag amo nang ginambal niya, magtuon kamo. Amo nang pulong ginagamit niya dira. Learn. Amo nang ginambal niya, now learn a parable of the fig tree. When his branch is yet tender and putteth forth leaves, ye know that summer is nigh. Malapit na ang tinghadlaw. So likewise, ye, when ye shall see all these things, know that it is near even at the doors. Tiko sa aton pa, nya mga katauhan ko, magtuon kamo sa sini nga palanggiran. Katahong bala sa sini nga pulong nga learn nga gingamit diri, no, sa aton. It means to genuinely understand and accept a teaching, to accept it as true and to apply it in one's life. So kung magambal kita diri gali nga magtuon ka sa sini nga palanggiran, ang gusto diri itudlo sang aton Ginoo sa Kristo nga mo sini nga intindihon mo ang ini nga pagtulon-an kag batunon mo gid bilang isa ka kamatuoran kag magkabuhi ka suno sa sina nga kamatuoran nga ginbato nimo halin sa akon. Now nga importante ini kay nibaluan naton nga sa Biblia ang katapusan nga adlaw amo ini ang katumanan sang tanan-tanan nga ginsaad sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag nibaluan naton nga ang isa sa mga butang nga matabo sa katapusan nga adlaw amo nga magkari siya bilang hukom. Hukman niya ikaw kag hukman niya ako. May panalabton kita kag magpangabuhi kita nga yara sa landong sang sina nga kamatuoran nga may panalabton kita kag tungod may panalabton kita dapat tadlungon nato ng aton nga kabuhi. Magkabuhi kita suno sa ginatudlo kag ginapahayag sang Ginoo sa aton nga dapat naton igakabuhi. Agud nga kun mag-abot ang ini nga tion, ang ikaduha niya nga pagkari, kagukman kita, makahambal siya sa imo kag sa akon, well done, thou good and faithful servant. Kung may isa pa kabutang nga hindi na namian, ang tawo amo nga manabat siya sang iya nga hinimuan. Hindi siya gusto nga manabat sang iya nga hinimuan. Apang naibaluan naton nga bahin ina sa pangabuhi, amo ini nga may korte kita. Kay ang korte, amo ini ang magpanabat sa aton, magasukot sa aton, sang aton nga mga nahimo nga hindi maayo. Kag subong man supak sa mga kasuguan sang aton nga nasyon. Sa aton espirituwal nga pagkabuhi, amo ini ang matabo sa pilakadlaw, kag bahin ini sang ginatawag naton nga ikaduwa nga pagkari sang aton nga Ginoo. Naunay baluan naton, no, nga sa tion nga maglambo ang sanga sang sini nga higera. Kag pagkatapos sini amat-amat nga ang iya nga daon magahumlad, magaulhot man ang iya nga mga bulak kag sa mga pila ka mga inadlaw.
ang ini nga bulak mahimo ini nga bunga. Kag sa mga madason yung mga inadlaw, pwede na ini maani. Pwede na ni mapuksi. Kag tapos himuon nga pagkaon o kon himuon nga bulong o kon anodra nga pwede nila mahimo sa sina nga bunga sa sina nga higera. Harvest. Sa Biblia kung ato nilang taon, masapuan nato nga masami ang harvest time. Amo ina ang ginatawag natong day of judgment. Harvest time is the end stage. Dibla mo na nauli nga bahin. Kaya man, pagkatapos nimo ani, tapos na. Hulat ka naman kung saan o naman tuliwat magpamunga naman. Kag imo naman ina nga, anihon. Sa aton espiritual na pagkabuhi, amo man ining makita naton. Ay kaduwa nga pagkaris ang aton ni Ginoo, this will be a harvest time. This will be the time that He will gather the fruit. Amo na makita naton sa Biblia, dra. Kag amo ina ang ginatawag naton pagukom. Now, amo ina nga ko lang taon naton, Matthew chapter 3 verse 12. Si John the Baptist ini naghambal gani, no? Nga ang harvest time ano ini? Amo ini ang pagsiparar sang trigo kag sang upa. Diri naton makita ang pagukom. Now sa aton espiritual nga pagkabuhi amo man sini. So, ang hambal diri sa Ginoo katulad sa sini nga higera nga makita ninyo kag amo ining palatandaan ninyo. Kati may amo inibla may isa ka man nagwali ginambal siya niya, just as a fig tree was the harbinger of summer, herald of summer, forerunner of summer. So these signs Jesus had been speaking of clearly indicated that His coming would follow shortly. Ti ano ini nga mga signs, ano ini nga mga palatandaan. Balik kita sa Matthew chapter 24. Nagambal dra verse 5, ang muning una diri nga palatandaan. Kay madamo ang magakari sa akon ngalan, nga magasiling ako ang Kristo, kag magapatalang sang madamo. Ano ba't silingon sini? Many false messiahs will come. Tibisan sa aton subong no, kadamo sang antichrist nga nagaululhot, no? Ining pulong gali bala nga antichrist, hindi lang niliga pakita gali nga against Christ siya, amo ni nga antichrist siya. Kaya ang pulong gali nga antichristos dira nga makita naton, pwede may gali ang batsilingon sini in behalf of, in substitute of Christ. Kung sa aton pa may iba niya gambal, wala matuma ni Kristo ang iyang misyon sa kalibutan, napatay siya sa Kalbaryo. Ako ang magatuman sang misyon ni Kristo. Ako ang bag-o nga Kristo. That person can be considered as anti-Christ as well. Ang una makita na to now, ika-duwadri, verse 6. Kag makabati kamusing mga inaway, kag mga kinukuno-kuno, sang mga inaway. Talupangda ninyo nga hindi kamo magkalalisang kay ini kinanglan nga mahanabo apang hindi pa ang katapusan. Wars and rumors of wars. Bausubong grabe, no? Ang gira, grabe, no? Daw hindi ka makahibalo kung diin na yun pa ang malinong nga duog sa sininga kalibutan. Kay may mga gira pagali nga wala gani naton nabatian sa news. Tiara na wars and rumors of wars na dumdumo naton hindi pa ini kundi mga butang ini nga mahanabo anay antes magkari ang aton nga Ginoo. Ari pagid verse 7, ang mga pungsod magatindog batok sa pungsod, nations will rise against nations. Amo na ginabaldra sa Biblia sa aton, no? Kag ari pagid kag ang ginarian batok sa maginarian, kag ang mga tigulutom kag ang mga linog sa nagakalain-lain nga mga duog. So ari na kung ng taon na ito nang iningad din sa kasalatan, famines, earthquakes.
ti sa aton nandiri sa Pilipinas, grabe na kadamo na sang mga linog nga nabatian naton sa iban niya mga duog. Amo na ni ka prosperos ang kalibutan, pero may tigulutom pa. Nga man, bahin ina sang ginatawag naton prelude sang second coming sang aton nga Ginoo. Verse 9, nyan itugyan kamo, sino ini mga tumuluo, nyan itugyan kamo nila sa kangitngitan, kag pamatyon kamo, kag dumtan kamo sang tanan nga kapungsuran bangod sa akon ngalan. Ano ba't sila yun sini? Christians, those who are identified with Christ, will face persecution and death. Kag ari pagid ang masubo. Verse 10, kag nyan, masandad ang madamo, kag maga tinugyanay sila, kag maga dinumtanay ang isa kag isa. Professed believers, false believers, will turn away from the faith. Amoy na makita naton sa ginambaldra sang Biblia sa aton. Kag ari pagid sa verse 12, anong ginambalin sa aton diri? Kag bangod nga ang kalautan magabuad. Ano ba't sila yung sini? Magadamo, pagid niya magadamo. Wickedness will increase. Sa piyakabahin, may ara man nag-decrease. May ara man nga naghinay. Kag anong ginambaldri? Ang gugma sang kalabanan magabugnaw. Ang tao subong hindi na may gugmaon. Ang gusto sang tao subong niya, mangita patas, mabalos gid. Hindi na siya makapaiway. Lantawa sa mga school shooting na ton diri subong lang. No? Lantawa sa aton social media, dira ang mga report. May bag-o naman kong pulong na nabatian niya halin si LTO. Show, cause, order. Nga amo sina, kikadahamo sang mga tao subong nga daw hindi na makapaiway. Nagainit nga nagiinit ang ulo sang tao subong. Kag-ari pagid ang katahom ari. Verse 14. Nagambal ang Biblia sa aton. Kag-iwali ining maayong balita sang ginarian sa bugos nga kalibutan. Subong nga saksi sa tanan nga kapungsuran. Kag-ugaling mag-aabot ang katapusan. Ang katahom sa sini kamatuoran nga makita natin sa pulong sa Ginoong Amo sini. The gospel will be preached to the whole world. Tanan-tanan gid nga bahin sa kalibutan. Tanan-tanan gid nga lihit-lihit sa kalibutan. Makabati gid sang maayo nga balita. Kag anong ginambaldra sa Biblia sa aton? Amuna ining tion nga magakari ang aton nga Ginoo. Utod abyan sa Ginoo kabay pa nga nagapangabuhi kita, nga nag-aantisipar kita sa ikaduwa nga pagkarisang aton nga Ginoo. Kaysa isa ka tumuluo nga nag-aantisipar kag nagigugma sa ikaduwa nga pagkarisang aton Ginoo, may ara siya koruna nga di madinulunton. Kag subong man, magakabuhi siya nga kalamutan sa tubangan sa Ginoo, subong nga ginsaysay ni Pedro sa aton. Kabay pa ang ini nga palanggiran sang aton Ginoo sa Kristo, magapabilin sa aton tigipisoon sa pagatubang naton sa aton ni Adlaw Subong. Ininyo alagad, abyan sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamaayo sa inyo.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesu Kristo sa bugos nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Ang mga alituntunin patungkol sa pagkain o sa pag-inom o patungkol sa araw ng pista o bagong buwan o patungkol sa mga araw ng pamamahinga ay mga anino lamang ng mga bagay na darating. Ngunit ang mahalaga ay si Kristo. Ito ang dahilan kung bakit huwag nating hahayaan na husgahan tayo ng sinuman dahil sa hindi pagsunod sa mga alituntunin tungkol sa pagkain at araw ng pista. Pakinggan po natin muli si Brother Juram Ramos para sa pagtatapos ng mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."
2: So, ang conclusion niya, it seems that Paul's mention, conclusion ko na to, so parang ang pinapakita nito, no? Na yung pagbanggit ni Pablo ng food and drink at itong mga festivals na to, itong new moon, itong Sabbath keeping na to, ito ay may Jewish flavor. Ibig sabihin, malamang yung mga nagsasabing bawal itong mga to, mga Hudyo, ang background nila, Jewish yung background nila. Pero, may nabasa po akong komentaryo, nagsabing, posible, hindi lang ito Jewish in nature. Sabi doon, sa isang komentary na nabasa ko, yung Zondervan Illustrated Bible Backgrounds Commentary of the New Testament. So, ito ay isang bagong komentaryo na nagpapakita ng mga recent studies. At ito ang kanilang nadiskubre. Nadiskubre nila that, etong sabi no, sa komentaryo na to, "The church father Hippolytus describes the teaching of a Christian leader named Elchasai who lived at the end of the first century. Elchasai was not from Colossae, but his teaching is an example of how a Christian could mix Jewish, Christian, and pagan cult practices." Hindi ko na lang babasahin, pero ang summary ay parang ganito. Base sa turo ni Elchasai, sinasabi niya na merong mga araw na hindi nyo pwedeng gawin itong mga ito. Merong araw na pag lumabas yung buwan, dapat gawin nyo itong mga to, pero bawal ang mga ganito. Pero walang pinag-uutos na gano'n ang salita ng Diyos. Pagka Sabbath day, pagkalipas ng tatlong araw, dapat gawin ninyo itong mga ganito. Hindi nyo pwedeng gawin yan or else. And then he would talk about demons ruling itong mga nangyayari in the planets or in the solar system or whatever. So, ang point na gusto niyang sabihin doon, ito ay isang example during the first century na pinaghahalo na nila yung festival days, yung days sa pagan religious cults. So, hindi lang ito Jewish in nature.

So naisip ko nga, yan ang ibig sabihin niyan, pag meron tayong mga maririnig ngayon na hindi manggagaling sa mga Hudyo, walang connection sa Bible, pero sasabihin nila, bawal yung ganyan. Bakit? Kasi, sabi ng horoscope mo, pag ganito, dapat, ito lang araw na to, gagawin mo tong ganito, pag araw ng ganyan, nako, hindi yan maganda para sa'yo, kasi ano ka eh, Sagittarius ka eh, kasi ikaw ganito ka eh. Yung pinaghalo-halo na nila. Yun yung sinasabi dito. Don't let anyone judge you on these matters. So ngayon, punta tayo sa ikatlong major point. Ano ang rational? Bakit ganon ang command ni Paul? Ito ang dahilan, verse 17. These are a shadow of the things to come, but the substance belongs to Christ. Anong gusto niya sabihin? Itong mga ito, itong mga utos na to, itong mga bagay na ito na may connection sa kakanin o hindi pwedeng kanin, o yung inumin o hindi pwedeng inumin, o yung mga festivals during the year, or monthly festivals, or weekly Sabbath. Sabi niya, lahat ng mga yan ay mga anino lamang. Anino, shadow ng mga bagay na darating. Ano yung darating na yon? He was talking about Jesus Christ. Mga anino lang ito nung totoong substance. The substance, sabi niya, belongs to Christ. Si Kristo yung importante. Hindi itong mga bagay na ito na bawal o dapat kainin, bawal kainin o dapat na piyestang sundin. Hindi yun ang importante. The important thing is Jesus Christ. Paano nangyari yun? I think ang sinasabi dito ni Paul ay ganito, no? Kasi kanina, ang nabigyan ko ng diin, for example, Sabat. Bakit hindi na natin dapat sundin yung Sabat? Because we are no longer part of the Mosaic Covenant. New Covenant na tayo eh. So hindi na tayo nasasaklaw ng Mosaic Covenant. Hindi yon ang paraan ng pagpapaliwanag ni Pablo. Dito sa verses na to na tinitingnan natin, ang rational niya, ang dahilan niya kung bakit wag kayong padadala dun sa mga nagsasabing bawal kumain, bawal ang ganito, dapat magsamba kayo ng ganitong mga special days. Ang dahilan niya ay because the substance belongs to Christ. Sa tingin ko, ito ang ibig niya sabihin. Okay, tingnan niyo ha. Pag-usapan natin ang pagkain. Yung mga pagkain na sabi ng mga Hudyo o sabi ng mga pagans na naghalo ng Jewish understanding or rituals at saka pagan cult rituals, sabi nila, importante pagkain. Sabi dito, si Jesus ang substance. Anino lang ito. Bakit? Ito ang dahilan. Tingnan nyo. Sabi ng John chapter 6 verses 48 up to 51. Very interesting. Ano sabi ni Jesus? I am the bread of life. Your fathers ate the manna in the wilderness and they died. So this is the bread that comes down from heaven so that one may eat of it, not die. I am the living bread that came down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. And the bread that I will give for the life of the world is my flesh. 52, sabi ng mga Hudyo, the Jews then disputed among themselves saying, how can this man give us his flesh to eat? Sagot ni Jesus, verse 53. So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. For my flesh is true food, and my blood is true drink. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so whoever feeds on me, he also will live because of me. This is the bread that came down from heaven, not like the bread the fathers ate and died. Whoever feeds on this bread will live forever. Ano sinasabi niya rito? Ang sinasabi ba niya rito yung talagang kainin natin yung katawan ni Jesus Christ, inumin yung kanyang dugo na parang cannibal? No, this is metaphorical. Ang gusto niya sabihin dito, yung tatanggap kay Jesus Christ, parang kinain ng kanyang kaluluwa, ng kanyang spirito,
ang spiritual na si Jesus. Parang ganun ang ginawa niya. Hindi ang ibig sabihin nito, literal na kakainin mo yung katawan ni Christ. Of course not. At hindi rin ang ibig sabihin nito, yung tinuturo ng Catholic Church na ano? Yung transubstantiation. Ano turo ng Catholic Church? Yung hostia, pag blines ng pare, during the Mass, magiging katawan ni Kristo. Yung alak, pag blines ng pare, magiging dugo ni Kristo. And so, sabi nila, yan ang application nito. Pag kinain mo yung hostia, kinain mo yung katawan. Pag ininom mo yung alak, ininom mo yung dugo. Hindi. Hindi yan ang pinag-usapan doon. Kahit gawin mo yun, kung hindi ka nananampalataya na si Jesus ang nagbayad na yung kasalanan, ikaw ay magtitiwala pa kay Mary, ikaw ay magtitiwala sa mga anghel, ikaw ay magtitiwala sa mga santo para ikaw ay maligtas, ikaw ay magdadagdag pa ng mga sacraments para sa in addition to your faith in Christ, pag ginawa mo yan, wala. Hindi ka mapupunta ng langit. Mali yun sinasabi ng Roman Catholic Church. So hindi yon ang ibig lang sabihin ni Jesus Christ dito na siya yung substance, kung tatanggapin mo si Kristo sa iyong puso, mananampalataya sa Kanya, tatalikuran mo yung mga kasalanan at sabihin mo, Jesus, sa iyo lang ako nananampalataya. Dahil sa sakripisyo mo, namatay ka para bayaran ang aking mga kasalanan, wala na akong pinagkakapitan pang iba, kundi yun lang ginawa mo para sa akin at naniniwala akong nabuhay ka mula sa mga patay. At ginawa mo yon upang patotohanan yung ginawa mong sakripisyo ay katanggap-tanggap sa Ama. Kung yan ang pinaniniwalaan mo, tatanggapin mo si Jesus sa iyong puso, ligtas ka. Yun ang ibig sabihin ni Jesus Christ dito. Sa John, dito sa John chapter 6. O ngayon, pag-usapan natin yung drink. Inumin. Sabi ni Paul, shadow yon. Yung food at saka drink. Ang substance, si Christ. Paano naging substance si Christ? O, naalala ninyo yung kwento nung si Jesus Christ ay may kausap na Samaritan woman dun sa balon? Ano sabi dun sa John 4 verses 13 and 14? Jesus said to her, sabi niya sa Samaritana, everyone who drinks of this water, itong tubig dito sa balon, will be thirsty again. But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. Anong pinag-usapan dito? Again, ang sinasabi niya, kung tatanggapin mo ako bilang yung Panginoon at tagapagligtas, para kang bibigyan ng tubig na manggagaling sa isang bukal na walang tigil na dumadaloy yung tubig na yon. Eternal life, it's eternal, walang katapusan. Again, it can only be found in Jesus. So whether it is food or whether it is drink or bread, the substance is Jesus. O, ngayon, pag-usapan natin yung festival. Example, Passover. O yung mga Hudyo, gagawin pa nila yung Passover. Pati nga yung, ano ba yung minsan may nag-invite sa akin? Na isang grupo, Mason. Parang may special, ano siya, parang Passover yata yun. In-invite ako para magturo about the Passover. That was special for them. Pero hindi nila naintindihan kung para saan yun. O may mga iba ganun. May festival ng Passover, kailangan gawin at ganyan. Sabi ni Pablo, these are shadows. What is the substance? Jesus Christ. Bakit shadow? Kasi yung Passover, kaya sineselebrate ng mga Hudyo yun because in the Old Testament, alam niyo yung kwento, when the Israelites were in Egypt, sabi ng Panginoong Diyos kay Moses, magpatay kayo ng tupa, lahat ng mga Israelita, salub lang kayo ng bahay, lagyan niyo ng dugo yung pintuan ninyo at pag nakita ng destroying angel na may dugo yung pintuan, lalaktawan niya yung bahay ninyo. He will pass over. Yan ang ibig sabihin ng Passover, lalaktawan niya yung bahay niya. Hindi siya papasok para patayin yung firstborn dun sa loob. So kaya nila ginagawa yon every year yung mga Hudyo to remind themselves of the deliverance na ginawa ng Panginoon because yun ang last straw para sabihin ng Pharaoh, sige, umalis na kayo dito sa Egypt. Kaya nakalaya na sila. Again, it is just a shadow. Ano yung substance?
Jesus Christ. Ano ginawa ni Jesus? Yung kanyang dugo, nung siya'y pinako sa cross, nabuhos yung kanyang dugo at yung dugo niya, parang yun yung pinahid dun sa pintuan ng puso natin upang ang Panginoon at yung kanyang galit ay hindi na niya ibubuhos sa atin upang patayin tayo at parusahan tayo at dalhin tayo sa impyerno, kundi lalaktawan niya tayo. Dahil pinatawad na niya tayo dahil sa dugo ni Kristo na namatay at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Jesus is the substance. Yan ang sinasabi niya. Kaya sabi ni Pablo, huwag kayong magpapadala doon sa mga nagsasabing, dapat sundin natin itong mga festivals na to, dapat gawin natin itong Sabbath keeping na to, dapat, sabi ni Pablo, hindi na kailangan yung mga yon. O ngayon, ibalik ko na naman doon sa tanong na, so, ang ibig ba sabihin nito, dahil dito, itapon na lang natin lahat yung mga, kunyari, ikaw ay Hudyo, at lumaki ka nga sa ganun. No? Pamilya mo, mga Hudyo, hindi pa Kristiyano. So, sasabihin mo ba sa kanila, Mami, Daddy, mga Hudyo kayo, Kristiyano ako. O, kita mo itong lechon? Hindi yan ang ibig sabihin nun. Huwag mo silang gaganunin. Ano ka ba naman? Ang ibig sabihin lang nito is, kung gusto mong kumain, okay, pwede na. Pero hindi na to pinagbabawal na makakaapekto sa iyong kaligtasan. Ito sa Romans 14, may connection, as I said a while ago, sa pag-iibigan ng mga Kristiyanong mahina konsyensya because they are Jewish Christians at yung mga Gentile na mga Kristiyano na malakas ang kanilang konsyensya, they could eat anything so that they can relate with one another in one church properly and peacefully. Walang connection yun sa kaligtasan nila. Ito ay may connection sa kanilang relationship and understanding one another. And so, kung gusto mo na hindi ka kumakain ng ganito, for the Lord, because you just love the Lord, dahil yun ang naintindihan mo pa sa kanyang salita, okay, no problem. You're doing it as unto the Lord. Pero ganun din yung isa, kaya ako kumakain ng lechon, puro, Lord, praise God, nasarap nitong lechon na to. Hallelujah, I really worship you, Lord. Kain ka na kain ng lechon, hindi ka naman pinagbabawal ng doktor. Okay din. Pwede rin. Pero again, napansin nyo, nabanggit ko na nga yung doktor, pagka rin may sinabi yung doktor sa'yo na bawal sa'yo, huwag mong gagamitin itong pag-aaral natin. O, sabi ng Bible, sabi ni Lord, pwedeng kainin kahit ano. So, kinain mo lahat ng mga atay, lahat ng mga bawal. Na pag kinain mo, 3 buwan na lang, patay ka na. Huwag mong gagawin yun. Sundin mo pa rin. But again, bakit mo sinusunod yun? It has no connection with salvation. It has some connection with your health. Okay lang yun. So again, ika-clarify ko lang para wag natin itong ma-misunderstand. But again, what is the point? Again, ito yung pinakapunto. Because you are in Christ, because you are connected to Christ, because Christ, in Christ, the fullness of deity dwells in bodily form, because Christ is the head of all rule and all authority, because in Christ you were spiritually circumcised in Him, because when you were baptized, you were united to Christ and you died with Christ and rose again with Christ, because of Christ, all of your spiritual enemies, demons who are trying to attack you, have been destroyed by Jesus Christ, have been, yung weapons nila have been removed, and so you can be victorious over demons. You need not be afraid of demons because of Christ. Because of all of that, don't let anyone judge you in matters of dietary laws and in matters of following itong mga holy days. Don't let that affect you. Follow Christ. Love Christ. Obey Christ. Be united to Christ. Reflect on Christ. Make sure you are in Christ. That's the most important thing. Sana pag-isipan natin ito ng mabuti. Kasi alam nyo, yung tulad nga ng kwento ko dati, minsan may mga iba, hindi nila pinag-isipan ito ng mabuti. Mamaya, biglang nahulog ang kanilang damdamin sa isang lalaki o isang babae belonging to a cult group. Pagkatapos, yung cult group na yon nire-require na sila kumain ng ganito, umaten ng Sabbath, etc. O anong ginawa ng tao?
nahulog yung kanyang damdamin, kinalimutan si Kristo. Sige, di bali nang sumunod dito sa mga pag-araw ng pagsamba, etc. Basta makasal lang kami. No, don't do that. Huwag niyong gawin yan. Huwag ka nang makasal. Huwag mo lang tatalikuran si Kristo. Dahil si Kristo ang pinaka-importante. At huwag kang padadala dun sa sinasabi nilang hindi ka maliligtas kung hindi ka susunod dito sa mga pinagbabawal na ito, na pagkain, at hindi ka mag-o-observe ng Sabbath day. Don't believe that. Huwag kayong padadala dito sa mga ito. And so, ito, dito ko gustong tapusin ang ating pag-aaral. Kung merong mga nagpe-pressure sa inyo, nagki-criticize sa inyo, nagja-judge sa inyo, nagko-condemn sa inyo, at pine-pressure kayo na sumunod sa mga food laws and observe holy days, don't give in. Christ is the substance. Christ is our Savior. Christ is our Lord. Follow Him. Follow Him. Sana pag-isipan natin ito mabuti at itong mag-protect sa ating mga puso mula sa maraming mga false teachings na ngayon pinipilit na umatake sa atin upang ilayo tayo sa Ebanghelyo at kay Kristo. Huwag sana tayo magpapadala. Tayo pa'y manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat po na dito po sa turo na ito ni Apostle Paul ay pinaalam niyo sa amin kung ano ang kalooban ninyo. Lord, thank you. Maraming mga tao pa rin na nabibihag dito sa mga napakaraming kautusan tungkol sa ano bawal, ano ang hindi pwede, ano yung pwede, lalo na may connection sa pagkain o mga araw ng may connection sa Sabbath day. Lord, thank you. We have liberty in the Lord Jesus Christ. Dear God, pinapag-pray po namin nawa sa inyong malaking awa, papayagan ninyo na itong mensaheng ito ay makakarating sa mga taong nabihag sa isang kulto. At nawa po, Lord, maliwanagan sila. Kumilos po kayo upang makita nila ang Ebanghelyo, makita nila ang kalayaang na kay Kristo, makita nila na si Kristo ang substance at ang lahat ng kanilang pinininiwalaan ay mga anino lang. Lord, have mercy. At Lord, pinagpe-pray namin yung mga Kristiyano na posibleng nagpapadala sa mga pressures na ito mula sa mga cult groups o di kaya hindi nila naliliwanagan, hindi nila alam itong mga katotohanan ito. Nawa dahil sa pag-aaral namin ngayon ay meron ng bagong pananaw na mangyayari sa kanila, na magdadala sa kanila ng kalayaan. At Panginoon, tulungan niyo po kami na patuloy na mag-meditate tungkol kay Jesus at patuloy kumapit sa Kanya at i-anchor ang buhay namin kay Kristo lang. Dahil wala nang iba para sa aming kaligtasan at aming perfection, kundi kay Kristo lang. Thank you, O God. Lord, pagpalain niyo po kaming lahat at pagpalain niyo itong mensaheng narinig namin dahil itong lahat ay hiningi namin through Jesus our Savior. Amen.

0: Si Kristo ang tinapay ng buhay. Ang kumain nito ay hindi mamamatay. Si Kristo ang nagbibigay ng bukal ng tubig na magdudulot ng buhay na walang hanggan. Si Kristo ang kordero ng Paskwa ay inihandog na. Ang lahat ng mga pista sa lumang tipan ay nakaturo kay Kristo. Kaya't huwag hayaang husgahan ng sinuman dahil sa hindi mo pagsunod sa mga kautosang may kinalaman sa pagkain at sa araw ng mga pista, dahil ang mga ito ay anino lamang. Si Kristo ang mahalaga. Siya ay sapat na. Kung nasa iyo si Kristo, ikaw ay ligtas at kumpleto ka sa Kanya. Konektado ka na kay Kristo at ikaw ay tinatanggap na ng Diyos Ama. Diyan po nagwawakas ang mensaheng, "Don't let anyone judge you for not observing dietary laws and holy days."
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari ring lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

at sa inyong walang sawang panalangin at partnership. Patuloy ninyo kaming samahan sa panalangin para sa ligtas na pagdating ng transmitter sa Pilipinas ngayong October at ang maayos na installation sa FEBC Bukawi Transmitter Site ngayong taon. Sa pagdating ng bagong transmitter, mas malakas ang signal, mas malayo ang maaabot, at mas marami ang makakarinig ng mensahe ng pag-asa at buhay na matatagpuan kay Hesukristo. Kaisa namin kayo sa misyon na ipahayag si Hesukristo sa mundo hanggang marinig ng lahat. Para sa iba pang updates, bisitahin ang FEBC Philippines Facebook page at FEBC

0: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. O banal naming Ama, napakalawak na ng katiwalian dito sa aming bansa. Nawa ang kasalukuyang administrasyon ay tunay na maging seryoso sa paglaban nito sa katiwalian. Magtindig ka po ng mga leader sa aming lipunan na mangunguna sa labanang ito, hindi lamang sa pamamagitan ng mga ahensyang itinalaga at inutusang magsuri, kundi higit sa lahat sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng civil society. Nawa ay manatili kang Panginoon ng Pilipinas at ang inyunawang magandang plano sa bansang ito ang siyang mangyari. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
1: Sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:32 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, araw po tayo ng Webes, 17 sa buwan ng Setyembre taong 2026 para sa bagong araw. Ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, 3 sa 4 na dating mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahan bilang Friends of the Court naniniwala ang pwedeng baguhin ng impeachment court ang voting threshold. Mga nawawala sa MV June Aster bumaba sa 8 at sa kalakalan pamasahe posibleng tumaas sa susunod na buwan. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Tatlo sa apat na dating mahistrado ng Korte Suprema na inimbitahan bilang Friends of the Court ng Impeachment Court naniniwala na pwedeng baguhin ang voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa mga pangyayari sa Senado, narito si Shekinah Abalon.
4: Naging sentro sa Day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio ang Amici Curay of Friends of Court na nagbahagi ng legal expertise hinggil sa voting threshold. 3 sa 4 na dating mahistrado ng Korte Suprema ang nagsabing maaaring baguhin ng Senate Impeachment Court ang 16-vote requirement para sa conviction. Kabilang dito sina dating Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno. Ayon sa kanila, ang nakasaad sa konstitusyon na kailangan ang 2/3 ng lahat ng senator judge para sa conviction ay hindi dapat basta literal na ipatupad. Sinabi ni Davide sa pamamagitan ng isinumiting memorandum na dapat isaalang-alang ang bilang ng mga senador na kwalipikadong bumoto, lalo na kung may mga senador na hindi makadalo sa paglilitis. Ayon naman kina Panganiban at Puno, ang impeachment court mismo ang may kapangyarihang magtakda ng voting threshold dahil ang Senado ang itinalaga ng konstitusyon bilang sole judge sa impeachment cases. Bagay na hindi sinang-ayunan ni retired Supreme Court Associate Justice Adolph Azcuna. Anya, lahat ng 24 na senador ay dapat isama sa bilang maliban na lamang kung may nasawi, natanggal sa pwesto o nagbitiw. Ibinahagi pa ni Azcuna na ang posisyong ito ay nag-uugat sa pag-iwas sa maaring pag-abuso ng pagdedesisyon gaya na lamang ng pagpabor sa isang paksyon sa politika at posibleng pagpapaalis sa pwesto ng political rival. Samantala, iginiit naman ni Retired Chief Justice Panganiban na dapat manaig ang hustisya kaysa technicalities. Anya, hindi makatarungan na isama sa voting threshold ang mga senator judge na hindi aktibong nakikilahok sa impeachment proceedings. Dapat na umanong kusang umiwas sa pagboto ang mga senator judge na ito na hindi nakibahagi sa paglilitis dahil naniniwala siyang hindi sila makakagawa ng tama at patas na pagdedesisyon. Magkakaroon naman ng oral arguments ang depensa at prosekusyon sa Miyerkules, Setyembre a 23, bago magkaroon ng botohan sa voting threshold sa kapareho ring araw. Habang sa pagbabalik ng paglilitis sa susunod na linggo, inaasahang humarap sa witness stand si Attorney Ariel Ronquillo ng Civil Service Commission, Attorney Gerardo del Rosario ng Securities and Exchange Commission, at Rendel Sopeña ng Department of Budget and Management, Philippine Government Procurement Electronic System Office. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay niyan, kabilang nga si dati or si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga pinadalhan ng subpoena ng Senate impeachment sa mga pinadalhan ng subpoena ng

0: ng prosecution para sa Article 2, kabilang sina Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahetang at Office of the Ombudsman Officer in Charge Attorney Karen Batu. Tinalakay ni Cabotahetang ang mga batas sa pananagutan ng mga opisyal at pagkakaiba ng hidden, unexplained at ill-gotten wealth, habang tinanong naman si Batu tungkol sa pagiging tunay ng SALN ni Duterte Carpio noong 2007.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang tampok na ulat, kinumpirma ng Philippine Coast Guard o PCG na buhay ang apat sa mga naunang idineklarang nawawala matapos mapag-alamang hindi pa sila nakasakay ng MV June Aster, kaya walo na lamang ang nawawala. Ayon kay PCG spokesman Commodore Noemi Kayabyab, tatlo sa apat na maling ruta ang nabook habang ang isa ay nauna ng bumiyahe sakay ng ibang barko. Sa pinakahuling tala ng PCG, 128 ang kabuuang sakay ng barko, kabilang ang 77 nasawi, 43 nakaligtas at 8 pang nawawala.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Posibleng tumaas ang pamasahe sa susunod na buwan. Alamin natin ang detalye at iba pang balitang pangkalakalan sa report ni Shaira Gabornes.
2: Inaasahang magbibigay ng rekomendasyon ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa posibleng taas pamasahe pagsapit ng Oktubre. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, inatasan niya ang LTFRB na pag-aralan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis bago magrekomenda ng fare hike. Binigyan din niya na kung kulang ang tulong ng gobyerno sa mga transport group, pag-aaralan ng iba pang hakbang kabilang ang pamasahe. Nanawagan naman ang transport group na manibela ng mga konkretong hakbang upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa kita ng mga driver. Sa iba pang balita, tiniyak ng Malacanang na sapat ang supply ng petrolyo sa bansa sa gitna ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala pang rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee o DBCC sa posibleng suspensyon ng excise tax sa mga produktong petrolyo. Sinabi rin ni Castro na patuloy na ipinatutupad ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift para makatulong sa mga sektor na apektado ng krisis. Samantala, sinabi ng Department of Energy o DOE na hindi pa inaasahang bababa ang presyo ng petrolyo dahil sa patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 62 pesos at 85 centavos. Sa Canadian dollar, 45 pesos at 16 centavos. Sa Singapore dollar, 49 pesos at 39 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 73 centavos. Para sa balitang kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
0: Kaninang alas 3 ng madaling araw, huling namataan ng PAGASA ang binabantayang low pressure area o LPA, 125 kilometro silangan ng Puerto Princesa City, Palawan. Nasa loob ito ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ang Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Marm, Northern Mindanao, Caraga, Batangas, Quezon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dulot ng ITCZ at LPA. Ang natitirang bahagi ng Mindanao ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms dulot pa rin ng ITCZ. Ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mahihinang pag-ulan o thunderstorms na dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 32.4 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:45 at lulubog dakong 5:56 ng dapit hapon. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, dating Pangulong Rodrigo Duterte muling nasilayan ng publiko mula ng mapiit sa ICC. Sandigan Bayan, tinanggihan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na ilipat sa ospital ang

0: kanyang detensyon. At sa palakasan, Alex Iyala, inaasahang magiging number 3 seed sa Singapore Open.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nagkaisa ang mga hukom ng Child Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC na panatilihing nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa desisyong inilabas matapos ang ikatlong status conference, sinabi ng chamber na may posibilidad na tumakas ang dating Pangulo o makialam sa investigasyon o paglilitis. Ayon pa sa chamber, tumataas ang posibilidad na maimpluwensyahan ni Duterte ang mga testigo matapos ibahagi ng prosecution ang kanilang mga pangalan at inaasahang testimonya. Hindi pa naman nagdedesisyon ng chamber patungkol sa kakayahan ni Duterte na humarap sa paglilitis matapos hilingin ng depensa ang mas malinaw na medical assessment dito. Samantala, sinabi ng ICC Office of the Prosecutor na kailangan ang patuloy na pagkakadetine kay Duterte upang maiwasan ang posibleng pakikialam niya sa mga testigo. Unang dumalo ng personal si Duterte sa status conference ng ICC kahapon matapos niyang hindi dumalo sa unang dalawang pagdinig. Nakatakda namang magsimula ang paglilitis sa dating Pangulo sa November 30, kaugnay ng mga kasong crimes against humanity noong siya pa ay Pangulo at Alkalde ng Davao City.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 3rd Division ang hiling ni dating House Speaker at Leyte Representative Martin Romualdez na ilipat sa hospital detention. Ayon kay Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Carl Miranda, hindi sapat na dahilan ang pagkakaroon ng karamdaman para manatili sa ospital ang isang akusado. Nakadetine si Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas kaugnay ng 7.4 billion pesos na kasong plunder kung saan itinanggi niya ang paratang. Batay naman sa pagsusuri ng mga doktor mula sa Philippine General Hospital, stable ang kondisyon ng dating speaker. Matatandaang unang hiniling ni Romualdez na ilipat ang kanyang detention sa Veteran Memorial Medical Center. Sinabi naman ng kanyang abogado na si Attorney Ade Fajardo na pag-aaralan pa nila ang iba pang legal na hakbang matapos ang desisyon ng korte.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang balita, nanawagan ng Malacañang sa publiko na gawing payapa ang ikinakasang kilos protesta sa Lunes, September 21, kasabay ng 54th anniversary ng deklarasyon ng martial law. Binigang diin ni Communications Undersecretary Claire Castro na nakikinig ang Pangulo sa saloobin ng bawat Pilipino. Anya, hindi pinipigilan ng administrasyon ng sinuman o alinmang grupo na magdaos ng mga demonstrasyon. Subalit, nakiusap ang palasyo na daanin ito sa paraan ang maayos at mapayapa. Ayon kay Jose Castro, maari namang maglabas ng saloobin nang walang karahasan at hindi kailangang mayroong masaktan. Kasabay nito, tiniyak ng Malacañang na nakahanda ang Philippine National Police para siguruhing ligtas ang lahat ng sasali sa kilos protesta at panatilihin ang kapayapaan sa mga pagtitipon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako, sunog sumiklab sa Pampang Public Market sa Angeles City. Ito at ang iba pang balita sa mga lalawigan sa ulat ni Shekinah Abalon.
2: Sumiklab ang sunog sa Pampanga Public Market sa Angeles City. Ayon sa otoridad, agad na responde ang mga bumbero matapos iulat ang makapal na usok at apoy sa palengke. Wala pang inilalabas na detalye ang mga otoridad sa lawak ng pinsala, posibleng nasawi o nasugatan at sanhi ng sunog. Samantala, naitala ng Eastern Visayas Police ang 65 loose firearms sa pinaigting na kampanya laban sa hindi otorisadong pagmamay-ari ng baril. Sa bilang na ito, 8 ang nakuha habang 57 naman ang kusang isinuko sa mga otoridad. Ayon kay Police Regional Office 8 Chief Brigadier General Romano Cardinio, 8 katao rin ang naaresto at 8 kaso ang isinampa sa korte. Sa iba pang balita, hinimok ng Commission on Elections ang mga bagong halal na miyembro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliament na maging instrumento ng kapayapaan, katarungan at kaunlaran. Ayon kay COMELEC Chairperson George Irwin Garcia, dapat patunayan ng mga bagong halal na opisyal na karapat dapat sila sa tiwalang ibinigay ng mga botante. Iniimbestigahan naman ng COMELEC ang mga insidente ng karahasan at umano'y pagtatangkang pandaraya sa halalan. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Inaasahang aakyat si Filipina tennis star Alex Ayala bilang number 3 seed sa WTA 500 Singapore Open. Ito'y matapos umatras sa torneo ang American star na si Jessica Pegula. Sinabi ni Pegula na kailangan muna niyang magpahinga mula sa kanyang semifinals run sa US Open. Dahil dito, aangat mula sa number 4 patungong number 3 seed si Ayala sa Singapore Open.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, nagsimula ang Gilas Pilipinas Men Under 23 sa dalawang sunod na talo sa FIBA 3x3 Under 23 World Cup sa Wuhan, China. Nabigo ang Gilas sa New Zealand at Spain para sa 0-2 record sa Pool B. Haharap ang Gilas sa Egypt at Latvia upang buhayin ang kanilang tsansa sa playoffs. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Senado ipagpapatuloy ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill. Mahigit 80% voter turnout sa BARM parliamentary elections itinuring na malaking tagumpay ng Commission on Elections. At sa ibayong dagat, mga na-recover na labi sa pagbaha sa Nepal, 7% pa lamang ang nakikilala.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y nakikinig sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company sa Pilipinas. Sumasa inyo sa mga himpila ng radyo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Umaabot sa inyo saan mang panig ng mundo sa pamamagitan ng mobile app na FEBC PH Stream. Bagong araw, pangunahing balita.
0: Tiniyak ng Senado na ipagpapatuloy nito ang pagtalakay sa Anti-Political Dynasty Bill. Ito'y matapos iatas ng Korte Suprema sa Kongreso ang pagpasa ng batas laban sa political dynasties. Hinimok ni Senadora Risa Hontiveros ang kanyang mga kasama na ipagpatuloy ang deliberasyon sa plenaryo. Anya, dapat tapusin ang nasimulan ng trabaho sa Senado matapos sabihin ng Korte Suprema na halos 4 na dekada nang walang batas laban sa political dynasty. 7 panukalang batas ang inihain sa Senado at kalaunay pinagsama-sama bilang isang panukala. Sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na kakausapin niya ang mga vice chairperson na sina Senadora Camille Villar at Christopher Lawrence Obongo para ipagpatuloy ang pagtalakay sa panukala dahil nakadetine ang bagong chairman ng komite na si Senador Jose Pimentel Ejercito Jr. o Jinggoy Estrada. Tiniyak ni Gatchalian na prioridad ng pamahalaan ang panukala habang sinusuportahan din ni Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri at Senator Robin Hood Padilla ang pagpapatuloy ng deliberasyon.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Sa ibang dako, mahigit 80% voter turnout sa 2026 BARM parliamentary elections itinuring ng Commission on Elections na malaking tagumpay. Narito ang ulat ni Lynn Garcia de la Cruz.
3: Lagi pa sa inaasahan ng Commission on Elections na maabot ang target nitong 80% voter turnout sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary elections. Ikinagalak ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang naitalang pinakamataas na final voter turnout na 84.34% o kabuang 2,018,478 botante ang nakilahok sa kauna-unahang parliamentary election na idinaos noong September 14, 2026. Tinukoy ng election chief ang mataas na voters turnout sa pinahusay na karanasan sa pagboto, mas malawak at inklusibong edukasyon para sa mga botante, mas matinding pakikipagtulungan sa mga organisasyon ng civil society, at higit sa lahat, transparency. Samantala, kinumpirma ni Chairman Garcia na naiproklama na nitong Martes ang karamihan sa mga nanalo sa 32 parliamentary district seats isang araw matapos ang botohan. Ipinroklama na ng COMELEC ang mga nanalong sectoral representatives sa 2026 BARM parliamentary elections. Kabilang rito ang settler community sector na si Yuld Adelfino Olaya at Mary Ann Arnado. Women's sector naman, Aida Silongan. Youth sector, Sulful Albas. Ulama sector, Muhammad Nadsir Ebil. Traditional leader sector, Marjani Makasalong. Gayun din ang non-Moro indigenous peoples na sina Leticio Datuwata at Joe Hene Hover. Dean Garcia de la Cruz, FEBC Network News, COMELEC, Intramuros, Manila.
1: Bagong araw. Pangunahing balita.
0: Isinalaysay ng testigo mula sa Office of the Ombudsman sa Sadigan Bayan na nagbigay umano ng pera ang tatlong donors ni Senador Rodante Marcoleta para suportahan ang kanyang posibleng pagtakbo sa Senado noong 2025. Ayon kay Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Mananghaya Henson, nakasaad ito sa deed of donation ni na Michael Defensor Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Sina Defensor Espiritu Ito at Viray ay kapwa-akusado ni Marcoleta sa 75 million pesos na plunder case, kaugnay ng umano'y hindi pagdeklara ng naturang halaga sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE. Sa parehong pagdinig, sinabi naman ni Marcoleta na hindi niya idineklara ang 75 million pesos na natanggap niyang campaign donations dahil ayaw niyang ilabas ang pagkakakilanlan ng mga donor. Sinabi naman ng prosecution witness mula sa Commission on Elections na si Attorney Victoria Cadeja Besinio na idineklara ni Marcoleta ang kanyang position paper na bahagi ng kanyang personal na pondo ang 75 million pesos. Tiniyak ng Office of the Ombudsman na mayroon itong matibay na ebidensya na naging batayan sa pagsasampa ng kaso laban kay Marcoleta at sa kanyang mga kapwa akusado.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Inakusahan ng Saudi Arabia ang Houthi rebels ng paglulunsad ng drone attack patungo sa Mecca na mariing itinanggi naman ng grupo bilang isang kasinungalingan. Samantala, patuloy ang tensyon sa Yemen matapos ang pag-agaw umano ng Houthis sa buong Red Sea Coast at Bab al-Mandab Strait na mahalagang ruta para sa pandaigdigang kalakalan.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Nasa 7% pa lamang ng mga na-recover na labi ang nakilala ng mga otoridad sa Nepal matapos ang matinding pagbaha. Ayon sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority, nasa 5,200 katao pa rin ang nawawala, kabilang ang 636 na mga dayuhan, habang 1,379 ang nasawi. Nagpapatuloy ang DNA testing para makilala ang iba pang mga labi.
1: Bagong diwa.
0: Mula po ito sa mga awit 118, talatang 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, 17 sa buwan ng Setyembre taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang oras, 6:58.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinukupup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan. Naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Maayong aga abyan. Yari ang mga balita para subong adlaw sang Huwebes. September 17, 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier.
1: News. Headline.

0: sa balita lokal, libre nga bakuna sa mga bulothuan ginsuguran na sa Coronadal. Mga DOT accredited tourism establishment sa Coronadal na dugangan sang 68%. 40s ginhimo nga sinima ng aktibidad sa Surala kontra dengue. DILG 12 nagpatigayon sang capacity development program para sa mga CSO sa Tampakan. MOA sang LGU Tiboli kag 200 ka bag-o nga DST scholars formal nga ginpirmahan. Health experts nagpahayag sang paandam kontra sa tandok sa kagat sang manog. Bag-o nga multi-purpose building ginpatupod sa Dante Integrated School sa Sultan Kudarat. 4.8 million pesos nga bulig ginpanagtag sang DMW 12 sa mga OFW kag pamilya sa Soxargen. Kwatrosyentos nga bakante nga trabaho gintanyag sa job fair sa Region 12, 126 na hire on the spot. Pulis pilason mga residente nagbakwit bangod sa bakbakanay isang duha ka grupo nga partisan sa Bangsamoro SGA. Sa balita national, DOH nagapabutyag sang suporta sa ginaduso nga pagsaka sang excise tax sa matamis nga mga ilimnon. Ginbawian sang kabuhi sa pagkasunog sang MV June Aster nagsaka sa 77. 92 ka mga residente nagbakwit bangod sa lahar sa Negros Occidental. Mga estudyante nga hindi luyag mag-exam yara sa likod sa online threats sa Cebu. 3 ka mananahi ginbawian sang kabuhi sa pagkahilo nga carbon monoxide mahalin sa aso sang power generator sa Leyte. Sa balita sa luwas sang pungsod, Amazon ginsuspindi ang paggamit sa 21 Air isip cargo carrier. Isa ginbawian sang kabuhi 20 missing matapos nalunod ang o naglubog ang migrant boat sa southern Greece. Microsoft nagpagawa sang AI code of conduct para sa mas lig-on nga paggamit sang artificial intelligence. Kag-anay Presidente Duterte personal nag-atubang sa status conference sang ICC sa The Hague. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

Formal na nga nagsugod sang Martes ang libreng pagbakuna sa mga pampubliko nga bulutuan sa idalom sang School-Based Immunization Program 2026 sang Department of Health o DOH 12. Suno sa City Health Office, ipatuman ang programa tubtob sa Nobyembre 15. Na nagatinguha maproteksyonan ang mga estudyante batok sa nagkalain-lain nga seryoso nga balatian. Takip diri ang tipdas hangin o kon rubella, tetano, diphtheria kag cervical cancer mga may kaangtanan sa human papilloma virus o HPV. Ginapangabay sang CHO ang mga ginikanan kag guardian nga suportaran ang programa. Kaghulaton ang pahibalo parte sa schedule sang pagbakuna sa pampubliko nga eskwelahan nga tulunghaan sang ila kabataan. Kada tuig, ginapatigayon ang programa paagi sa pagbuligay sang DOH 12, DepEd Coronadal kag City Health Office. Ginpahayag sang mga ahensya nga ang mga bakuna ginagamit sa programa luwas kag nag-agi sa nagakaigo nga pagsusi sang mga eksperto. Samtang lakip sa mga masaming reaksyon pagkatapos mabakunahan ang hilanat o kon pagkatol sa bahin sang lawas nga gin-injectionan nga masami temporaryo lamang. Nag-record sang 68% nga pagdamo sang Department of Tourism Accredited Establishments ang Coronadal sa sulod lamang sang una nga anom kabulan sininga tuig. Iniisip resulta sang ginpabakod nga tikang sang lokal nga gobyerno agod mapaayo kag mapataas pa ang kalidad sang serbisyo sa turismo. Ini ang ginpahayag sang City Tourism and Cultural Affairs Office o City CAUL sa ginpatigayon nga pagsinapol sang City of Coronadal Tourism Council. Suno sa datos sang City CAUL halin sa 34 ka DOT accredited establishment sang nagligad nga Disyembre naglabot ini sa 50 pag-abot sang Hunyo sini nga tuig. Bangod sini ginkilala sang DOT 12 isip isa ka best practice sang syudad ang padayon nga pagbinuligay sang City CAUL kag sang tourism stakeholders agod mapadasig ang proseso sang akreditasyon kag pagpataas sang kalidad sang mga establishmento nga nagaserbisyo sa mga turista. Samtang nagapadayon man ang pagdako sang MICE o Meetings, Incentives, Conferences and Events, Exhibitions, Activities sa Coronadal. Naghilisugot ang konseho nga magpatigayon sang orientasyon para sa mga tourism-related enterprises. Ang orientasyon magatutok sa husto nga pag-record kag pag-report sang tourist arrivals. Agod mapaayo pa ang datos nga ginagamit sa pagplano kag pagpatuman sa mga programa kag serbisyo para sa turismo.

sa dugang pang balita lokal, hinhimo nang regular ang paglimpyo sa mga barangay sang Surala. Balita! Partikular ang taob taktak tuyo kag takip. O 40s activity isip tikang sa pagbuhin sang posible nga pamugaran sang lamok nga nagadala sang dengue. Halin September 9 ginpatigayon ang 40s kada Miyerkules alas 4 sang hapon. Kun sa diin inauhag ang mga residente nga magbuylog sa pagsusi sa ilang mga puloy-an kag palibot. Atuwang sa kampanya ang mga barangay health station, barangay midwives, barangay health workers, barangay sanitation inspectors, barangay nutrition scholars kag navigators. Tinutuyo sang aktibidad nga makita kag madali makuha ang mga surudlan o kon lugar nga mahimo mapunduhan sang tubig kag mangin pamugaran sang lamok. Pinapahanumdom sa mga residente nga ikulob ang mga surudlan nga mahimo mapunduhan sang tubig. Iula ang mga natipon nga tubig kag takluban ang mga surudlan nga kinanglan butangan sang tubig. Pinapangabay man sa kada pamilya nga himoon nga regular ang 40s agod mapabilin nga matinlo ang palibot kag makabulig sa paglikaw kag pagpugong sang paglapta sang dengue. Nagpatigayon sang Capacity Development Program for Civil Society Organizations ang Department of the Interior and Local Government o DILG-12 para sa mga accredited civil society organizations o CSOs sa Banwasang Tampakan. Nag-intra sa programa ang 23 ka-accredited CSOs nga nagtinguha nga mapalapad pa ang ila ihibalo kag paghangop sa importante nga papel sang mga CSO isip representante sa local special bodies. Ginhisgutan sa programa ang pagpalig-on sang kapasidad sang mga CSO agod mas epektibo sila nga makapakigbahin sa mga proseso sang lokal nga pagdumalahan, pagplano, konsultasyon kag paghimo sang desisyon para sa kaayuhan sang komunidad. Pagi sini nga programa ginapalig-on ang partisipasyon sa mga CSO sa lokal nga gobyerno kag ginatagan sila sang kahigayunan nga mangin mas aktibo nga katuwang sa pagpatuman sa mga programa kag proyekto para sa kauswagan sang banwa.

Formal nga ginpirmahan ang Memorandum of Agreement o MOA sa tunga sang lokal nga gobyerno sang Tiboli kag 200 ka bag-o nga dunong ay susi sa tagumpay o DST Educational Scholars. Ini sa ginpatigayon nga orientasyon kag signing sang MOA Lunes nga adlaw sa Municipal Covered Court sang Poblasyon Tiboli. Nakigbahin sa aktibidad Sunday Municipal Mayor Keo Dale Tuan, Municipal Vice Mayor Ronnie De La Peña, kag SB Committee Chair on Education, Municipal Administrator, kag mga empleyado, kag staff sang LGU Tiboli. Sa subong naglabot na sa 450 ka DST scholars halin sa nagkalain-lain nga barangay sa Bugos nga Banwa ang padayon gin-

Naglabot sa 126 ka mga job seekers ang na-hire on the spot, samtang 96 ka iban pa ang lapit na ma-hire. Sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo, trabaho agad job fairs. Naging patigayon, dungan sa bugos nga Soksarjen sang Lunes. Suno sa Department of Labor and Employment o DOLE 12, 74 ka-employer ang nagpartisipar sa job fair na nagtanyag sang masobra 4,800 ka-trabaho. Ginhiwat ang mga aktibidad sa KCC Mall of Marbel sa Coronadal, Robinson's Gensan sa General Santos City, sa Municipal Gymnasium sang Kiamba Sarangani, Sultan Kudarat Convention Center sa Tacorong City, kag Mega Market sa Midsayap, Cotabato. Sinikabahin sang Trabaho Agad Program sang DOLE na may tinutuyo nga magdulong sang employment opportunities sa mga job seekers kag mapadasig ang panahon sang aplikasyon kag hiring. Bainti-uno ka mga government internship program interns ang na-hire pagi sa initiative sang DOLE. Suno kay DOLE Regional Director Imelda Gatinaw, ang job fair nagademonstrar sang commitment

0: sa ahensya sa pagsuporta sa komunidad pagi sa pagdulong sang employment opportunities ka government services lapit sa katawhan. Magluwas sa job fair, nag-feature man ang Dole sang one-stop shop kung sa diin ang mga job seekers maka-access sang serbisyo halin sa government agencies kapareho sang TESDA, BIR, PhilHealth, Pag-ibig Fund, PSA, SSS, DTI, kag PESO. Ini nga inisyatibo para sa idalom sang tema nga serbisyong sapat para sa lahat nga nagatingob sa mga employer, job seekers, ka-government agencies sa coordinated effort nga mapalapad ang akses sa trabaho kag-serbisyo publiko. Ginatukod na ang isa ka-multi-purpose building sa Dante Integrated School sa Monteverde, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Ginpunduhan ang proyekto paagi sa Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF Falgu nga nagatinguha magsuporta sa mga proyekto nga makahatag benepisyo sa lokal nga gobyerno kag komunidad. Ginaexpektar makabulig ang bag-o nga pasilidad sa paghatag sang mas hilway kag luwas nga lugar para sa mga estudyante kag miyembro sang komunidad. Kabahin ini sang padayon nga pagpanikasog nga mapaayo ang pasilidad pang edukasyon kag makahatag sang mas maayo nga environment para sa pagtuon sang mga kabataan sa Sultan Kudarat. Padayon man ang construction sang building nga mangindugan nga pasilidad nga magamit sa mga estudyante kag residente sang komunidad para sa nagkalit kalain-lain nga aktibidades. Naglabot sa 4.8 milyones pesos ang pinansyal kag panginabuhian nga bulig nga ginpanagtag sang Department of Migrant Workers o DMW-12 sa mga kwalipikado nga Overseas Filipino Workers o OFWs kag ila pamilya. Ini sa ginpatigayon nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat sa apat ka lugar sa bugos nga Soccsargen. Ginpatigayon ang aktibidad sa South Cotabato Sports Complex and Cultural Center sa Coronadal, Robinson's Mall sa Barangay Lagaw sang Jensan, Sultan Kudarat Convention Center sa Tacorong, kag Provincial Gymnasium sa Amas, Kidapawan City. Sa kabugusan nga balor sang bulig, 4.1 milyones pesos ang ginpain sa idalom sang Action Fund, samtang 600 mil naman ang ginpanagtag paagi sa Enhanced Livelihood Program for OFWs. May dugang nga 100 mil pesos nga ginpain sa idalom sang Likhang Marino. Suno sa DMW-12, katuyuan sang aktibidad nga mapalapit sa mga OFW kag ila pamilya, ang mga serbisyo kag programa sang gobyerno lakip na ang pinansyal kag livelihood aid. Magluwas sa pagpanagtag sang ayuda nangin kahigayunan man ang aktibidad para mas mangin hapos para sa mga OFW kag ila pamilya ang pag-access sa iban pang serbisyo sang gobyerno sa ila tagsa kalugar. Pilason ang isa ka pulis samtang yara sa 700 ka mga residente nga Moro ang nagbakwit bangod sa padayon nga initay kag inkwentro hanay sang mga taga-suporta sang duha ka magkalaban nga partido sa bag-ulang natapos nga Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ini partikular sa isa ka barangay sa Banwasang Nabawalag, Bangsa Moro Special Geographic Area sa Cotabato Province adlaw nga Miyerkules. Suno sa lokal nga opisyal kag traditional nga mga Moro datus nag Paaraksang Bala sa Encuentro, si Sitio Bentad, barangay sa Sitio Bentad, barangay Olandang na Balawag, gamit ang assault rifles ang duha ka grupo nga taga-suporta sang magkalaban nga kandidato. Ginpayag ni Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO Bar spokesperson Captain Steffi Salanggit na isa sa mga pulis nga ginpadala sa lugar para mag-imbestigar sa insidente ang napilasan bangod na igo sang bala sa Encuentro sang duha ka grupo. Ginkilala ini nga si Patrolman Alfads Umal, na-assign sa Regional Mobile Force Battalion 14 sang PRO Bar. Paagom ini sang igo sa iyang paa kag gilayon gindala sa ospital. Suno sa mga local executives sang Midsayap kag opisyales sang Cotabato Provincial Police Office ang kagamo sa Sitio Bentad, Barangay Olandang nagresulta sa pagbakwit sang 700 ka residente sa mas layo nga barangay bangod sa kadlok nga maglala ang election related hostilities.
1: Balita Nasyonal.
0: Nagpabutyag sang suporta ang Department of Health o DOH sa ginaduso nga pagsaka sang excise tax sa mga matamis nga ilimnon, isip isa sa mga tikang agud mabuhinan ang pagkonsumo sini. Suno kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, ang Pilipinas isa sa may pinakanubo nga excise tax sa carbonated beverages kung ikumparar sa mga pungsod sa Southeast Asia. Sa ginaduso sang Department of Finance, ina-target nga ipasaka ang buhis sa mga matamis nga ilimnon nga may caloric sweeteners halin sa 6 kada litro pagkadto sa 20 pesos kada litro. Samtang ang mga ilimnon nga nagagamit sang high fructose corn syrup, patasan ang buhis halin 12 pagkadto sa 40 pesos kada litro nga may ginapropose man nga 5% nga pagtaas kada tuig. Suno sa DOH paagi sa mas taas nga buhis, posible mabuhinan ang pagkonsumo sa mga matamis nga ilimnon nga may kaangtanan sa nagadugang nga risgo sa mga balatian kapareho sang diabetes. Sa pihak nga bahin ginkumpirmar sang Philippine Coast Guard o PCG nga napatay sa ospital ang crew sang MV June Aster nga isa sa mga grabe nga napilasan sa sunog sang barko sa Coron, Palawan. Bangod sini nagsaka sa 77 ang tala sang ginbawian sang kabuhi sa trahedya. Ang death toll ginbugusan sang 5 ka lawas nga na-recover pagkatapos gid sa insidente. 71 ka nasunog nga bangkay nga na-recover sa sulod sang barko kag ang crew nga ginbawian sang kabuhi sa ospital. Suno kay Coron LGU Emergency Operations Center spokesperson Kim Ablanya, nakuhaan na sang DNA samples ang 71 ka nasunog nga bangkay. Temporaryo ginlubong sa San Nicolas Public Cemetery ang mga bangkay samtang ginahulat ang DNA test results kag makrossmatch sa samples halin sa mga himata sang mga missing. Gulubanta maglawig sang isa ka bulan ang proseso sang pag-identify sa mga nasunog nga bangkay. Samtang naglabot sa 92 ka mga residente halin sa 27 kapamilya ang nagbakwit matapos nag-ilig ang lahar sa La Castellana, Negros Occidental, Martes sang hapon. Bangod sa mabasko nga pag-ulan, nag-awas ang Ibid Creek sa Sitio Tamburong, Barangay Biak na Bato, nga nagdala sang madamo nga lutak kag volcanic debris halin sa bulkan. Dilayo nagresponde ang mga voluntaryo sang Philippine Red Cross kag naghatag first aid kag psychological first aid sa mga residente nga naapektuhan. Sang Martes sang gabi, naghinay na ang ilig sang lahar. Padayon naman ginamonitor sa mga emergency response unit ang Ibid Creek kag palibot nga lugar bangod sa posibilidad sang liwat nga pag-ilig sang lahar. Natumod sa mga otoridad nga pila ka estudyante nga hindi luyag mag-exam ang maghimo sa assignment ang yara sa likod sang online threat sang pagpamusil kag pagpasigabong sa bulutuan sang Cebu. Sa report sang Cebu Provincial Police Office, ining nagwa nga resulta sang ila investigasyon sa mga online threat sa mga eskwelahan sang probinsya sa nagligad nga mga sinemana. Ang mga online threat sa eskwelahan nagtugas ang alarma kag panic sa mga estudyante kag magtutudlo. Sa tala, yara sa 19 kakaso sang online threat sa eskwelahan ang ginaimbestigaran sang Cebu Police Provincial Office umpisa sang Hulyo, kung sa diinterese sa mga kaso ang naresolbar kag natumod ang estudyante nga nalambigit sa pagpalaptas sa social media sang ilang paghana. Samtang bunga man sang online threat, pila ka bulutuan ang nagkanselar sang klase para sa kaluwasan sa mga estudyante magtutudlo kag staff. Base sa report ni CPPO Chief Colonel Abubakar Mangelen Jr., pahayag na sang kapulisan sa pulong sang Lunes sa Cebu Provincial Board ang resulta sang ila investigasyon kaangot sa pagpahugot sang seguridad sa mga campus. Nadiskubri man sa investigasyon nga masami nagakatabo ang mga online threat sa mga campus kung may exam. Kung sa diin, ginahimo nga modus ang nasambit nga mga tikang sa mga pasaway nga estudyante. Nahiluan sang carbon monoxide halin sa asusang power generator ang tatlo ka mananahi kagindawian gid sang kabuhi. Ini matapos na kasimhot sang makahilo nga carbon monoxide sa bodega sang Patahian sang Bayo sa barangay Campetek, Palo, Leyte, Miyerkules nga adlaw. Sa report ni Palo Municipal Police Station Officer in Charge Lieutenant Colonel Florando Relente, ang mga biktima ginlakipan sang duha ka lalaki kag isa ka babayi, mga mananahi sang isa ka negosyante kag nasapuan nga wala na sang kabuhi sa bodega sang Zone 6 Barangay Campetek sang nasambit nga banwa. Sa investigasyon, ang generator nga ilagin gamit nagbugas ang aso nga may carbon monoxide sa bodega nga sirado kag wala sang bentilasyon. Naibuloan nga ang nasambit nga generator yara sa ginadayunan sang nasambit nga mga mananahi. Naabtan na lamang ang tatlo sang ila kaupdanan nga wala na nagagiho kag tig-ana ang lawas. Masami ang brownout sa lugar gani nagagamit sang generator ang tag-iya sang Patahian.
1: Balita sa luwasang pungso.

gin untat na sang Amazon ang ila partnership sa 21 Air matapos ang pag-crash sang isa ka cargo plane sa Miami na nagresulta sa kamatayon sang 5 katawo. Suno sa Amazon kag National Transportation Safety Board o NTSB ang Boeing 767 nagadala sang Amazon packages nga nagalapaw sa 1,300 katapak sa katapusan sang runway sa dong September 6 kag nagbunggo sa isa ka van. Unsa diin napatay ang 5 katawo kag 5 ang pilason. Ginaimbestigaran sang NTSB ang posibleng rason sang insidente lakip na ang ginhimo sang mga piloto kag air traffic controllers, maintenance history sa eroplano, airline practices kag sitwasyon sang panahon. Suno sa impormasyon nga ginpagwa sang NTSB, isa sa mga piloto ang nagpaandam nga basi sobra kadasig ang eroplano samtang nagapalapit kag matapos ini nag-touchdown. Wala man ini nakatandog sa runway sa insakto nga lugar kag posibleng ang tailwind nakabulig sa pagpadayon sang eroplano nga maglapaw sa runway. Ang 21 Air nakabase sa North Carolina nagadala sang Amazon packages halin pa sang 2024 kag nagaserbisyo man sa DHL. Padayon ang imbestigasyon sang NTSB samtang ginabuligan sang Amazon kag 21 Air ang mga pamilya sang mga napatay kag iban pa nga naapektuhan sa aksidente. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka migrante kag ginapatihan nga 20 pa ang missing matapos na naglubog ang isa ka bangka nga nagadala sang mga migrante halin Libya pakadto sa isla sang Crete. Suno sa Greek Coast Guard, 51 katawo ang nasalbar sang kagahon sang Lunes, mga 75 kilometros south sang Crete. Nagpadala ang mga otoridad sang patrol boats, helicopter kag drone samtang nagbulig man ang mga commercial vessels kag European Union Border Agency nga Frontex sa search and rescue operation. Padayon, ang pagpangita sa mga tawo nga ginapatihan missing matapos ang insidente sa mabaskog kag peligroso nga Mediterranean route. Ang ruta halin sa Eastern Libya pakadto sa Crete, isa sa pinaka masako nga alagyan sa mga migrante nga nagapaninguha makasulod sa Europa. Ang insidente nagapakita sang peligro nga ginatubang sa mga migrante nga nagabiyahe sakay sa barko sa Mediterranean ilabi na kun mabudlay ang kondisyon sang dagat. Padayon ang search operation sang Greek authorities para makita ng mga missing kag mahatagan sang bulig ang mga masalbar nga biktima. Nagpaguwa ang Microsoft sang bag-o nga AI Code of Conduct nga gingahin kung paano dapat maginawi kag mag-operate ang ila artificial intelligence models. Suno sa Microsoft, ang dokumento nakasentro sa konsepto nga humanist AI nga nagadisenyo sang AI systems nga nagapabilin sa kontrol sang tawo kag indi maghimo sang independente nga desisyon. Inpayag sang kumpanya nga ang mga nagapanguna nga prinsipyo sini amo ang people matter more than AI, kun mas importante ang tawo kaysa sa artificial intelligence. Gin-connectar man sang Microsoft ang timing sang code sa nagadugang nga security concerns lakip ang mga coordinated hacking campaigns nga ginabuligan sang AI agents. Ang code of conduct mag-apply sa in-house MAI models sang Microsoft nga ginaposisyon sang kumpanya isip alternatibo sa open AI technology nga dugay na sini ginagamit. Iningatikang nag-abot pila lang kaadlaw matapos nagpanawagan si Anthropic CEO Dario Amodei
nga dapat hinayan sang AI companies ang pagpalambo sang mas makusog nga AI capabilities nga ginsuportaran man ni OpenAI CEO Sam Altman kag Elon Musk. Ginpayag sang Microsoft nga ang AI Code of Conduct kabahin sa ila pagpaninguha nga masiguro ang pag-uswag sang AI kag mapabilis